0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278. AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
19: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
18: Makinig na sa School on the Air. Kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
19: sa Radyo Magazine.
18: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Serbisyong kailangan.
7: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.

0: Good morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Mga bata, kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama ako ang inyong lingkod, Teacher Cha. Good morning! Kasama rin natin sa Master Control, batiin natin ngayong umaga, Ms. Marichelle Malimban, Ms. Camille Umali, ang lahat ng bumubuo ng ating Master Control, Mr. Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras, 8 a.m. until 9 a.m. today. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at ang ating kulitan, inaanyayahan ko kayo ng mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media accounts natin. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Like and share. At kung meron kayong katanungan, pwede rin kayong mag-email sa radyomagazine@gmail.com. And also, pwede rin naman kayong dumirekta na sa ating official Facebook page. At para mas pagandahin pa ang ating serbisyo, pagbibigay ng mga balita at impormasyon, inaanyayahan ko rin kayo na bisitahin yung ating website. Official website natin, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Lahat ng mga kwento, lahat ng mga nababahagi nating kaalaman sa ating social media page at sa ating programa ay posted and uploaded sa ating official website. Again, radyopilipinas.ph/radyomagazine. At kung wala naman kayong radyo sa bahay, okay lang yan dahil pwede nyo pa rin kami mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile app, PBS Receiver. Ito mobile app natin ay pwedeng i-download sa Google Play and App Store. Libre lang ito basta meron kayong internet connection. Kaya ano pang hinihintay, sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy, sana lahat ay naka-PBS Receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, batiin na rin natin ngayong umagang ito. Kasama na natin siya, first half pa lang ng ating programa, ang inyong best friend dito sa School on the Air. Walang iba kung hindi si Engoy. Good morning, Engoy.
8: Hi! Good morning! Good morning!
0: Magandang umaga sa'yo. Kamusta ka, Engoy?
8: Ay, mabuti naman po.
0: Buti naman. At alam mo ba, Engoy, eh meron tayong bagong kaibigan at ipapakilala dito sa School on the Air.
8: Ay, sino po yan?
0: Ayan, ipapakilala natin ngayong umagang ito ang ating special guest for today dahil napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayong umagang ito dahil mahalaga ang bawat bata. Ganun pa rin, kaya naman mahalaga yung kanilang mental health.
8: Ah.
0: So pag-uusapan natin ngayon, Engoy, ang mental health ng mga estudyante. At baka makarelate ka dito, lalo na kung meron kang pinagdaraanan, Engoy.
8: Yan, napapanahon po yan.
0: Mm-mm. Kaya kung may mga katanungan ka rin kay Miss Bianca, ay itanong mo na ito. Kaya ito na, ipapakilala na natin ang ating special guest for today. Siya po ay isang author. Author siya ng 3 AM Thoughts and Other Times I can't sleep, and also siya din po ay isang mental health focal person ng kanilang eskwelahan. At si Miss Bianca ay nagtuturo sa Las Piñas City National Senior High School Golden Acres Campus. Bukod dito, siya rin ay bukod sa pagiging guro, siya rin ay isang spoken word artist, poet at isang community worker. Nakapagtanghal na rin siya dito sa ating bansa sa pamagitan ng CCP at ng NCCA. Naku, mga kaibigan natin itong mga ito. At ito na, pakikilala na natin para mas maunawaan ang mental health ng kabataan, partikular ng mga estudyante.
8: Yan na, yan na!
0: Sabay-sabay natin batiin na isang magandang umaga. si Miss Bianca Bonifacio. Miss Bianca, good morning and welcome dito sa School on the Air.
8: Yeah, good morning po!
9: Good morning, Teacher Cha, and good morning, Engoy!
8: And good morning!
9: Good morning po sa lahat ng nakikinig ngayon.
0: Ayun, di ba ang taas din ng energy ni Miss Bianca kahit na super early. Mataas yung kanyang energy, galing pa ng Las Piñas si Miss Bianca. Ito na, yung napakahalaga nito dahil alam naman natin na ang mental health ngayon kahit papano naman ay nabibigyan na ng pansin, ano, Engoy?
8: Oo, kasi marami nang nangyayari ngayon.
0: Yes, marami nang nangyayari sa eskwelahan at minsan pa nga sa loob ng tahanan.
8: At kakaiba, ha?
0: Kakaiba talaga. Kaya magandang pag-usapan natin para yung mga bata, alam nila kung paano i-regulate yung kanilang emotions at yung kanilang nasa isipan. Pero para sa panimula natin, Miss Bianca, para sa kaalaman ng mga bata, ano ba ang ibig sabihin ng mental health? Kasi baka naririnig nila pero hindi nila talaga alam kung ano yung pagkakahulugan nito sa paraan na mauunawaan nila. Go ahead po, ma'am.
9: So, yung mental health, ito yung state of being natin ng emotional, social, at saka psychological. Kumbaga, kung paano natin paano tayo namumuhay, yung mga stress natin sa buhay, paano natin siya dinadala, at saka ano yung mga action na pwede natin gawin para maging productive or mas maging masaya yung buhay natin or mas marami tayong magagawa sa ating mga buhay. Kaya parang mahalaga yung mental health, hindi lang yung physical.
0: Totoo yan, ano? Kasi syempre, kung ano ang dinidikta ng utak, yun din yung susundin ng katawan. Kaya dapat very healthy at nakakapag-isip ka ng maayos, nakakapag-focus and concentrate ka ng maayos. So, ayun yung pagkakahulugan natin kung ano nga ba ang mental health. At may katanungan din si Engoy sa'yo, Miss Bianca.
8: Yes. Ano po ang madalas na naranasan ng mga bata o kabataan na regarding sa mental health problem? Saan po ito maaaring mag-ugat?
9: Mag-ugat. So, totoo lang, sa school namin, senior high kasi yung mga ate at kuya na mga teach, mga student na grade 11 tsaka grade 12 yung hawak namin. Yung mga nakakausap ko, isa sa mga factor nila yung ano eh, nasi-stress daw sila sa school na maraming ginagawa din. Diba? Pero, ano eh, bago doon, meron din silang mga problema sa bahay.
0: Ayun.
9: Yung mga, syempre, kung halimbawa, ang dami mo nang ginagawa sa school, tapos sa bahay pa, parang ang dami mo rin ginagawa. Kaya parang yun yung mga nagiging problema na pumupunta sa amin at humingi sila ng tulong kasi minsan din nila alam kung ano yung gagawin nila doon sa nararamdaman nila na lungkot, o di kaya galit, o di kaya masaya, pero parang feeling nila walang nangyayari or wala silang masabihan ng mga nararamdaman nila.
0: So yun talaga, no, yung problema na parang feeling nila na isolate sila. At yung nakakalungkot pa nun nga, sabi nga niya, Miss Bianca, hindi lang siya sa school, even sa bahay.
8: Baka may problema rin sa bahay.
0: Pwedeng nakikita niya yung mommy and daddy niya na nag-aaway. O kaya naman feeling niya, eh hindi siya napapansin o nabibigyan ng wastong atensyon.
9: Kasi gusto po magtrabaho. At saka yung iba din po, may mga ano rin po siguro tayo dito nanonood na minsan, isa lang yung magulang, single parent. Siyempre, kailangan niyang tulungan yung pamilya. Minsan, hindi na sila nakapag-bonding, hindi na sila nagkikita sa bahay. Magkikita na lang sila pag matutulog na sila. Kaya isa yun sa mga parang talagang namimiss nila na parang minsan feeling nila mag-isa sila. Kaya yung school talaga nakakatulong kasi nga may mga kaibigan sila doon.
8: Kaya dapat pag weekend, may quality time.
0: Quality time. At saka yung mga yung ibang mga bata rin kasi ano ay hindi sila ganoon ka privileged enough. 'Di ba? Yung iba, alam naman natin may mga estudyante na papasok ng school, walang lamanan diyan, walang sapat na baon.
9: O di kaya kailangan din po magtrabaho.
0: Kailangan nila magtrabaho tapos nakikita nila yung ilan nila mga kaklase ay well off o kaya naman eh talagang privileged. Eh, hindi maiwasan mako-compare mo yung sarili mo. Dahilan din ano kaya minsan nagkakaroon ng anxiety yung bata at na dumadaan sila sa ganitong problema. Mm-hmm. Naku, ayun, yung ilan sa mga nagiging ugat ano, kung ba't nagkakaroon ng mental health problem ang mga estudyante. Maaaring makarelate kayo no, sa mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon. Ano naman ang dapat gawin ng isang bata, Miss Bianca, kung nararanasan naman niya, katulad nga po ng sinabi niya, wala siyang masabihan. It's either natatakot siya or nahihiya siya. Paano ang gagawin ng isang estudyante, bata, pagka ganun yung nararamdaman niya? May mga tips ka ba dyan, Miss Bianca?
9: Yung mga, isa sa mga pinaka na-appreciate ko pag pupunta sa guidance, kasi meron po kaming guidance sa school. Naniniwala rin ako yung mga nanonood ngayon, yung school ninyo merong guidance office.
0: Oo.
9: Minsan ang iniisip po natin sa guidance kasi parang
0: pasaway,
9: kailangan mong kausapin. Diba? Pag nagpasaway ka, pupunta sa guidance office. Pero meron din kasi pong isang other way dun sa guidance, which is yung intervention na pwede nyo kaming kausapin kapag meron kayong problema. Kaya yung mga bata, kayo, pag na medyo may problema kayo, wala kayong masabihan o nahihiya kayo sa mga kakilala ninyo,
0: yun,
9: pwede kayong pumunta sa guidance office ninyo.
8: Oh, o, kaya nga guidance office eh.
9: Iga-guide namin kayo. Di ba tama, Engoy? At saka syempre, minsan naman kung nahihiya ka pa muna sa teacher mo, nakakatulong din na yung mga kaibigan mo sa school, yung mga kaklase mo, meron din kaming minsan nakakausap na mga student na yung kaklase nila, sinabihan nila dahil close sila. Tapos silang dalawa lang yung close, yung kaklase nila hindi talaga nagsasalita kahit sa school. Pero yung kaibigan nila, yung tumulong sa amin para yung kaibigan nila pumunta ng guidance office at magsabi ng problema nila. Doon na sobrang laking tulong ng kaibigan nila, which is yung peer, nga po. Isa rin sa inaan natin sinusulong is yung peer, peer
0: connection
9: na nakapag-usap sila sa peer nila at yung peer nila tutulungan din sila na sila yung kasama na ako mausap sa mga adult like yung teacher o di kaya yung parents.
8: Totoo yung magiging tulay.
0: Yes, totoo yun. Tama. Sa lahat ng mga bata na nakikinig sa atin, napakaganda nung sinabi ni Miss Bianca na ang guidance counselor ay nariyan sa eskwelahan ninyo para kayo ay i-guide.
8: Yes.
0: At saka, huwag nyo naman sasabi kasi minsan may misconception pag guidance counselor masungit daw.
9: Pagalitan.
8: At saka sumbungan lang. Ayun,
0: sumbungan lang kapag pasaway. Hindi ganun.
9: Hindi ganun.
0: Tama. Kapag may pinagdadaanan kayo, pwedeng sa school, sila yung bibigay ng payo sa inyo at baka pwede pang tumulong sa inyo.
8: Correct.
0: Diba? Yun yung trabaho nila. And I'm sure, dun din malapit yung kanilang puso. Kaya nga sila ay isang guidance counselor.
8: Yeah. Ay, laman din ng mga balita at SOCMED ang ilan sa mga kwento ng karahasan sa eskwelahan, ha? At ang isa sa mga itinuturo ay ang mental health problem. Ano po masasabi niyo dito?
9: Ayan. Una-una, isa po akong mental health advocate uli para at least maging malinaw po, no? Yung mga guidance counselor po natin, may lisensya sila. Pero kami po ay tumutulong na mag-refer bilang teacher po kami. Kaya po kami ay nagre-refer. So, ang opinion ko po dyan, siguro sa nangyayari ngayon, medyo nakakadagdag rin siya ng anxiety sa mga bata kasi ano yung nangyayari sa paligid. Pero magiging maingat din tayo na talagang tinuturo yung mental health dun sa violence kasi maraming factors ang violence kung bakit nangyayari yun. Kaya ang ginagawa natin sa school bilang kami mga teacher, hinahanda lang namin yung mga bata na kung meron silang takot na nararamdaman, meron silang galit na nararamdaman, ito ay pinag-uusapan, pinapakinggan namin sila. At kung sa tingin namin ay kailangan nila ng professional help, nire-refer po namin sila sa mga doctor natin, sa mga locals natin. Mm. So, kaya po yung ginagawa namin, pag sa tingin namin meron na silang risk na talagang pwedeng merong suicide ideation, nag-iisip sila na parang gusto nila i-end yung buhay nila, o di kaya parang talagang nahihirapan sila na mag-function, bawa yung mag-aral, kahit yung tipong pagsagot lang ng assignment, hirap na. So, yung mga ganun po, tinitingnan din po namin at kapag nahihirapan talaga sila, kailangan po kausapin yung parent.
0: Yung magulang.
9: Magulang.
0: Papatawag na.
9: Kailangan syempre yung magulang kasi yung mga magulang ninyo, yung nag-aalaga sa inyo. Sila yung responsible sa inyo. Kaya kailangan malaman nila kung ano yung pinagdadaanan ninyo. Hindi lang si teacher.
0: Yeah. Miss Bianca, okay lang ba kung maitatanong ko sa'yo kahit hindi naman natin na i-disclose yung identity niya, no? Ano yung ikaw ay isang guidance counselor?
9: Guidance advocate.
0: Guidance advocate at mental health advocate sa eskwelahan ninyo. Ano yung hindi mo makakalimutang inilapit na problema sa'yo ng estudyante?
9: Opo.
0: Yung talagang ambigat, ano? At kung paano ito natugunan or kung natulungan ba ito ng eskulahan, particularly po ng opisina ninyo.
9: Isa po sa mga na-encounter din po namin is yung isa ka po naming estudyante. Naging estudyante ko po kasi talaga siya. Parang gusto na niya talagang i-end yung buhay. Wala na siyang, naisip niya wala nang saysay yung buhay niya. Ganun. Tapos meron din po siyang, parang may gusto na siyang date na gustong gawin na kunin yung buhay niya, katilin yung buhay niya. Pero nung time na yon, grateful talaga kami sa mga klase niya. Yung support system ng mga klase, sinabi ng mga klase nila sa amin. Tapos kami pong mga guidance advocate, kinausap po namin yung parent niya. Talagang sobrang isang buo, dalawang linggo po yun na talaga kinausap namin, pinilit namin. Although nagkaroon lang ng problem kasi nga po, dahil single parent, hindi po talaga maka-absent sa work. Yun po yung naging struggle namin. Pero nung time na yon, nagpapasalamat kami dahil dun din po sa guidance, parang nag-reconnect din sila ng magulang niya po, yung nanay po niya. Opo, which is yun talaga yung pinaka-importante. Kasi ang kailangan ng bata, kapag merong ganitong pinagdadaanan, yung support system, yun na pinakauna nating preventive measure. So, dahil nagkaroon ng support system sa kaibigan, sa school din mismo, pati po yung principal namin, kinausap siya, at saka po yung parent din mismo, na-refer po namin siya sa doctor po. Yan. Shout out po kay Doc Arvin ng sa Las Piñas po, doctor po namin siya. At nung time din po yun, nakausap siya, yung idea po nila tungkol sa mental health na dapat pag may mental health kasi parang weird or di kaya parang stigma siya eh. Hindi siya common. Yeah. Na parang meron bang problema, parang ayaw kasi ng mga tao malaman or sabihin na namomblema sila sa mental health. Pero dahil nga doon, parang nasabi niya rin na grateful siya kay Doc Arvin dahil napakaayos or nakapag-open siya ng problem niya. And yun nga po, nabigyan din po siya ng gamot at ngayon din po, nakagraduate din po
0: Wow. Yeah. Success story yun, ano?
9: Sobra po talaga. Kaya talagang lahat po kami principal at saka po guidance, isa po yun talaga sa pinaka naisip namin na talagang kailangan ipagpatuloy natin na tulungan yung mga bata po. Kasi hindi natin alam kung ano pinagdadaanan nila.
0: Oo, totoo yan.
9: Diba?
8: Pero kapansin-pansin, di ba? Ngayong mga advanced science technology, bakit ganun? Di ba? Masyado na yung karahasan. Noong unang panahon, wala namang ganyan eh.
0: Mas exposed na siguro kasi ngayon, Engoy.
8: Ah, okay.
0: Kumbaga parang nanonormalize na yung mga bagay na hindi naman dapat. Especially sa mga online games, nakikita nila yung violence doon. So akala nila normal lang yun. So pwede ko itong gawin without knowing na ito ay nakakasama sa isipan nila, sa sarili nila at pati na rin sa ibang mga kaklase o kasamahan sa eskwela.
9: Saka idagdag ko din po na doon din kasi minsan yung ganong violence na nakikita natin, iba't ibang factor din talaga siya. Pero importante din yung minsan kasi yung mga bata ngayon dahil nga exposed sa social media, hindi sila isolated sila. Dahil in-isolate nila yung sarili nila, hindi na nila ma-discover or ma-wari kung ano yung tama at mali.
0: Yun.
9: Kaya importante yung teachers, yung parents, kailangan meron tayong good adult na talagang minomodel yung ano yung tama at hindi tama. Kaya importante talaga yung support system.
0: Totoo.
9: Lalo na sa mental health.
8: At, dapat i-regulate din yan, di ba?
0: Yes. Totoo. At nabanggit na ni Ms. Bianca, no, yung kanina yung reconnection between the parent and the child. Ano po yung maari pang role na pwedeng gawin ng mga magulang? Ako bilang isang magulang na din, Ms. Bianca.
8: Kailan po anak nyo?
0: Tatlo.
9: Oh,
0: kasi I have twins eh. May kambal kasi ako kaya instant tatlo.
8: Pero okay naman po yung mental nila.
0: Oo, siguro naman. Hindi ko pa alam pero kailangan nga ang isa sa napapansin ko dapat ay aware ka sa ginagawa ng bata. Kung ano yung mga nilalaro ni. Simpleng laro. Kunyari nakita mo yung anak mo naglalaro ng parang bayulente na ata. So kailangan alam mo din bilang isang magulang kung paano mo i-guide yung anak mo na paano laruin yung dapat, game na gusto niya in a way na dapat lang sa edad niya, di ba?
8: Correct. Appropriate.
0: Kung anong ginagawa, anong pinapanood.
9: Tama po.
0: Bukod dito, Ms. Bianca, ano pa kaya yung maaring magawa ng magulang para sa mental health wellness ng kanilang anak?
9: Sobrang tama po yun. Una-una, alam naman din po natin lahat. Pero yung pangangamusta sa araw-araw, kung ano yung ginagawa nila sa bahay. Hindi lang sa bahay, kung ano yung pinag-uusapan nila doon. Mm. Tsaka sobrang laking bagay po sa mga bata na nakakausap nila yung magulang nila. Dahil nga po, laging po ako nakakausap. Minsan po, once a week, lagi meron po kaming kausap sa guidance ng mga bata. Isa sa mga talagang hinahanap nila is yung talagang
0: connection,
9: yung safe space po na pwede silang mag-share ng mga, ano, kahit sabihin lang nila, anong kinain mo today? Mm-hmm. Sobrang laking bagay na sa kanila yun na tinanong sila ng magulang nila. And yun nga, sobrang halaga po talaga yung pag-spend ng time. I know na marami to yung parent na talagang sobrang struggle kasi nga po sa hirap ng buhay, kailangan magtrabaho. Pero kung magkaroon tayo ng mga oras talaga para sa mga anak natin, sobrang laking bagay na po yun. Hindi natin kailangan maging perfectong magulang. Mm-hmm. Kailangan lang natin magkaroon ng oras sa mga anak po natin. Yung po pinakamahalaga.
0: Very passionate si Miss Bianca sa sinasabi, naluluha si Miss Bianca.
9: Oh.
0: naluluha si Miss Bianca, nagiging
8: Maganda
0: emotional.
8: Maganda po ba kaya?
9: Hindi pa po. Okay. Yung mga bata lang po yung inaalagaan ko.
8: Maswerte yung
0: mo. Nagiging emotional si Miss Bianca kasi siguro, eto nga tanong ko Miss Bianca, no, minsan ba na-absorb mo yung sinasabi ng mga bata?
8: No?
0: Kasi di ba everyday may pupunta sa opisina mo, estudyante, ma, may problema ako sa school, may problema ako sa project, na-absorb mo bilang isang mental health guidance counselor.
8: At ng connection?
9: Totoo po. Diba? Opo, totoo yan. Siyempre, totoo naman bilang human din tayo, na-absorb din natin yun. Pero mahalaga din, kaya mahalaga din po yung parent din po natin, tsaka yung mga teachers natin, is alagaan din po natin yung mental health natin.
0: Mm-hmm.
9: Kasi siyempre, paano tayo magbibigay sa mga anak natin or sa mga estudyante natin kung tayo din mismo, hindi tayo naghahanap ng oras para alagaan yung sarili natin. So, maraming self-care po yun para maging handa rin tayo sa trabaho po natin, sa work po natin bilang mental health advocate.
0: Yes. Kasi 'di ba ang sa school ninyo, iba pa yung mental health advocate, iba pa yung mental health, iba pa yung guidance counselor, or dapat yung guidance counselor certified siyang mental
9: health? Certified, opo.
0: Ah, okay.
9: So ano po kasi sa amin po sa school, wala po kaming guidance counselor.
0: Mm.
9: Kaya po yung
0: Wala na ngayon ang guidance counselor.
9: Po, yung ano po natin ngayon, 'di ba po, may kakulangan po sa mga mental health professional.
0: Nung nag-aaral ako ng elementary, may guidance counselor kami.
9: Sa mga public schools po natin ngayon.
0: Wala
8: na?
9: Kulang po yung, kumbaga sa

0: magkaroon pa po ng mas maraming item para po sa guidance counselor at guidance associates po.
1: Oo, dapat yan. Sige na ko
0: sobrang kailangan ngayon.
1: Ipapanawagan natin yan. Kausapin natin ang ano dyan, Council for the Welfare of Children. Kasi nagpo-programa din po sa amin ng CWC at sila ay very focused ano, sa welfare ng mga bata. Mm-hmm. And I'm sure kapag nalaman nila yung kakulangan ng guidance counselor sa mga eskwelahan, ay isa sila sa mga ahensya ng gobyerno na magsusulong nito, ano? Dahil ito ay isang bagay na nakakaalarma na rin sa panahon ngayon. Samantala, Ingoy, may tanong ka kay Miss Bianca?
2: Ay, kung yung mga magulang po may role sa mental health, ano naman po yung role ng school?
1: Oo.
0: Yan. Yan, isa yung role namin. Ang role namin is unang-una, dapat maramdaman ng bata, kayong mga bata, dapat maramdaman nyo na safe kayo sa school.
2: Kayo nga.
0: At masaya kayo sa school.
2: Correct.
0: Kasi yun yung environment para matuto. Kasi kung ang bata ay feeling niya hindi siya safe or hindi siya masaya sa school, mahirapan talaga tayo na matuto. Mm. Kaya ang role po ng mga schools ay to have a safe and happy na school environment. Yeah. Para maging handa tayo sa pagkatuto. Kasi mahalaga yung education, pero una-una dapat ikaw ay mentally well, physically well, para maalagaan. Kaya kung hindi ka nakakaramdam ng safety sa school din, syempre responsibility yun ng teachers at saka ng ating mga admin or mga principal to make sure na okay yun. So may mga program tayo para sa mental health. At saka isulong din, isa rin sa mga ano rin nagiging problem sa mental health is yung bullying.
1: Ayun.
0: Kaya isa rin yan sa kailangan din nating makita na make sure na yung mga bawat estudyante ay lahat tayo, wala tayong bullying na nangyayari sa school para ma-enjoy natin yung pakikipaglaro sa mga kaibigan natin sa school para pag nag-aaral din tayo, makaka-focus tayo dun sa pag-aaral at mas magiging malawak yung kaalaman natin sa mga bagay-bagay dahil safe and happy yung school natin.
2: Kasi yung school, ano yan eh, second home.
1: Oo, pangalawang tahanan.
0: Kaya,
2: parang sabi nung isa, hindi ako safe dito.
1: Oo, wag ganon.
2: Safe. Dami-dami nyo, safe ka.
1: Samantala, ano, Miss Bianca, nabanggit mo yun na kailangan ng school ay safe space para sa mga bata, nag-enjoy sila, masaya sila. Sa inyo po ba, sa particular sa campus ninyo, may mga activities din ba kayo for health, mental health wellness? Para nang sa ganun, eh baka pwede rin nating ma-advise yung ibang mga eskwelahan na pwede rin nilang gawin ito kagaya ng sa inyo.
0: Ayan. Ibibida ko na rin po yung school namin. Kami po yung nanalo sa Las Piñas, ay sa Las Piñas division ng first place sa mental health implementation program.
2: Ah, wow.
0: Kaya po ano... Kaya yung ginagawa po namin doon is katulad po nung last time yung suicide prevention, September 10 po yun. Nag-ano po kami, gumawa po kami ng poster to raise awareness since wala pong pasok, raise awareness. And then we ask yung mga advisor na i-share. Tapos po yung mga club orgs din po ay i-share po yung you are not alone, na hindi ka mag-isa dito. Yung, kaya parang sino yun? Yan, sobrang supportive po na ating mga teachers, mga advisors po. At saka po every October din po yung mental health observance natin kasi Mental Health Month ng October.
2: Ah, okay.
0: Kaya nagkakaroon kami ng activity like
1: taon-taon po yan.
0: So, nagkakaroon tayo ng activity katulad ng gallery walk o di kaya po workshop ng katulad po yung sa akin po dahil nagsusulat ako ng poetry. Nagkaroon din po kami last year ng poetry workshop kung saan dun ka mag-share kung ano yung nararamdaman mo. Journaling, which is effective para maibsan or makatulong sa ating mental well-being.
1: Yun. Buti nabanggit mo yun, Miss Bianca. Aside from the journaling, yung parang nagda-diary ka rin ng mga experiences mo and emotions mo, ano yung pwede mo ma-advise sa mga bata na pwede nilang gawin kahit nasa bahay lang sila para lang yung stable yung utak nila? Go ahead, ma'am.
0: So aside dun sa support system na lagi nating talagang pina-prioritize, yung pangalawa is ano yung mga bagay na gusto mong gawin? Kasi syempre, 'di ba,
1: parang gagawa ka ng listahan.
0: Ano yung nagpapasaya sa'yo? Na syempre tama pa rin, aligned pa rin dun sa tama at mali. So ano yung mga na-enjoy mo? Meron ka bang hobby? Or sa iba, mga yung iba pag nagkakaroon ng mental health problems o di kaya nagsistruggle sa mga nangyayari sa paligid, ang outlet ay pwedeng sports like basketball, badminton, taekwondo, o di kaya nagsa-cycling, yung mga mahilig magbike, o di kaya yun nga po, yung poetry as

0: art or yung iba pang art forms like yung visual art, yung drawing,
1: yeah,
0: o di kaya music, like magpo-perform or mag-gitara. So yung mga yun ay mga mahalaga na activities para hindi naka-focus lang dun sa negative
1: problema.
0: Thoughts
1: mm-hmm.
0: at yung problem. Kasi although hindi naman natin sinasabi na i-set aside natin yun, escape natin yung problem natin, pero nakakatulong yung mga bagay na ito para makita natin na mas marami ding bagay na pwede mo pang ma-enjoy sa buhay at hindi natatapos yun dun sa problema natin.
1: Mm-hmm. Totoo yan, nakakatulong yan, ano? At saka gusto ko rin maidagdag sa mga bata, no? Lalo na sa mga high school students, kasi mas ano yung high school, mas pro yung high school kasi nandun sila sa stage na hindi pa nila talaga alam kung ano yung gusto nila.
0: Identity nila.
1: May identity crisis kasi yung mga nasa teen stage, ano. So maganda mag-journal talaga kayo. Isulat nyo. Kung hindi naman kayo journal type of person, pwede rin naman i-record ninyo.
0: O,
1: di ba may mga nabibili online na mga recording videotape. So, i-record mo. Kung hindi mo type magsulat, i-record mo lang doon ano yung nararamdaman mo today. Tapos, the next day ulit, ano yung gusto mong gawin ngayon, ano yung gusto mong gawin bukas. Then, i-play mo lang on repeat, ano, ay makakatulong yun sa'yo. Kailangan talaga ng outlet, Engoy.
0: Outlet,
2: yes!
0: Tama.
1: Kaya kapag may
2: pwede rin yan sa sports.
1: Yes.
0: Ikaw, Engoy, anong outlet mo?
2: Magpapetyo.
0: Wow!
1: Oo, tsaka ano, kumanta. Kumakanta yan sa iyo.
0: Wow!
1: Ayun, pwede din ngayon, ano, kumanta ka.
2: Medyo malato ako.
1: Oo. So, ayun, mag-iisip lang talaga kayo ng outlet on how you can help yourself. Kasi kailangan, kasi kahit ano, minsan kahit anong ginagawang suporta ng ibang tao, mm-hmm. if hindi mo tutulungan din yung sarili mo, walang mangyayari. Yan ang
2: yes.
1: isa sa mga motto natin sa buhay, ano? Kahit na anong gawin ng mga tao sa paligid mo, kahit anong divine intervention ang hingin mo kapag hindi mo tinutulungan yung sarili mo at hindi ka aware sa nangyayari sa sarili mo, ay nako, walang pagbabagong mangyayari sa'yo.
2: Don't
1: so,
2: let negative vibes
1: consume you.
2: Yes.
1: Huwag kayong magpapakonsume sa negative vibes dahil sobrang dami ng negativity. Yan na ang realidad ng buhay talaga, mga bata. At aside from this, Miss Bianca, no, yung words of encouragement na lang din para sa lahat ng mga estudyante, lalo na mula sa inyo bilang isang health focal person slash guidance counselor slash mental health advocate. Go ahead, ma'am.
0: Ayan. So, advice ko sa mga bata na nanonood ngayon, huwag kayong matakot na humingi ng tulong. Kasi may mga tao, maniwala kayo na may mga tao na willing mag-extend ng help sa inyo. Pwede nyo yan makita sa inyong mga magulang, kundi man sa mga magulang ninyo, sa mga teachers ninyo, para matulungan namin kayo. At syempre, huwag rin kayong mahiya na magkaroon ng mga kaibigan na pwede nyong masabihan at dapat tandaan ninyo na hindi kayo nag-iisa sa buhay.
2: Yes.
0: Kasama nyo kami dito si Engoy at saka si Teacher Cha. Ayan.
2: Just call me and I'll be there.
1: Ayun ang isa, no, sa dapat ninyong pakatandaan, mga bata, sa mga struggles ninyo at sa journey ninyo para mas makilala pa sarili ninyo at syempre ay malagpasan ninyo kung ano man yung mental health problem na pinagdaraanan ninyo. Tsaka huwag kayo masyadong magbabasa sa social media, no, yung mga balita. Dapat yung mga nanay din
0: pag, filtered po talaga.
1: Oo, pag nanonood
2: filter nila, no.
1: Yes, tsaka pag nanonood kayo ng balita, huwag yung mga magulang din kapag alam nilang hindi maganda yung news na pinapalabas on TV. Eh, lipat nyo na lang ng channel, lalo pag kasama yung bata sa panonood.
2: Yes.
1: Kasi doon nabubuo yung curiosity, eh, no? Ay, gusto ko rin ma-headline. Kasi kung gusto nyo ma-headline sa balita, sana naman sa magandang
0: paraan. Tama.
1: Yun. At yan, ang lahat ng mga kwentuhan at kaalaman na nakuha natin kay Miss Bianca bilang isang mental health advocate sa eskwelahan. Again, shoutout sa school ni Miss Bianca, ang
0: Golden Acres sa Senior High.
1: Hello. Las Piñas City.
2: Yeah. Hello, hello!
1: Siya rin ay isang, ano, siya rin ay isang teacher ng senior high school.
2: Yeah. Sana makapunta kami dyan at mag-show.
1: Oh, yun, no? Shout out.
0: Yan. Shout out din sa, ano, pero shout out sa mga grade 11 dyan na Jen Matt.
2: Invite us. Yeah.
1: Yon. At sa pagbabalik natin ng Goy at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, ay ipapakilala na ni Miss Bianca yung kanyang libro.
2: Ay, okay.
1: Ay ang pamagat nitong book na ito ay 3 a.m. Thoughts and Other Times I Can't Sleep. This is a collection of poetry, yan, no? Lahat ng mga tula mula sa karanasan ni Miss Bianca bilang si Miss Bianca mm-hmm. bilang isang guidance counselor ay nakasulat dito sa librong ito. Yeah. At magbabasa si Miss Bianca ng 2 pyesa. Mula dito sa libro na ito, kaya naman marami tayong matututunan and for sure ay mas mauunawaan natin yung mental health wellness. Yeah. Para to sa mga bata, para sa mga
2: correct.
1: Bata.
2: At saka malalaman natin bakit 3 a.m.
1: Oh, yeah. Ba 3 a.m.? Bakit hindi 12? No? Ba't hindi 12 midnight?
2: Oh, na oras 3 a.m.
1: Oh, pero sabi nga nila, Engoy, mas madalas daw magising ka pagka naalimpungatan ka. Alas-stress talaga ng madaling araw.
2: Okay.
1: Oo, pagka naalimpungatan ka sa madaling araw, 3 a.m. talaga.
0: Mm-hmm. Tsaka nung bata po kasi ako, pag sinabi daw pong 3 a.m., dapat tulog ka na nun kasi marami daw kababalaghan na nakakatakot. Mm-hmm. Pero ngayon, medyo tumanda na tayo. Minsan, ang mas nakakatakot ay kung ano yung mga nasa thoughts natin or nasa isipan natin. Oh. Hindi natin nakokontrol.
1: Oh, yan ang pag-uusapan natin sa librong ito. Kaya naman, Miss Bianca, dyan ka lang. At tuloy-tuloy pa rin tayo. Sabay nating sabihin, dito lang sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
3: School on the Air!
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class! Recess! Break time!
8: Yay!
9: Tignan mo tong baon ko, oh!
8: Anong baon mo? Pahingi naman!
6: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
8: Hachi!
10: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
9: Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
9: Naku, nakakatakot naman po.
8: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
11: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, Baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, Y, N, Y, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters, what you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
12: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Mga bata, we're back. At ito na nga yung isa sa mga pinakahihintay natin sa episode ngayong umaga, kung saan si Miss Bianca ay magbabasa ng dalawang pyesa mula sa kanyang libro na 3 AM Thoughts and Other Times I Can't Sleep. And again, it's a collection of poetry at ilan sa mga experiences ni Miss Bianca sa kanyang ilang taon na, no, bilang isang teacher. So, Engoy, ready ka na makinig kay Miss Bianca?
2: Yes! Ready, ready!
1: Miss Bianca, handang-handa na kami. Pwede mo bang sabihin kung ano ang pamagat ng ating babasahin ngayon at kung tungkol ito saan? Go ahead po.
0: Ang unang pyesa na ibabahagi ko ay entitled Most Beautiful. So ito ay inaalay natin sa lahat ng kababaihan na nakikinig ngayon at sa inyo din. So basahin natin. Most Beautiful. To the most beautiful woman I've ever known. When she smiles, her wide eyes tell a story of how wonderful life can be. Love is her language. The conversation never runs dry as she communicates her soul and passion, even on random days when she feels unloved. Her choice of words shows how much she cares. Like a jargon unknown from the harsh reality, she speaks with a gentle heart, like a lullaby you hear at night after a long day of work. She whispers hope, but raises her voice, close fist up in arms at a time when injustices arise, independently strong-willed. She'll refuse to give up and learn to say no. No one compares to her. Her influence flows in the work of her hands. Her touch sparks beauty like ripples created by a single drop of rain. As her excellence is known by many, she kept track of all the rooms to grow. Her pride and joy, the people around her. Honor her and let this be known. She deserves all the sunflowers, for she is the truest of sunshines. Please tell her. She is worth more than rubies. She is a masterpiece. She is the most beautiful woman I've ever known. Remember these words the next time you look at yourself in the mirror. Maraming salamat.
1: Oh, ganda.
2: Ganda.
1: Parang tumaas din yung balahibo ko, no? Yes. Ano talaga, ma'am, no? Kumbaga, what do you call this, yung parang forte ni ma'am, yung spoken poetry. Kasi, the way nyo pong sabihin yung bawat salita, talagang may damdamin.
2: Oo nga.
1: Oh, at nagkaroon din ng pagkakataon na ang spoken poetry talaga ay pinapanood sa social media online. Lahat ng mga kilala din natin na gumagawa ng spoken poetry kapag may mga gig,
0: Totoo, 'di
1: ba? Ay pupunta tayo.
2: Bagong form ng art.
1: Yes, bagong form ng art aside from music na makikinig ka sa sound, sa kanta. Itong spoken poetry, 'yun naman yung parang pampakalma mo rin, ano? And the source of entertainment. So ang title nito, ma'am, ay
0: Most Beautiful.
1: Mm-hmm.
0: Available din po siya sa Spotify. Pwede niyo po siyang pakinggan.
1: Ay, ang ganda noon. At yung pangalawang piyesa natin, Miss Bianca, ang pamagat naman ito ay
0: I'm Barely Holding On. Mm-hmm. Siguro, inaalay ko din po ito sa may mga pinagdadaanan ng mga student, pero minsan meron tayong dahilan to hold on and to enjoy life. So, ang title po nito ay I'm Barely Holding On. I'm barely holding on, but here I am, trying to write something, thinking maybe these are just some of the days when a simple pat would make me cry. Perhaps time ticking is a reminder that there's still time. Maybe a simple smile would suffice. A good news, a simple hi. A dog wagging its tail for me. A cat coming over to be petted. Milk tea with pearls in the middle of the night. A thought of something to look forward to next week. A shirt I haven't worn yet. A date, I suppose, is long overdue. A concert to go to next month. A home to come home to. A dream I wanted for others. A blessing that I can be a vessel for. Someone I would have encouraged. A moment to save something. A call I should have answered. A life to live for the name above. Anything under the sun. Just to know, I'm not barely holding on anymore.
1: Ooh, ang ganda, no? Siguro kung babasahin natin or uunawain natin yung laman ng piyesa na yun, na you always have something to look forward to. Na kahit anumang problema, lalo na bata ka pa, kasi bisa sinasabi, bata ka pa. Totoo naman din kasi. So bata ka pa, no? Sa lahat ng mga estudyante na nakikinig sa atin, meron at meron kayong ilo-look forward or exciting na gagawin in the near future.
0: Yes.
1: Kaya naman, yun ang mensahe din ng pangalawang pyesa na binasa ni Miss Bianca. Sa lahat po ng mga tula na nasa loob ng libro ninyo, alin dyan yung pinaka-paborito ninyo?
0: Actually po yung I'm Barely Holding On. Kasi parang yun yung heart nung libro mismo. So parang yung 3 AM thoughts, kahit minsan, ang idea natin, pag madaling araw at hindi makatulog, negative thoughts siya eh.
1: Madalas.
0: Pero yung 3 AM thoughts, it's also a reminder na minsan, may mga bagay din na hindi tayo makatulog sa sobrang saya natin. Diba? Parang pag-excited tayo, hindi tayo makatulog.
1: Yes.
0: So parang gusto ko makita yung dalawang, dalawang,
2: mukha.
0: Dalawang mukha, tama. Dalawang mukha nung yung 3 AM thoughts na yun.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun nga, parang ang ano din natin doon, kahit anong mangyari yun, andito pa rin tayo, we are still alive and we are not barely holding on anymore.
1: Mm-hmm. Yeah. Meron at meron kang something to look forward to.
0: Yes.
1: Pwede ko bang ulit hiramin? So ito po yung 3 AM thoughts and other times I can't sleep. At sa lahat ng mga interesado, Miss Bianca, doon sa mga pyesa na binasa mo, saan sila naman pwede mag-avail ng libro mo?
0: Ayan po. Pwede nyo po yan makita po online. Although through Google Form pa lang siya, but it will be available sa Kawangis po. Available po siya sa Shopee tsaka sa kanilang TikTok shop. So you can check Kawangis Publishing. Actually, yung Kawangis Publishing, it also has different comics for kids. Yung Mai, Incognito.
1: Oh, meron din. Baka pwede kaming makaano dyan, makalapit.
0: Yes po. Ayan, dami nila. Tsaka meron din sila mga games, tabletop games for Filipinos. Filipino games.
1: Yeah. At ito na ang Kawangis again.
0: Yes,
1: so, Kawangis, I believe
0: publishing.
1: Meron silang social media page.
0: Yes,
1: pwede rin kayo na doon dumirekta na para kayo ay makabili ng collection ng mga tula na isinulat ni Miss Bianca. Hindi lang ito for adults, lalo tigit sa lahat para sa mga bata.
0: Yes.
1: Kabataan, ito ang inyong gawing source of joy and inspiration.
2: Yes. Ilan libro na po ba nasulat niya?
0: Yan po yung pinakaunang libro na meron ako.
2: So, ilang kaya po naman yan?
0: Ito po ay 90 po.
2: Ang dami ah!
1: Ang dami talaga. So tuwing 3 a.m. nagigising si Miss Bianca para magsulat.
0: Pero rin dyan 7 a.m., 6 a.m.
1: Ah, talaga? Yeah. Okay ah. Pero mostly ay 3 a.m.
2: Yung isang pyesa po, ilang oras nyo na isusulat?
0: Ayan, depende yun sa ano.
2: Sa mood?
0: Oh, depende sa mood. Or di kaya parang minsan naayos mo siya pag binalikan mo yung pyesa.
1: Ayun. Kaya naman magpapasalamat na tayo kay Miss Bianca Bonifacio. Ma, marami po kaming natutunan sa inyo.
0: Salamat.
1: At kayo ay blessing ano sa eskwelahan kung saan kayo nagtuturo. Again, shout out sa Golden Acres Las Piñas Senior High School Campus. Ayan. At salamat din sa lahat ng mga kasamahan ni Miss Bianca doon na talagang nagpa-unlock din ano na makabisita siya dito sa ating programa.
2: Tita Kids tayo dyan!
1: Tita Kids! Maraming salamat din sa iyo, Engoy.
2: Wala ka naman po!
1: Thank you so much sa ating Master Control na rin yan, Miss Marichal Malimban, Miss Camille O'Malley, ang ating EP of for today, Miss Julian Nicole Calces. At sa lahat sa inyo, maraming salamat. Marami tayong natutunan. Ingatan na talagaan natin ang ating mental health.
2: Correct.
1: At paunawa ulit sa mga bata, pag may pinagdaraanan kayo, lumapit kayo sa guidance counselor ng eskwelahan ninyo, okay?
2: Yeah, kaya sa mga kaibigan.
1: Willing.
2: Yung mga taong malalapit sa inyo.
1: Willing sila to help you and guide you. At yan ang ating naging kwentuhan at lessons ngayong umagang ito. Sana nag-enjoy kayo. At bukas muli, pagsapit ng alas 8 ng umaga, sabay-sabay natin buksan ang ating mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Sabay natin sabihin, Miss Bianca at Engoy, ang programang
3: School on Air!
4: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
20: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
22: 1278 AM.
24: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
25: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
24: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
25: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
25: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit, at flashlight.
6: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
25: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
21: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
9: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
23: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
26: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
28: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
29: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Magazine 1278.
30: Bubungad sa umaga.
31: Trending issues na pinag-uusapan.
32: Mga programang aabangan.
33: Agahan hanggang hapunan.
32: 66 Informasyon.
34: GIS, your General Information Station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Malacañang Grounds bubuksan ngayong umaga sa publiko para sa pagdiriwang ng ika-69 na taong akaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Bukas ang Malacañang sa publiko ngayong umaga para sa salo-salo sa Palasyo 2026. Ito'y kaugnay ng pagdiriwang ng ika-69 na taong kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung saan ay maaaring makapasok ang publiko sa kalayaan grounds ng Palasyo at makakain ng handa ng punong ekotibo. September 13 o kahapon ang kaarawan ng Pangulo, subalit ito ay nasa India para sa naging partisipasyon nito sa 18th BRICS Summit. Ang pagdiriwang sa kaarawan ng Pangulo ay hindi lamang simpleng birthday party, gayong bahagi din ng selebrasyon ang pakikipag-ugnayan ng Pangulo sa publiko kasabay ng paghahanda ng salo-salo at programa para sa kanyang mga bisita. Noong isang taon ay humango sa Malacañang ang libu-libong well-wishers ng Pangulo na galing sa iba't ibang mga lugar gaya ng Metro Manila at mga kalapit na probinsya tulad ng Nueva Ecija at Ilocos Norte. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, ruling sa impeachment voting threshold maaaring maging legal or legal basis sa mga susunod na trial. Pakinggan natin ang ulat mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Maaaring magsilbing legal reference sa mga susunod na impeachment trial ang magiging desisyon ng Senado sa voting threshold sa kaso ni Vice President Sara Duterte, ayon kay House Prosecution Spokesperson at Lalo del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Ayon kay Alonto Adyong, mahalaga ang usapin dahil maaaring maharap din sa mga susunod na impeachment court sa sitwasyong mayroong senator judge na hindi makakalahok dahil sa karamdaman, pagkakakulong, pagliban o iba pang legal na dahilan. Sinusuri ngayon ng Senate Impeachment Court kung mananatili sa 16 na boto ang kailangan para maabot ang 2/3 requirement para sa conviction o kung magbabago ang voting base kapag merong senator judge na hindi makakalahok. Git ni Alonto Adyong, hindi malinaw sa konstitusyon kung paano ito dapat bilangin sa ganitong sitwasyon. Dahil dito hinihintay muna ng impeachment court ang opinion ng mga constitutional expert bago dinggin ang argumento ng prosecution at defense. Muli namang tiniyak ng House Prosecution Panel na igagalang nito ang magiging desisyon ng impeachment court ukol sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Department of Social Welfare and Development naghatid ng karagdagang supply ng tubig sa Dinagat Islands dahil sa El Nino. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Nagpadala na ang DSWD Field Office sa Caraga ng karagdagang supply ng inuming tubig sa San Jose sa Dinagat Islands. Ito'y para makatulong sa nararanasan ngayong kakulangan ng tubig sa lugar dulot ng El Nino. Kabuang 4,000 bote ng 10 litro ng inuming tubig at 2,000 jerry cans ang ipinamahagi para matugunan ang pangunahing pangailangan ng tubig sa mga apektadong pamilya. Bahagi pa rin ito ng patuloy na disaster response ng DSWD alinsunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na maging maagap sa pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, COMELEC Region 1, itutulak ang serbisyong ready sa ilalim ng bagong pamunuan. Tiwala ng publiko, mas palalakasin. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, pakinggan natin ang ulat mula kay Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Binigyang diin ni Attorney Reddy Balarbar, bagong election director ng COMELEC Region 1, ang kahalagahan ng pagpapanatili ng tiwala ng publiko sa proseso ng halalan. Sa kanyang mensahe sa mga opisyal at election officers ng COMELEC Pangasinan, sinabi ni Balarbar na hindi lamang simpleng pagboto ang nakataya sa bawat halalan, kundi ang tiwala ng mga mamamayan sa demokratikong proseso. Aniyang bawat balotang pinangangalagaan ng COMELEC ay kumakatawan sa pag-asa ng isang botante, habang ang maayos na pagsasagawa ng halalan ay pagkakataon upang higit pang mapalakas ang tiwala ng publiko. Binigyan din ni Balarbar na kailangang patunayan ang tiwalang ito sa pamamagitan ng competence, fairness, impartiality at courage o kahusayan, pagiging patas, walang kinikilingan at katapangan sa pagtupad sa tungkulin. Samantala, inaasahang pagtutuunan ng bagong regional leadership ang transparency, accessibility at accountability sa serbisyo ng COMELEC. Tiniyak naman ni Balarbar ang kanyang commitment na maglingkod sa mga botante sa Pangasinan at buong Region 1 at isulong ang serbisyong ready, responsive, excellent, accountable, dedicated, and yield-oriented. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report, Report.
0: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: Odyssey.
1: 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
10: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
11: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
10: Huwag!
6: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
15: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.

0: isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. Para po sa tuloy-tuloy na bonding at tsikahan, inanayahan ko po kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede po. I-send lamang yan sa radyomagazine@gmail.com. So, gusto ko na rin pong i-gamitin ang pagkakataong ito, ano, na anyayahan ng mga kumare at kumpare natin na magpadala po ng letters sa atin. So, kung meron po kayong gustong hinging tips or advice, ayan, pwedeng-pwede nyo pong isend dito sa ating programa. Or kahit hindi naman din, ano, if you could just simply share your stories, pwedeng-pwede po yan, ano. And pwede po yan sa mga kumare at kumpare natin. So, para po ito sa lahat, ano, tungkol man yan sa kahit saan, nakakatuwa, nakakalungkot, nakakatakot, nakakakilig. Ayan, ang benta, mabenta sa atin, ano? Anything under the sun ay pwedeng-pwede po. Again, you can either send it sa ating social media pages. Ang username ay @radyomagazine, or pwede rin po sa ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, bukod po riyan, ano, gusto ko rin po kayong anyayahan na i-download na ang ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver app ay, again, it's a mobile app where you can listen hindi lamang po ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, o PBS-BBS. And ito po, ano, ay available, downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman kung kayo ay Apple or iOS user. So kasabayan po tayo napapakinggan, ano, dito sa PBS Receiver app. Syempre bukod sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ano, ay you can also listen dito nga po sa PBS Receiver app. And at the same time, kasabayan po tayo napapanood ngayon live na live sa ating Facebook live streaming. At bukod po riyan, syempre gusto ko rin po kayong anyayahan din. Ayan, daming paanyaya, ano. Pero mga mare, mga pare, syempre para sa mga mahilig naman po magbasa, ayan, meron din tayong website, ano, saan mababasa ninyo ang mga articles na isinulat hindi lamang ng inyong lingkod, gayon din, ano, ng mga kasamahan natin dito sa Radyo Magazine. I-search lamang po, ano, ang website na radyopilipinas.ph/Radyo Magazine. So ito po, ano, ay website where you can read mga articles, mga feature stories, mga light stories, mga trending, viral, ano, nandito po sa ating website, ano. Again, visit radyopilipinas.ph/radyomagazines. Dahil tayo nga po, ano, ang the general information station. So lahat po ay mababasa niyo po diyan, ano. Merong tungkol sa tourism, environment, ano, and of course, meron ding tungkol sa education, women empowerment, culture, arts, entertainment, halos nandiyan po, ano, lahat ay mababasa po natin. Again, visit radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
5: Uy anak, kumakain ka na ba?
4: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
5: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
4: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
5: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado anak. Mau-hospital ka niyan.
4: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
5: Naku anak, hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
1: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
6: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan. Radyo Magazine
8: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Uy Mare, alam mo na ba yung latest?
11: Wow, updated yan.
2: Musta ka Mare?
8: Sa Radyo Magazine 1278.
0: Back mga mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar, ako yung aka Maring Jolie. At sa pagkakataon nga pong ito, ayan, syempre sisimulan na po natin ang isang masaya at makabuluhang talakayan and inspiring na talakayan ang atin pong gagawin ngayong umagang ito. Pero bago ang lahat, gusto ko muna kayo tanungin mga mare, mga pare, para si inyo ba? Ano ang ibig sabihin ng pagiging matatag? Iba-iba tayo, eh, diba? Kanya-kanya tayo ng definition when it comes to pagiging matatag, pagiging strong, pagiging resilient, ano? Or strength, hindi man physically, kundi mentally, emotionally, ano? Magkakaiba tayo ng definition when it comes to pagiging matatag, mga mare, mga pare. Pero I think, ano, ang point of, pinapunto talaga dito is pagiging matatag, especially pagdating nga po sa mga pagsubok o problema sa buhay. Kanya-kanya rin tayo kung paano tayo mag-cope, ano? Kung paano natin kaharapin ang problema. Yung iba nagbe-breakdown muna, ano? Breakdown saglit, tas go na uli. Ano? Yung iba naman, more on pagdarasal, prayer. Diba? Yung iba sa atin, more on pagbabahagi or pagkikwento sa kanilang mga mahal sa buhay. Kasi mas nafe-feel nila na mas okay pagka nasasabi nila sa iba. Iba naman, paghingi ng tulong. Diba? I think this is one of the most important things, 'di ba, na marunong tayo humingi ng tulong sa iba. At ito nga po ano yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito, mga mare, mga pare, ang pagiging matatag, no? Dahil dito po sa episode natin, Sumusta Ka Mare, ay makikilala po natin ng isang guro, asawa at ina na dumaan sa isang hindi inaasahang pagsubok sa buhay. At para nga po, kwentuhan niya tayo ano, ng kanyang istorya at ibahagi sa atin kung paano niya ba patuloy na nilalampasan itong mga pagsubok na ito. Makakasama po natin, wala pong iba, kundi si Ms. Jeneline San Jose. Magandang umaga po ma'am, welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito. Ayan, magandang umaga po ma'am, ano? Ay, naririnig niyo na po ba kami dito sa...
12: Yes ma'am.
0: Ayan. Good morning po, ma'am. Ano? Welcome po muli dito sa ating programa. Ano? And siguro po, ayan, hindi ko na po patatagalin pa. Bilang panimula, Ms. Jeneline, ano? Baka pwede po kayong magpakilala sa ating mga taga-subaybay at ibahagi niyo po. Yan, pwede niyo na pong simulan ang kwento ng inyong buhay bilang isang ina, asawa, and of course, kayo rin po ano, ay isang professional bilang guro.
12: Yes po. Ako po si Zedily Yuti San Jose. Isa po akong teacher, a wife, and a mother of three. At first, I thought I would simply be sharing my story as a mother and as a wife. Pero alam niyo po, habang pinag-iisipan ko kung ano po yung gusto kong ibahagi today, na-realize ko po na it is not just my story. It is also a story of love, hope, and God's faithfulness. So, simple lang naman po ang buhay namin. We're just an ordinary family na kung saan po my husband and I have been together for 2 years as boyfriend and girlfriend po and 9 years as husband and wife. And turning 1 decade po kami this September 10. We had our little dreams for our family po, just like everyone else. Then on December 2025 po, when I gave birth doon po sa youngest child namin, 3 weeks later, ayan po, nagkasakit po ang husband po. At doon po talaga, nagbago ang lahat. He was diagnosed with TB meningitis and suffered a stroke. From being the one who usually took care of our family, suddenly, siya naman po ang kailangan po naming alagaan. Meron po akong newborn baby, may 2 po akong anak, may trabaho po ako, at may kailangan po akong asawang alagaan. Honestly speaking, it was physically and emotionally challenging po. Mm-hmm. But alam niyo po, through it all, mas lalo po akong kumapit sa ating Panginoong Jesus. Instead of focusing on the things I couldn't control, I choose to pray, surrender, and trust His plan. Lagi ko pong sinasabi na, Lord, Ikaw po ang lakas ko, samahan mo po ako sa bawat araw. And somehow po, every day, He gave me enough strength to continue. Mm-hmm. Hindi man po ako inalis yung situation, alam niyo po na binigyan niya po ako ng sapat na grace araw-araw. And that became my way of going through this season po na one day at a time with faith, love, and hope.
0: Ayan. Itong kwento nyo, Ms. Jeneline, ano, very inspiring. Kasi kung isipin nyo, sabi nyo nga ho, base sa kwento ninyo, kayo ay isang, hindi lang isang ina, kayo rin ay isang asawa. At syempre, kayo nga po kasalukuyan ay bilang isang guru rin ho, ano, ay nagtuturo at nagtatrabaho kayo. Kasi you need to provide for the family. Since sabi nyo nga po, ano, hanggang sa ngayon po, Ms. Jeneline, ano, ay kasalukuyan pa rin pong kinakaharap ng inyong husband, yung battle niya. Tama po ba sa TB meningitis?
12: Yes, ma'am. Ongoing medications and therapy po kami.
0: Mm-hmm. And grabe ho, ano, itong siguro, Ms. Jeneline, pagka naisip ng isang tao na after 3 weeks, ano, nang kakapanganak mo pa lamang, ay na-diagnose nga po yung asawa. So imagine kung paano nyo po gina-juggle itong mga bagay-bagay bilang ina, bilang asawa, at you also need, ano, na maghanap buhay. Ito po, Ms. Jeneline, ano pong unang pumasok sa isip ninyo nung nalaman ninyong kailangan yung alagaan yung asawa ninyo? Kasi meron din ho kayong 3 anak. So basically, pang-apat na ho, ano? Kung halimbawa, pang-apat na sa alagaan ninyo ang inyong asawa. And of course, ito po ay isang napakahirap, ano? Na sitwasyon, lalo na nga po sa tulad ninyo na bilang isang ina na, or sabi nga po natin, ano, kayo ang ilaw ng tahanan. So paano niyo po yun kinharap?
12: Honestly, ma'am, ang una kong pumasok sa isip ko is, Lord, paano ko haharapin ito? Mm-hmm. Dahil alam ko po na malaking responsibility ang nasa harapan ko. Sabi nga po natin, bagong panganak po ako noon, may baby po ako na kailangang alagaan, may 2 anak, teacher, at biglang dumating po sa sitwasyon na kung saan kailangan ko pong maging caregiver para sa asawa ko. Mm-hmm. Hindi ko naman po pinlano yung ganitong journey. Hindi ko alam kung saan po ako kukuha ng lakas, ng oras, at ng resources. Pero doon po nakita na minsan, kapag po pakiramdam natin na hindi na natin kaya, doon po ipinapakita ng Lord na hindi naman po pala natin kaya po kayanin na mag-isa. Mm-hmm. Sabi nga po natin, one day at a time lang. Kung ano po yung kailangan mong gawin today, yun lang po muna. Alam niyo po ma'am, may mga araw na talagang pagod. May mga araw na talagang umiiyak ako. Pero kinabukasan, bumabangon po ulit ako. Hindi dahil matatag po ako all the time, kung hindi dahil alam ko po na may Panginoong Jesus po ako na masasandalan. Sa pagiging nanay, asawa, teacher at caregiver, alam niyo po, natutunan ko na hindi ko kailangan perfect ang lahat.
0: Mm-hmm.
12: Ang mahalaga po, ginagawa po natin yung best sa bawat araw at ipinagkakatiwala po natin sa ating Panginoong Jesus yung mga bagay po na hindi po natin kayang kontrolin, ma'am.
0: Ayan, napakaganda, ano, Miss Jeneline. Very inspiring nito nga sinabi niyo. Ano, ang ganda po, ang daming pwedeng ipunto. Una-una sa lahat, yun nga po, you've mentioned one day at a time. Totoo, kasi sa buhay po natin, lalo na ngayon, ano, parang minamadali natin ang lahat. Parang gusto natin, dapat, ay, may solusyon na dapat right away. Ay, dapat, alam ko na agad yung gagawin ko. Pero yun nga po, sabi ninyo, hindi kailangan agad-agad, alam mo na yung gagawin. And pwede kang magdahan-dahan lang, one day at a time. And I think the most important thing na minention nyo nga po is yung pagtitiwala talaga sa itaas, ano? Pagtitiwala sa Panginoon. Kasi siya lang naman ho, yung magbibigay sa atin ng kakaibang strength, ano? Divine strength, sabi nga po nila. Hindi yung pangkaraniwang lakas, ano? Lalo na ho, ano? Dito po, sa kinakaharap ninyo. Pero ito po, Ms. Jeneline, siguro pwede po ba kayo magbigay ng scenario? Sa kasalukuyan po ba, ilan taon po yung pagitan ng mga anak niyo?

0: minsan may mga role po ako na kung saan kailangan po ng attention kaysa sa iba. May mga time po na kailangan maging teacher ako. Pag-uwi, nanay naman po ako. Kailangan po kong sikasuhin yung mga anak ko, yung pagkain namin, and nansan po yung husband ko na kung saan nangangailangan din po ng care, therapy, medicines, at encouragement. So, natutunan ko po dito na yung priorities po, not perfection. Sabi nga po, sabi ko nga po kanina, ginagawa ko po kung ano po yung kaya ko po sa araw po na iyon. At higit sa lahat po, natutunan ko po na humingi po ng tulong. Na-realize ko kasi po na hindi po pala ibig sabihin na kapag ka humingi ka po ng tulong ay mahina ka na. Sabi nga po natin, God answers our prayers through the people He sends to help us po. Kaya hanggang ngayon talagang step by step lang po. Hindi ko po iniisip kung paano ko po kakayanin yung buong journey. Iniisip ko po is, Lord, bigyan mo ko ng strength para sa araw na ito.
1: Ayan, ayun po, ayun din po, ano, Miss Jenny, napakaganda nitong sinabi ninyo. Hindi kailangan maging perfect ang lahat ng bagay. And sa case nga po ninyo, ano, may mga pagkakataon na minsan, ano, mas kailangan ng attention ng isa compared sa isa. But I guess yun po, ganun talaga yung proseso ng buhay natin, ano. Hindi talaga siya perfect, hindi balanced ang lahat. Pero ito po, Miss Jenny, kung iisipin, ano, ng isang pangkaraniwang tao, lalong-lalo na parang napakahirap po, ano, nitong dagok na nararanasan niyo po sa kasalukuyan, may mga pagkakataon po ba or moment na parang nabanggit niyo sa sarili niyo na parang hindi ko na kaya? May ganong moment po ba kayo? And ano po yung ginawa ninyo?
0: Yes, ma'am. Yes po, may mga moments na talagang tahimik na lang po akong umiiyak at nagsasabi sa sarili ko na talagang pagod na ako, hindi ko na yata kaya. Alam niyo po, lalo na kapag sabay-sabay po, yan po, may baby, may anak na kailangang asikasuhin, may trabaho, may financial concerns, at meron po akong asawang inaalagaan. Hindi ko naman po itatago na may mga araw po talaga na mabibigat. Pero alam niyo po, kapag dumating po ako sa punto na yon, I pose, I pray, and I surrender. Lagi ko pong sinasabi na, Lord, hindi ko alam kung paano, pero alam ko na hindi mo kami pababayaan. And somehow, after that prayer, hindi naman din po bigla na mabawala ang problema. Pero, nagkakaroon po ako ng panibagong lakas para harapin po ito. Doon ko po naranasan yung talagang faithfulness po ng ating Panginoon. Minsan, hindi niya po agad binabago yung situation, pero binabago niya po yung puso natin para magkaroon po tayo ng lakas at patuloy po na magpatuloy sa buhay.
1: Ayan, grabe, ano, Miss Jenelyn, napakalaking impact ng pananampalataya, ng faith, ano, sa buhay natin. And yun nga po, ano, you've mentioned, I pause, I pray, and I surrender. I think yun din po talaga ang isa sa mga paraan, ano, kung paano tayo mananatiling matatag, malakas, ano, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, ano. At bilang isang tao, kayo po, ano, na sanay sa pagiging independent, then pagiging matatag para sa pamilya. Kanina po, ano, napahapyawan na ninyo na dito sa scenario na ito or sa kasalukuyan na kinakaharap ninyo ng pagsubok ay natutunan po ninyong humingi ng tulong, ano. So paano po, paano niyo po na-realize, Miss Jenelyn, na parang hindi ko na kaya ito. Kailangan kong mag-seek ng help mula sa iba. Kailangan kong humingi ng tulong kasi masyadong mabigat na para sa akin. Ano po yung realization niyo dito?
0: So, sabi ko nga po ha, hindi po naging madali yung journey ito. Lalo na, yun nga po, sanay po ako na ako po yung nagbibigay ng lakas at ng support sa iba. Pero sa panahong ako naman po ang nangangailangan, natutunan ko pong hindi po kahinaan yung paghingi po ng tulong.
1: Ayan.
0: Opo, minsan, gumagamit po ang Panginoon ng mga tao sa paligid natin para ipaalala po sa atin na hindi po natin kailangan harapin po ng mag-isa. Dito po natutunan ko na hindi pala selfish ang magpahinga, yung magsabi po ng nararamdaman o yung humingi po ng suporta. Kasi sabi ko po during that time, paano ko aalagaan ng maayos yung family ko,

0: ako po mismo ay unti-unti na palang nauubos. So, I learned to accept po ng help without guilt. Natutunan ko po na po kailangan maging matatag every minute. I can be tired and still have faith po. I can cry and still trust God. And I can ask for help and still be strong. Para sa akin po kasi yung strength, it is not always carrying everything alone po eh. Sometimes yung strength po, it's also having the humility to say na kailangan ko rin ng tulong.
1: Ayan, napakaganda, Ms. Jeneline, itong mga binabanggit mo, ano, lalong-lalo na. Siguro may mga kumare at kumpare tayo ngayon na sa kasalukuyan ay may kinakaharap din na matinding pagsubok sa buhay, ano. Sabi nga ni Ms. Jeneline sa atin na hindi ibig sabihin na humingi ka ng tulong ay mahina ka, ano. Asking for help doesn't mean na you are weak, ano. Kailangan lang talaga natin ng suporta mula sa iba. And speaking of suporta, ito Ms. Jeneline, I suppose, ano, ito rin naman po ay, since usapang paghingi ng tulong tayo, kayo rin po, ano, ay nag-undergo din sa, or dumaan po kayo sa isang professional talaga, which is yun nga po, yung psychology session, na tama po ba ito?
0: Yes, ma'am.
1: Ayan. So, sige po, go ahead po.
0: Malaking realization po sa akin yung paghingi po talaga ng professional help. Sabi nga natin, it's not a sign of weakness or failure po eh. Alam nyo po, malaking tulong po talaga siya. Na-realize ko na kahit ikaw po ang nag-aalaga ng lahat, kailangan mo rin palang maalagaan.
1: Mm-hmm.
0: Yung psychology session, alam nyo po, it gave me a safe space para po maproseso po yung emotions po.
1: Mm-hmm.
0: And magkaroon po ako ng ibang perspective. I learned po na asking for help doesn't mean, sabi nga natin, na you are weak. Hindi naman po ibig sabihin na nagsisi ka na ng help ay hindi ka na po strong. Sometimes, you're actually strong enough to say na kailangan mo rin po ng tulong. And I believe po na God can use people, even professionals po, para tulungan po tayo doon po sa healing process.
1: Ayan, grabe, ano, Ms. Jeneline. Alam niyo ho, habang nagkukwento kayo ngayon, usapang paghingi ng tulong ho tayo, hindi ho ba? Pero habang nagkukwento po kayo ngayon, ang nasa isip ko lang po na ay parang ang lakas-lakas niyo po, ano, napakalakas ninyo bilang isang ina, bilang isang asawa, at bilang isang tao in general, ano. Parang ang nafe-feel ko lang po ngayon, parang gusto ko lang po kayong bigyan ng isang mahigpit na yakap kasi nga po, ano, itong pinagdaraanan niyo ngayon na hindi biro. Ano, sabay-sabay, kumbaga, sabi nga po nila, parang kung isang tao na pangkaraniwang tao ang kumaharap dito or kinaharap, for example, ang pagsubok na pinagdaraanan po ninyo, posibleng maraming mangyaring hindi maganda or negatibo. Pero sa case nyo nga po, ano, sabi ninyo, pananampalataya talaga at paghingi ng tulong ang inaasahan ninyo. Kumbaga, yun lang din naman ho talaga eh. Parang wala naman pong iba, hindi ho ba? Kasi sabi nga nila, life goes on. And ang gusto ko rin pong ipunto na sinasabi nyo po, Ms. Jeneline, is ito nga pong pag-aalaga sa sarili. Parang similar concept din ho siya, hindi ho ba? When it comes to loving someone. Sabi nga nila, how can you love others when you cannot love yourself? Sabi nga nila, mahalin mo muna yung sarili mo para makapagbigay ka rin ng pagmamahala para sa ibang tao. The same goes rin ho dito nga po sa pag-aalaga sa sarili. Kumbaga, kailangan kaalagaan mo muna yung sarili mo kasi paano na, diba? Kasi hindi lang ho siya nakaka-apekto mentally, hindi ho ba? I believe even physically, ano, lahat-lahat actually sa lahat ng aspekto, physically, mentally, emotionally, apektado po lahat, ano. So kung ikaw mismo hindi mo na kaya, paano ka makakapagbigay ng suporta sa iba? So gusto ko po kayong bigyan, ano, Ms. Jeneline, ng isang mahigpit na yakap, ano, sa pagiging matatag ninyo sa virtually, even virtually ho, ano, sa pagiging matatag ninyo sa buhay. At sa ngayon po, ma'am, ano, ongoing pa nga po yung journey ninyo dito sa pagharap sa pagsubok sa buhay. So ano po yung nagbibigay sa inyo ng lakas para kaharapin ang bawat bagong araw? Sabi nyo nga po, one day at a time, ano. So ano po yung pinaka-rason? What keeps you going po?
0: Ma'am, ano talaga, yung faith and love po. Faith po na hindi kami kailangan po pinabayaan ng Panginoon, and yung love. love for my husband, my children, and my family. Kapag ka naiisip ko po yung mga bagay na nawala or nagbago, minsan malungkot, pero I also choose to look at what I still have po. Mm-hmm. We still have each other, we still have our children, and we still have another day, and most importantly po, we still have God po.
1: Mm-hmm. Ayan, faith and love. Napakaganda po nito nga ipinipunto ninyo, Ma'am. Ano, yun talaga ang pinangahawakan ninyo. Sabi nyo nga po, ano, yung asawa ninyo at yung mga anak na mayroon kayo. Isa kayo sa pinaka the best, ano, na example, Ma'am. Actually, nitong di ho ba pagka sa marriage, sa kasal, may vow, ano, sabi, sa hirap at ginhawa. Kayo po ang perfect example, ano, na nakikita ko para dito. Kasi yun naman ho talaga, hindi all the time, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ginhawa lang. So ito po, sa ngayon ay may kinakaharap kayo na hirap, hindi ho kayo bumibitaw, ano? Nandyan pa rin kayo kaagapay ng asawa ninyo. So I would say talaga na siguro hindi swerte, more on like blessed ho, napaka-blessed ho ng asawa at mga anak na kayo po, ng anak ninyo, na kayo po ang kanilang ina at asawa. So thank you po, Miss Jen, dito sa very inspiring na story ang ibinahagi nyo sa amin. And siguro po, ayan, panghuling mensahe na lang din po sa publiko. Kung meron po tayong mga kumare at kumpare na nakikinig ngayon na maybe pagod na rin sa buhay, may takot, pangamba na nararamdaman, and feeling niya ay hindi niya na kaya, ano po kaya ang gusto nyo sabihin sa kanya?
0: Mare, kung nanonood ka, magpapagod na, pahinga ka muna. Hindi mo kailangan maging matatag everyday. Okay lang na umiyak, okay lang na humingi ng tulong, pero sana huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi mo, huwag mong isipin na kailangan mong malaman agad kung paano matatapos ang lahat. Tingnan natin, one day at a time lang. Pray, do what you can, then surrender the rest to God. Kasi minsan, hindi natin kailangan ng sagot sa lahat. Ang kailangan natin is yung assurance na hindi tayo nag-iisa. Kaya mare, kapit lang. Hindi pa tapos ang kwento mo at may ginagawa pa ang Panginoon kahit hindi mo pa nakikita.
1: Ayan. Grabe, Miss Jen, ano, habang nag-uusap tayo, kinikilabutan ako. Actually, ano, kasi very inspiring ho nitong kwento nyo na ibinahagi sa amin. Napakaganda ho na mga sinasabi ninyo na magpahinga ka muna. Ano? Huminto ka muna panandalian, ano? And then tuloy na uli kasi okay lang namang magpahinga. Gusto ko lang din i-share, ano, Miss Jen, I think na-mention ko na sa mga kumare at kumpare natin ito kasi naalala ko lang and tumatak na siya sa isip ko. There's this one time na umaten ako ng misa and nagpapaliwanag si Father. Sabi niya sa amin, dun ko ho na-realize, ano, sabi niya, alam niyo, hindi lahat ng problema ay may solusyon. So parang ako, nag-question ako na bakit ganun? Ano? Sabi niya nga ho, ano, dapat yun yung ma-realize nating lahat na hindi lahat ng problemang dumarating sa atin kailangang solusyonan. Minsan, kailangan mo lang padaanin sa buhay. Minsan, kailangan mo lang yun nga, i-surrender sa taas, i-surrender sa Panginoon at siya na yung bahala sa lahat. Kasi yun po, tayo kasi bilang mga tao, parang ang gusto nga ho natin, di ba? Dapat alam ko na agad, dapat ma-figure out ko na agad, ano? Pero hindi po pala ganun. Sabi nyo nga po, ano, sa inyo, sa case ninyo, one day at a time, and may mga pagkakataon na clueless pa rin talaga kayo, hindi nyo pa rin talaga alam yung gagawin. Pero patuloy lang ho yung pananampalataya, yung pananalig na mayroon kayo, and itinataas nyo na lang ho sa kanya lahat, ano? Kahit na minsan hindi na natin alam, but at least we know na may kaagapay tayo na handang tumulong at sumuporta para sa atin. So thank you po for sure, Ms. Jeneline, maraming mga kumare at kumpare natin ang nakikinig ngayon na binigyan ho ninyo ng lakas ng loob na panibagong chance, ano, para ipagpatuloy ang kanilang buhay. And siguro po, last na lang din po, ma'am, bago ko po kayo bitawan, para po sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, baka may gusto pong mag-reach out sa inyo, pwede nyo pong ibahagi sa amin, saan po kayo pwedeng makontak. And of course, kung meron kayong social media pages, pwede nyo rin po silang anayahan na i-like or i-follow po ito.
0: Para po sa mga nais na makipag-ugnayan, maaari niyo po akong makontakt through my social media account. Pero ang social media account ko lang po ay Facebook. So, search nyo lang po yung name ko, Jeneline Tayaw San Jose po. Pero higit po sa lahat, sana po yung journey po namin ay naging paalala po na kahit po mahirap ang buhay, may dahilan po para po patuloy na umasa. And Ma'am Jolie, isa na lang po. And if I could leave one Bible po to every person listening, it would be, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. So sa Psalms 46:10 po. Alam niyo po that this verse reminds me that I don't have to face this alone. Not because I am strong, but because God gives me strength. Kaya hanggang ngayon, one day at a time lang po kami. Pray, trust, love, and hope. At habang hindi pa namin nakikita po ang buong picture, patuloy kaming magtitiwala sa Panginoon. Dahil naniniwala po ako na hindi pa po tapos ang kwento po namin. And last point po, ito po yung pinakamahalagang natutunan ko po sa journey na ito. Hindi man po natin alam kung ano yung susunod na kabanata. Pwede po tayong magtiwala sa Diyos na nakakaalam kung paano po tatapusin ang ating pong kwento. Wow. All glory and all belongs to God po.
1: Ayan, napakaganda, Miss Jen, itong iniwang mong mensahe para sa lahat. Very well said. God is my refuge and strength. Totoo po, ano? Kasi mawala na ang lahat, mawala na ang kahit anong material o tao sa paligid natin, pero hindi ho ba? Si Lord lang eh. Siya lang yung hindi mawawala. Sabi nga nila, anytime, anywhere, ano? Ay, pwedeng-pwede tayo mag-reach out sa kanya. So, thank you po. Salamat din po, ano, Miss Jen. Gusto ko rin po kong magpasalamat sa inyo dahil napakalakas ho ng loob niyo na ibahagi itong kwento. Yung kwento niyo ho, kasi basically this is somehow personal eh, hindi ho ba? Pero kayo ho, handa kayong nagkwento sa aming lahat, ibinahagi yung inspiring story na meron kayo. And actually, sa kasalukuyan nga po ay you're still battling, ano? Yung battle ninyo ay ongoing pa rin. Usually yung mga nagbabahagi po ay halimbawa, yung tapos na, hindi ho ba? Or maybe you moved on na. Pero kayo, sa case ninyo, ano, napakalakas ho, napakatibay ho ng loob ninyo na ibahagi sa amin habang sa kasalukuyan nga po ay patuloy nyo pa pong kinakaharap itong mga pagsubok na ito. So hopefully, we're praying po. Ano, ako rin po personally, ano, Miss Jen, praying with you na sana po ay ito pong problema na ito ay panandalian na lamang, ano, as soon as possible ay masolusyonan na ho. Or as soon as possible ay gumaan na ho ang lahat, ano, sa inyong buhay. So maraming salamat po muli, Miss Jen, sa pagpapa-unlock na itong panayam natin. Baka meron po kayong gusto rin pasalamatan or shoutout kayo. Pwede rin po, bago natin putulin.
0: Well, Ma'am Jolie, maraming salamat team ng Mustafa Mare sa napakagandang opportunity po na maibahagi ang aming journey. And special thanks din po sa casting ko kay Ayang Malyari po for believing na this story is worth sharing. And also po to my Hosanna family, to my Geis family po. Maraming salamat po and of course to my family. Maraming salamat po sa bawat isa na patuloy po na nagpapakita ng suporta at pagmamahal. Mahal po namin kayo.
1: Alright, once again, maraming salamat po, ano, mga mare, mga pare. Nakasama po natin this morning si Miss Jeneline San Jose. Maraming salamat po, ma'am, and mabuhay po kayo.
0: Thank you, ma'am.
1: Thank you. Ang oras po natin, 9:47 in the morning. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Tamang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakipaan.
12: Aliw na kwentuhan.
13: Kabataan, kasama sa usapan.
14: RG
15: Radyo Magazine 1278.
16: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan!
2: Musta ka, Mare?
17: Sa Radyo Magazine 1278.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Musta Ka, Mare. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie. At sa pagkakataon pong ito, dadako na rin tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll questions sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, para sa'yo, ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging matatag? Minsan, di ba, mga mare, mga pare, ang iniisip natin pagka sinabing matatag ay yung hindi ka umiiyak or maybe hindi ka nagre-reklamo at yung patuloy lang sa pagharap sa lahat kahit na gaano pa ito kabigat. Pero, di ba, natutunan natin sa naging panayam natin with Ms. Jeneline, di ba, na ang pagiging matatag ay yung pag-amin na napapagod ka rin, na napapagod ka na, di ba, na okay lang umiyak, okay lang na huminto sandali, at of course, pinakamahalaga sa lahat na okay lang ang humingi ng tulong. So yun po, ano ang pagiging matatag? Yung mag-pause ka saglit, magpahinga ka saglit, pero after that, diba, tuloy pa rin ang buhay. And of course, ang pinakamahalaga sa lahat nga po is yung paghingi ng tulong. Hindi lang sa mga tao na nakapaligid sa atin, maging sa mga professional man, like mga psychologists, psychiatrists, at of course, pinakamahalaga sa lahat ang paghingi ng tulong sa itaas kay Lord. At ito po ang poll question natin for the day. May mga pagpipilian rin po tayo sa mga reactions na heart react para sa nagtitiwala sa Diyos, ang like react para sa patuloy na lumalaban, sad react para sa hindi sumusuko, ang wow react para sa marunong humingi ng tulong, at ang care react para sa iba pa. At base po sa nakikita kong resulta, mga mare, mga pare, mayroon pong mababang boto para dito sa nagtitiwala sa Diyos. Actually, dalawa lang. Yun lang naman yung pagpipilian. At may mas mataas naman na boto. Mataas din naman yung boto sa heart para sa nagtitiwala sa Diyos. Mas mataas nga lang dito sa care act para sa iba pa. So, ito po yung top 2 answers lang. The other reactions, actually, wala namang bumoto. Siguro yun lang din talaga yung top 2 best answers. Diba? Yung pagtitiwala sa Diyos. And ito nga pong care act or yung iba pa. Kasi pwede rin namang all of the above. Diba? Kasi yung mga pagpipilian natin, ang question is, ano ba yung tunay na pagiging, or tunay na ibig sabihin ng pagiging matatag para sa'yo? Almost lahat naman diba? Pagtitiwala sa Diyos, paghingi ng tulong, yung hindi ka sumusuko, yung patuloy kang lumalaban, diba? Basically, yun naman yung pagiging matatag. Kanya-kanya lang din talaga tayo lang pagko-cope, paano ba natin kinakaharap yung mga pagsubok na ito. And since yung iba nga po, or yung iba pa, yun nga po, may pinakamaraming boto sa atin, alamin natin ano pa ba yung ibang sagot ng mga kumare at kumpare natin. Unahin na nga natin, ang komento ni pareng Sean Kyle Flores. Sabi niya, resilience is the strength of courage and inspiration. No matter what hardships you face, don't stop until you reach the path of success. Ayan. So, ganun din para kay pareng Sean, kahit na ano pa man yung mga pagsubok na pagdaanan natin, na huwag kang susuko. Pagpatuloy mo lang, 'di ba, hanggang sa maabot mo yung success or maabot mo kung ano man yung dapat nating maabot. So again, pwede mag-pause, pwede mag-stop, pero of course, after mo makapagpahinga, tuloy na uli ang buhay niyo. And ito naman po mula kay paring Romel Livid. Sabi niya, para sa akin, ang tunay na ibig sabihin ng pagiging matatag ay ang kakayahang harapin ang buhay during and after ng pagsubok. Maaring bigo o talo sa panahong iyon, pero kaya pa rin makausad from zero. Lalo na kung ang isang bagay ay di natin control. Sa terms on how to react and recovery, or how to react, ang recovery ay hindi naman pabilisan dahil sometimes sobrang nakakapagod rin. At okay lang yun. Sa pagharap sa mga pagsubok, una, ang tao may support system yan na maaari niyang sandalan. Pero yung iba, pinipiling lumaban na o lumaban na lang ng tahimik. Ano pa man, huwag lang sumuko dahil isa pa, wala pa rin imposible sa prayer. Yan ang di dapat kalimutan. Sa amang nasa itaas at sa mapagkakatiwala ang mga tao, doon ako humuhugot ng lakas. Wow, very well said. Napakaganda rin ang ibinahagi sa atin ni paring Romel. Ano? Yun din, the same din yung minention niya. Ano? May mga bagay na hindi talaga natin kontrolado. Sa buhay mga mare, mga pare, dapat tandaan natin yun. Ano? May mga bagay na we cannot control. So, if anything happens, just let it flow. Parang ganun. Let it go, let it flow. Ano man? Ano po man yan, diba? Ay, syempre yung naman eh, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Kahit na may mga bagay tayong hindi makokontrol, hindi lahat ng bagay ay alam natin agad ang solusyon. Hindi lahat ng bagay ay kayang-kaya nating solusyonan lahat. So, I guess, reminder ito, hindi lang para sa inyo, mga mare, mga pare, even sa sarili ko, ano, reminder ito na hindi lahat ay dadaan na parang kung ano yung gusto kong mangyari, yun ang mangyayari. Hindi ganun ang buhay, diba? So, minsan may other plans for us. Actually, hindi minsan eh. Madalas may other plans for us. Sabi nga nila, diba? If may plan A ka, may plan B, C, D, E, F, G, and so on and so forth pa na nakaabang para sa ating lahat. So, hopefully, ito rin mga mare, mga pare ay naging daan para mas magkaroon pa ng kalakasan yung mga kumare at kumpare nating dumaraan sa pagsubok sa buhay. Alright, napakabilis ng oras mga mare, mga pare, at sa pagkakataon nga pong ito ay unti-unti na rin po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok sa programang Musta Ka Mare. Thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mershow Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. Gayun din po sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal. And syempre, yun nga po, gusto ko rin magpasalamat sa isa sa mga kasama natin sa Sports Radio. Ano? Ang si Miss Ayang Maliari. Ayan. Kasi niya, yun nakapanayam natin, ano? Na si Miss Jeneline Tayo San Jose. And of course, susunod na nga po ang programa ang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas,
16: Radyo Magazine
13: 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
2: Radyo on the Go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
5: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Impormasyon.
24: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
28: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinip na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, pangmatagalang reforma sa bansa at mas maraming oras para sa pamilya. Yan ang birthday wish ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-69 na taong kaarawan. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report. Mas marami sana oras para sa pamilya at pangmatagalang reforma para sa bansa. Ito ang birthday wish ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang 69th birthday. Ayon sa Pangulo, nais niyang maayanda ang pundasyon para sa mga reformang dapat na mailatag sa pamahalaan na magtutuloy-tuloy kahit matapos na ang kanyang termino sa 2028. Sabi ng Pangulo, gusto niyang mailatag ng matatag ang kailangan reforma at may pagpatuloy ng susunod na liderato ng bansa habang pinapahusay panglalo ang mga reformang kanyang iiwan sa susunod na mamumuno sa Pilipinas. Sa kabilang dako'y simple naman ang hiling the birthday wish ng Pangulo na para sa kanyang pamilya. Ito ay ang magkaroon sana ng mas maraming oras kasama ang kanyang mga anak at si First Lady Luis Araneta Marcos. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: I wish I saw more of all of you. And it's not just my children, it's including the First Lady. Our schedules don't match very well. We don't see each other that much either. For the nation, it's a big wish. I wish I will be able to get the beginnings of what we started in place so that they continue.
1: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, Vice President Sara Duterte muling hinamon ng prosekusyon na harapin ang mga ebidensya ng unexplained wealth. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Magazine. Report.
4: Hinamon ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Partidist Representative Terry Liton si Vice President Sara Duterte na personal na dumalo sa kapatuloy ng kanyang impeachment trial ngayong Lunes. Kasabay ito ng pagsisimula ng paghaharap ng mga ebidensya kaugnay sa umunoy hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay Liton, ito na ang tamang pagkakataon para sa pangalawang pangulo na direktang ipaliwanag ang mga paratang laban sa kanya kung naniniwala siyang walang basihan o gawa-gawa lamang ang mga dokumentong hawak ng prosecution. Anya kung nakapagpakita ang bises sa grave threats proceedings sa Quezon City RTC, walang dahilan na hindi ito magpakita ngayong Lunes. Bukod sa hamon kay VP Duterte, nakatakdang suriin ngayong Lunes sa pagpapatuloy ng paglilitis ng libo-libong financial documents, kabilang na ang report mula sa Anti-Money Laundering Council, records mula sa Securities and Exchange Commission at ng Office of the Ombudsman. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine. Report.
0: Kaugnay ng balitang yan, prosecution, susuriin ang SALN, ari-arian at negosyo ni Vice President Duterte at Man Scarpio kung tugma sa inilahad na net worth. May ulat si Kathleen Forbes.
3: Radyo Magazine. Report.
5: Susuriin ng prosecution panel ang corporate earnings, negosyo at malalaking property acquisitions na konektado kina Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manases Man Scarpio para matukoy kung tugma ang mga ito sa idineklarang yaman ng Vice Presidente sa kanyang SALN. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Ace Barbers, kabilang sa titignan ang records ng Securities and Exchange Commission para malaman kung kumikita ang mga kumpanya na karehistro sa kanila at kung naipasok ang mga kinita sa net worth ni Duterte. Sisilipin din anya kung ang halaga ng mga nabili nilang ari-arian ay naaayon sa itineklarang cash at iba pang assets ng Vice Presidente. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na kung gagamitin ni VP Sara ang kanyang constitutional right laban sa self-incrimination, hindi otomatikong nangangahulugang maaari rin itong gamitin ni Carpio ang parehong depensa. Ayon kay Ridon, mahalaga ang testimonya ni Carpio dahil kailangan matukoy ang aktual na lawak ng kanilang mga ari-arian, financial interest at mga kumpanyang konektado sa mag-asawa. Ang mga financial records sina Duterte at Carpio ay gagamitin ng prosecution sa pagsusuri sa alegasyon ng unexplained wealth laban sa Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, mananatiling si Attorney Michael Poa. May ulat si Luisa Erispe.
3: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
6: Nilinaw ni Attorney Michael Poa na hindi papalitan at mananatiling siya ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ito'y matapos nga i-anunsyo ng Vice Presidente na nagtalaga siya ng bagong tagapagsalita niya na si Attorney Salvador Paulo Panelo. Gate naman din ni Attorney Poa, hindi naman talaga siya naging tagapagsalita ng Vice, kundi sa defense team lamang ng impeachment trial. Hindi rin totoo ang balita na siya umano ay magre-resign o magbibitiw sa pwesto bilang abogado ng Vice Presidente. Sa ngayon naman, nakahanda na ang defense team na talakayin ang Article 2 ng Articles of Impeachment o ang Unexplained Wealth. Tiniyak naman ang depensa na inaral at sinilip nila ang mga ebidensya na ipepresenta ng prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
3: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
9: World class na tanawin. Explore na natin.
10: Love the Philippines.
9: Likhang sining na proudly Pinoy.
10: Influence na yan.
9: Radyo Magazine,
3: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
12: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
18: Hindi heavy.
19: Tugtugang chill.
3: Suave.
20: Learning from home na hindi boring.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ang oras natin, 11 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
3: Pasyal Pinas.
21: Pasyal.
3: Pasyal Pinas.
21: Pasyal Pinas.
3: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
10: Love the Philippines.
3: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Lunes, September 14, 2026. At alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara, G's sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esquera, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Ay, libre yan ha, kaya i-download nyo na po sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more, mga beshies, dahil bukod po dyan sa mga nabanggit natin ay meron na rin po kaming sariling website. I-follow nyo na po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine kung saan mababasa nyo na rin ang aming mga nakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Happy Monday, mga beshies! Kamusta po kayo ngayong araw ng Lunes? Naku, finally! Ang ganda na ng panahon, no? Parang for the last 2 months ay lagi ho tayong inuulan-ulan. Pabugso-bugso ang mga pag-ulan. Pero finally kanina, actually kahapon pa lang, ang ganda na ng sikat ng araw eh, no? Perfect yan, mga beshies, especially sa ating mga travelers na nagbabalak hong magbakasyon. Ito na ho yung perfect time para pumunta ho kayo sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil maganda ang ating panahon. At kagaya ho ninyo, no, na for sure ay namasyal na over the weekend, ang atin din pong mga opisyal mula po sa Department of Tourism ay kanya-kanya ring site visits ang ginawa. Ito po ay sa paghahanda para sa ASEAN Summit 2026. Patuloy po ang paghahanda ng Pilipinas para sa ASEAN Summit 2026 kung saan magsisilbi pong chair ng Association of Southeast Asian Nation ang bansa. At pinangunahan po ng ASEAN National Organizing Committee katuwang ang Department of Tourism at iba pang ahensya ng pamahalaan yung paghahanda para matiyak yung maayos at ligtas na pagdating at paggalaw ng ating mga delegates. Yan, napakarami pong delegates from ASEAN member countries ang pupunta ng ating bansa. Kabilang po dun sa mga pangunahing binisita ni DOT Secretary Dita Anggara Mathay. Ay yung mga international gateway ng ating bansa, particular na po ang Manila at Clark, Nung nakaraan, di ba binabanggit sa atin ng ating mga friends from Clark International Airport, na mismong si Secretary Dita ang nagpunta doon ano, para makita yung sitwasyon sa ating mga paliparan at kung ano pa yung mga paghahandang dapat gawin para po sa pagdating ng ating mga delegates. Magiging mahalagang entry points po para sa mga delegado yung ating mga airports at yung ating mga international guests. Siyempre, yan ang una nilang makikita. Isinagawa po ang mga ocular inspections sa mga una paliparan para siguruduhin na maayos ang ating passenger flow, arrival at departure procedures, security arrangements, transportation coordination at iba pang kinakailangang facilities. Pero bukod po sa mga airports o paliparan, nagsagawa rin po ang DOT ng walkthrough sa mga pangunahing meeting venues. Ayan, kabilang po dyan ang Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Sinusuri rin yung mga meeting rooms, event facilities, accreditation area, security arrangements, mobility at iba pang operational requirements na kakailanganin para sa mga high-level ASEAN meetings. Mahalaga rin po ang koordinasyon sa pagitan, of course, ng national government agencies, local government units, security forces, transport sector, tourism industry at private sector partners para maging seamless, ika nga, yung hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026. Of course, ang DOT ay patuloy din po ang pakikipag-usap sa ating mga tourism stakeholders at private sector partners, kabilang po yung mga accommodation establishments, transport providers at iba pang tourism-related businesses na maaari pong makatulong sa pag-accommodate ng ating mga bisita. Alam nyo, para lang yung pagtanggap ng bisita sa sarili nating mga tahanan, di ba? Halos lahat ng bago ilabas. Bagong utensils, bagong mga plato, yung mga plato na hindi madalas ginagamit, ilalabas yan kapag ka may bisita eh. Mga bagong kumot, bagong punda, bagong towels, di ba? Ganon din po ang preparation ng Pilipinas para nga po sa hosting natin ng ASEAN Summit 2026. Kaya mahalaga yung partnership ng pamahalaan ng national government agencies sa ating private sectors. Let's say yung mga accommodations, di ba? Yung mga hotels nearby. Yan yung kabilang po sa mga itatap or itinatap na ng ating pamahalaan para matiyak na seamless, ika nga, walang magiging problema doon sa pagstay ng ating mga bisita. Malaking pagkakataon po ang ASEAN Summit 2026 para maipakita sa ating mga international delegates ang Philippine hospitality, tourism destinations, yung ating kultura, yung ating mga pagkain at iba pang tourism experiences. Ang ASEAN Summit din po ay isang taunang pagpupulong ng mga leader yan ng Southeast Asian nations kung saan tinatalakay po yung mga mahalagang usapin, kabilang na po dyan yung regional cooperation, economic development, security, connectivity at iba pang shared concerns. Pero bukod po doon sa mismong ASEAN Summit 2026, nagkakaroon na po ng mga pre-ASEAN Summit, ika nga, mga meetings before that at nagkakaroon na rin of course ng iba't ibang mga activities. Nung nakaraan, yung ating mga ASEAN delegates, di ba, nagpunta sila sa iba't ibang mga tourism destinations sa ating bansa at ganun ang nagiging ikot, ika nga po, ng mga kaganapan kapag kami ASEAN Summit 2026. Hindi siya yung bulto ng ganap on the week ng ASEAN ASEAN Summit, kundi months before and months after ay magkakaroon pa rin po ng mga kaganapan. Kaya gayon na lamang po ang paghahanda ng ating bansa bilang host ng ASEAN Summit 2026. At para po sa ating tourism sector, ang ASEAN chairmanship na ito ay pagkakataon din para palakasin yung image, imahe ng ating bansa ng Pilipinas bilang isang welcoming, accessible at competitive tourism destination sa Southeast Asia. Kaya very important itong chairmanship po na ito. Magbibigay siya ikang more magpo-position sa ating bansa bilang isa po sa mga pinakamagaganda at pinakamaayos and very welcoming na tourism destination among Southeast Asian nations. So, exciting yan for all of us. Kaya mga beshies, kapag may pagkakataon ano, na maki-join o makilahok sa mga activities, ay why not? Kaya dito po sa Pasyal Pinas, inihahatid po namin sa inyo yung mga kaganapan, ika nga, yung mga latest pagdating po sa tourism side nitong ASEAN Summit 2026. Alright mga bashies, ngayong araw din pong ito ay meron tayong panauhin sa ating programa ang ating mga kaibigan mula po mismo sa Nueva Vizcaya Tourism. Ito po ay para pag-usapan yung pinagkukwentuhan din natin last week, yung kakal-relaunch lamang nila na Lakbay Likha, a creative tourism experience. Kasi mga beshies, when we talk about tourism, hindi na lamang po ito tungkol sa mga destinations. Mga magagandang beaches, mga magagandang bundok, waterfalls, at iba pang tourism activities. Ito po ay tungkol na rin sa pagbabahagi ng ating kultura sa ating mga bisita. So ito po yung isa sa mga layunin ng Lakbay Likha, kung gaano nga ba kaganda mag-immerse, ika nga po sa local communities ng Nueva Vizcaya. At kung ano-ano yung mga matututunan ng ating mga turista sa kanila pong pagbisita sa naturang probinsya. Maya-maya lamang po ay makakasama po natin sa ating programa ang Provincial Tourism and Culture Officer ng Nueva Vizcaya, walang iba kundi si Ms. Marichelle Costalia. Hintay-hintayin lang natin mga beshies ha, na-traffic lang. Na-traffic. Ang oras po natin, 10:24 ng umaga, magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esquera, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 12:78 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
8: Namamasyal pa sa Luneta.
6: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: PR 1043, now boarding.
10: Hey, that's us.
11: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
12: Dreaming of love while cruising at high altitude.
10: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
12: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
11: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
12: Leave all your worries as we soar over the clouds.
11: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
12: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay!
16: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
16: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content

0: kulay at mabilis. Yan ang ating jeep.
1: Maari bang umusog-usog ng konti?
0: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
9: Pinas.
8: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. At sa puntong ito, mga Beshies, bibigyang daan po muna natin ang ilang mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico reporters nationwide. Masanting exhibit, itinampok ang 19 na creative costume sa Banaan Provincial Museum. Mula Radyo Pilipinas, Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, report, report,
2: report. Inilunsad ng Banaan Provincial Museum ang masanting exhibit, tampok ang 19 na creative costumes bilang bahagi ng pagdiriwang ng Tourism and Creative Industries Month ngayong taon. Tinatampok sa exhibit ang mga orihinal na likha mula sa Project Masanting, ang kauna-unahang Pangasinan Designers Camp ng Provincial Government. Ayon kay Pangasinan Tourism and Cultural Affairs Office Head Maria Luisa Elduayan, sumasailalim muna sa mga workshop ang mga local designer kabilang ang budgeting, sourcing ng materyales at pagbuo ng mga costume sa tulong ng mga kilalang designer. Hinimok naman ni Provincial Administrator Manuel Luis Jr. na kumatawan kay Governor Ramon Gico III ang publiko na suportahan ng local artists, creative designers at artisan. Para sa 21 anyos na costume designer na si Izer Jaire Felipe ng Dasol, naging pagkakataon ng proyekto upang matuto ng iba't ibang technique at maipakita ang kanyang talento. Mananatiling bukas ang masanting exhibit hanggang November 30, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, 60 medical professional sa Pangasinan pa rin sa mailalim po sa Advanced Cardiac Life Support Training. Mula pa rin sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
3: Sumailalim sa isang Advanced Cardiac Life Support Training ang 60 medical professionals mula sa iba't ibang ospital ng Provincial Government ng Pangasinan upang higit pang mapataas ang kalidad at bilis ng emergency medical response sa buong lalawigan. Naging focus ang pagsasanay ang pagpapalakas ng kaalaman, kasanayan at kahandaan ng mga healthcare workers sa pagtugon sa mga life-threatening conditions, kabilang sa matinurang paggawad ng high-quality CPR, tamang paggamit ng defibrillation, advanced airway management at ang basong pagbibigay ng mga critical na gamot sa oras ng sakuna. Pinalakas din ng aktibidad ang teamwork, komunikasyon at mabilis na koordinasyon ng mga kupunan sa loob ng emergency room. Ang naturang pagsasanay bahagi ng patuloy na inisyatiba ng pamalampalalawigan sa pamuno ni Governor Ramon Gico III. Layon nitong patuloy na itaas ang atas ng serbisyong pampubliko sa kalusugan at saking may sapat at handang mga profesional na magliligtas ng buhay ng bawat Pangasinense sa oras ng pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Para po sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, franchise negosyo Mindanao Leg

0: Matagumpay na naidaos, pinangunahan po yan ng Philippine Franchise Association at suportado ng DTI Northern Mindanao. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Patuloy na itinataguyod ng Department of Trade and Industry o DTI 10 Northern Mindanao ang mga lokal na negosyante, lalo na ang sektor ng micro, small and medium enterprises sa pamamagitan ng iba't ibang exhibits, kabilang na ang pagsasagawa ng franchise exhibit at business matching events. Tulad ng katatapos lamang na Franchise Negosyo 10 Mindanao Leg, pinangunahan ng Philippine Franchise Association o PFA, ginanap ni itong nakaraang linggo, Setyembre 11 at 12 sa SMCDO Downtown, kung saan pinag-ugnay at pinagtagpo ang mga negosyante at establisado na o subok na ng mga negosyo bukas sa franchising o prangkisa para magbukas ng mga oportunidad, networks at tiyakin ang sustainableng tagumpay sa negosyo. Malaking tulong ito para ma-scale up o maiangat ang negosyo ng mga MSME ng rehiyon na interesadong magkaroon ng prangkisa kisa sa negosyo. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
3: G, Sagalaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters Nationwide sa ating nilang balita at impormasyon ngayong araw po na ito ng Lunes. Para pa sa iba pa nating mga updates, mga beshies. Busy-busy rin po ang ating mga kaibigan mula po sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Kamakailan lamang mga beshies, nagsagawa po ang TIEZA sa pangunguna ni Chief Operating Officer Mark Lapid ng isang site inspection. Ito po ay doon sa mga tourism infrastructure project sa Bohol. Kasama po niya ang ating mga opisyal mismo mula sa Bohol LGU. Kabilang po sa ininspeksyon ng TIEZA ay yung Alona Shoreline Rehabilitation and Coastal Slope Protection Project. Ito po ay matatagpuan sa Tawala, Panglao. At bahagi po ng proyekto ang paglalagay ng mga floating docks at para mapahusay pa rin yung tourism infrastructure at accessibility sa lugar. Layunin din po nito na suportahan yung mas ligtas at mas maayos na tourism experience ng ating mga turista sa Panglao. Nakarating na ba kayo dyan, mga beshies? Ganda dyan sa Panglao Beach. Patuloy rin po ang TIEZA sa mga regular site inspection and project monitoring para matiyak, of course, na maayos yung implementasyon at kalidad ng mga proyektong kanila pong sinisimula. Ayon sa TIEZA, ang mas maayos na mga infrastructure ay mahalaga sa pagpapalakas ng tourism destinations at pagpapabuti ng ating mga visitor experiences. Alam niyo po sa Bohol, napakarami pong mga tourism establishments, pero kagaya nga po ng binanggit ng TIEZA, no, sa pangunguna ni Chief Operating Officer Mark Lapid, kapag ang ating mga tourism establishments ay hindi naman po matibay, so barang baliwala din mga beshies, diba? Hindi siya mapapakinabangan for a long time dahil substandard yung mga ginamit na mga materyales. So kinakailangan, mahalaga itong mga ganitong uri po ng inspection para matiyak ano na maayos at nasusunod yung plano, ano, kung ano nga ba yung mga tourism establishments na dapat po ay ina-enjoy ng ating mga visitors and of course ng ating mga residente. ito pong proyekto na ito, ang Alona Shoreline Rehabilitation and Coastal Slope Protection Project. Ito po ay matatagpuan sa Tawala, Panglao, Bohol. Ang Tiesa, mga beshies, ay sila po yung, kaya nga po sila tinawag na Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Tinitiyak nila ano, na maayos ang kalidad ng mga produktong pangturismo or mga establishments na pangturismo na isinasagawa at pinopondohan ng pamahalaan. Recently, mga beshies, bukod po dito sa pagbisita nila sa Bohol, yung Burnham Lake naman sa Baguio, yung kanilang pinuntahan din. Kasi ang tagal din hong naisarado sa publiko nung Burnham Lake, diba? Para nga po i-rehabilitate. So nung maayos na, ay kabilang po ang Tiesa sa mga nag-inspeksyon at personal na dumalo dyan para po makita ano, yung muling pagbubukas ng mas maayos, mas malinis at mas magandang Burnham Lake. Ang rehabilitation po ng Burnham Lake ay isa ring proyekto of course ng Tiesa. At layunin nga po nito na muling pagandahin ang most iconic tourism and recreational destinations. Kabilang na po yung Burnham Lake sa Baguio City. At yung atin po mga tourist rest areas, mga beshies, ang Tiesa din po ang nagpopondo niyan. Kaya naman, kasama rin po sila doon sa pag-i-inspect nito at pagbisita, di ba, lalo na po pagbubuksan na yung mga tourist rest areas. Ang dami na niyan all over the country. And recently, ang pinaka-binuksan po nila na bagong tourist rest area ay itong tourist rest area sa General Luna sa Siargao. Alam naman po natin na ang Siargao ay tinagurian pong isa sa mga surfing destinations sa buong mundo. Sa katunayan, this October ay magkakaroon po ng World Surfing League o WSL competition sa naturang lugar. So mapapakinabangan na po nila yung kabubukas lamang na tourist rest area dyan. And mga beshies, kagaya ng lagi natin pinagkukwentuhan dito sa ating programa, ang mga TRAs po ay nagpo-provide sa ating mga visitors ng maayos na palikuran, maayos na pahingahan. Although hindi ka pwede mag-overnight dyan ha, baka naman gawin yung accommodation yung tourist rest area. Pero pwede ho kayong pansamantalang magpahinga. Meron din po mga charging stations dyan. Maayos na toilet, comfort room, breastfeeding area. At ito po ay maaari nyong gamitin for free. Wala kayong kailangang bayaran. Alright, sa atin pong pagbabalik mga beshies, meron po tayong makakasama live sa ating studio. Baka hindi nyo pa siya kilala kasi medyo mailap eh. Hindi nyo siya nakikita sa social media namin. Sobrang hindi. Sa atin pong pagbabalik, baka kakwentuhan natin ng ating Beshi Yen, Julian Calces. At meron po siyang very exciting news na iahatid para sa ating lahat. Ano kaya yan? Ano kaya yung announcement ni Beshi Yen? Sa pagbabalik po yan ng programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:43 ng umaga.
3: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: World class na tanawin! Explore na natin!
5: Love the Philippines!
4: Likhang sining na proudly Pinoy!
5: Influx na yan!
4: Radyo Magazine,
3: 1278
6: Radyo Pilipinas!
7: Radyo! Publiko!
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
10: King of the Road.
9: jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
10: Maari bang umusog-usog ng konti?
9: Sakay na!
8: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
11: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
12: Kay lungkot nitong hating gabi.
11: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
12: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
11: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
12: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
11: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
8: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement. From PBS,
16: Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
3: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal.
21: Pinas.
3: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kagaya ng pinagkukwentuhan natin bago po ang ating commercial break, ngayong umaga po ito live sa ating studio, ang ating beshi Julian Calces, dahil meron po siyang hatid na announcement at magandang balita for all of us. Good morning, beshi Yen!
22: Good morning, Hazel! Good morning, everyone! Good morning sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Pasyal Pinas.
0: Yan, at balita namin, beshi Yen, ha? Meron kang hatid na good news para sa amin. Ano ba yung good news na yan? Ano ba yung dapat naming abangan?
22: So, excited na ba lahat, no, sa announcement ko? So, starting this Sunday, may dapat kayong abangan sa Radyo Magazine. At kung ano yun, eh, bibitinin ko kayo pansamantala kung ano yung magiging title ng bagong programa. Yes, tamang-tama yun, no? May bagong programa here sa Radio Magazine 1278 every Sunday.
0: At yung bagong programa na yan, Beshi Yen, ay balita ko, ikaw ang uupo.
22: Nako, tamang-tama yun, ano, Hazel, dahil ang bagong programa ay ako rin po ang mag-uho. So, ang bagong programa ng ito ay entertainment and showbiz beat na magbibigay sa inyo ng latest ganap sa mundo ng celebrities, movies, music, television, and pop culture.
0: Very exciting kasi, Beshi, yan ang very essence ng Radyo Magazine. Yes. Diba? Kapag pinag-usapan natin yung magazine, parang maiisip mo lahat ng content ng isang magazine ay sinabi mo na. Yes. Yung entertainment, music, diba? Movies and films, diba? So yan po yung mga aabangan natin dito sa pinakabagong programa sa Radyo Magazine hosted by our Beshi Yen. So, gaano ka ka-excited, Beshi Yen, dito sa iyong bagong-bagong show?
22: Naku, Hazel, simula siguro nung nag-start yung journey ko here sa Radyo Magazine, talagang na-excite na ako or nilook forward ko na talaga yung makabuo ng ng
0: show.
22: Programa ko mismo. So, I'm very excited na finally, this September, this Sunday, mag-i-start na ang bagong programa.
0: September 20, tama ba?
22: Yes,
0: yan.
22: September 20.
0: Mark tuloy your na, calendars. tuloy na kasi medyo naurong ng konti yung launching talaga nito ni Beshi Yen para sa kanyang pinakabagong programa. Pero okay lang yan, sabi nga, worth the wait lahat. Mm-hmm. At tamang timing lang para sa mga ganitong uri po ng bagong pakulo at bagong mga programa sa aming istasyon. And of course, Beshi Yen, dahil ito ay entertainment, music, pop culture, halos lahat ay matatakil mo dito sa iyong programa. Ano yung mga nilook forward mong mag-guest, ma-interview, o kaya naman ay makakwentuhan dito sa iyong show?
22: So, since diba, entertainment and showbiz, dapat mga artistahin to. So, dapat din mga talagang yung super talented or hindi naman sa super talented, like may maibubuga sa mundo ng showbiz or entertainment industry. Pero bukod dyan, since fun and easy to listen lang ang magiging programa natin, i-feature din natin yung mga Filipino artists na sikat man o hindi, is may may ambag sa mundo ng entertainment.
0: Nako, maganda yan. Kumbaga siya, no? Magiging platform para hindi lang sa mga sikat, kundi para sa mga pausbong pa lamang na mga artist natin. At itong programa ni Yen, kahit po weekly yan, for sure siksikliglig at umaapaw ang mga content na ihahatid sa atin. And so far, Yen, gaano ka naka-ready? 100% ready na ba tayo para sa launching ng iyong pinakabagong programa?
22: Malapit na sa 100%.
0: Yun,
22: no? So, kasi ang inihintay na lang talaga natin is official announcement. And with that, para maging updated pa kayo sa magiging bagong programa, follow nyo na ang Radyo Magazine sa aming mga social media platforms, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa lahat, para makita nyo kung ano yung mga latest updates para sa ating bagong programa.
0: Ayan, i-follow nyo po kami, ha, Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, lahat po yan ng social media, yan lamang po ang aming handle para naman makita nyo yung mga bagong update. Una, kung ano yung title ng show ni Beshi Yen at kung ano-ano po yung mga dapat nating abangan dito sa pinakabagong hatid ng Radyo Magazine. Mark your calendars, mga Beshi, September 20, 2026, this coming Sunday, ang pinakabagong programa ng ating kaibigan na si Julian Calces. Anong oras pala to? Anong oras to, Beshi Yen?
22: Sige na nga, ibibigay ko na nga yung isa sa mga importanteng information, no? So, Sunday, 2 o'clock hanggang 3 p.m.
0: Ay, akala ko hanggang 2 to 8.
22: 2 to 8, ang tagal. Ilang oras yun, Beshi? So, yeah, 2 to 3 p.m. po tayo tuwing Sunday.
0: Yeah, nako. Very exciting. Maraming salamat, Julian Calces, sa iyong pagbisita very quick dito sa aming programa sa Pasyal Pinas, and we are looking forward sa mga entertainment and showbiz news na ihahatid mo dito sa ating sa ating istasyon.
22: So, yun na, mga kamagasin. See you sa Sunday. Ako ang inyong magiging Sunday Dose of Chika.
0: gusto ko yan. Pagka Sunday kasi, di ba, chika-chika talaga yung... Yes. Kasi syempre, iipunin mo lahat ng chika ng Sunday. Kasi pagdating ng Lunes, ichi-chika mo na yun sa mga friends mo.
22: Tsaka may bagong chika pag another, ano, like another from week. Monday to Saturday, iipunin mo yung chika. Tapos pagdating ng last day of the week, doon ka mag...
0: All out. Ba't di mo kami i-guest dyan?
22: Abangan niyo ko sino yung unang guest ko. Ewan ko sa'yo. Artistahin po yun.
0: Ay nako, end live na lang ito. Alright, sa pamamagitan po niyan ay magpapaalam na rin po tayo para sa Monday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa Master Control, ang ating executive producer na medyo nabigo today kasi hindi natuloy ang ating interview. But thank you still kay Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers. Marisol Malimban, Camille Lumali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy happy Monday.
1: Pasyal Pinas!
2: Pasyal!
1: Pasyal Pinas!
2: Pasyal Pinas!
1: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
5: Are you ready to dive in?
1: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
5: Pasyal Pinas!
1: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
23: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
29: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
30: Radyo on the go.
29: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
31: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
32: PBS Receiver.
31: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
29: Libre to ha?
33: Walang bayad?
29: Oo, walang bayad!
33: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
34: This is a public service announcement.
35: Discipline is the key.
36: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
37: Kilatisin ang sarili,
36: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
38: Importante rin na ating laging isipin,
36: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
39: Isang mahalagang paalala
40: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
41: This is a public service announcement.
42: Public service announcement
43: from PBS,
44: Presidential Broadcast Service
45: at Radyo Pilipinas,
46: Radyo Magazine,
47: 1278 AM.
48: This is a public service announcement.
49: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
50: This is a public service announcement.
51: A public service announcement
52: from PBS,
53: Presidential Broadcast Service
54: and Radyo Magazine,
55: 1278 AM.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Po sa ating mga nakapanayam mula po sa Westmincom. Of course kay sa SecGen ng NAMFREL. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Boss Mark Boqueron, Madam Jo Marie Farial, Madam Marian Melos at Boss Arnel Villamor. Of course, maraming salamat din sa ating mga kasamahan from the production division, Saisa Gorilla at Miss Jam Season. Ngalan po ni Kuya Kiko Flores, ako muna ang inyong nakasama ngayong umagang ito. Al Corpus, mga kababayan, antabayanan po ang ating pong Radyo Pilipinas News Nationwide, kasama pa rin si John Mogol at si Miss Ched Oliva. Bumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
10: Radyo Publiko, serbisyo.
14: Radyo Publiko, serbisyo.
15: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: At kalahating minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang bawat kwalipikadong botante na makilahok sa barm election kasabay ng panawagang panatilihin ang kapayapaan sa ginaganap na halalan.
0: Headlines.
11: Sitwasyon sa Bangsamoro Region, manageable pa rin sa kabila ng insidente ng pamamaril sa Cotabato City.
0: Headlines.
10: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakabalik na sa Pilipinas mula sa matagumpay na pagiging kinatawan ng ASEAN sa 18th BRICS Summit sa India.
0: Headlines.
11: Halos 4.7 na bilyong piso na pamumuhunan nakuha ng Pangulong Marcos Jr. sa pagtungo sa India.
0: Headlines.
10: Pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga nasawi sa nasunog na barko sa Palawan, posibleng tumagal ng ilang linggo ayon sa PNP Crime Laboratory.
0: Headlines.
11: Presentasyon ng mga ebidensya para sa Article 2 ng ika-24 na impeachment trial day ngayon ni Vice President Sara Duterte, sinimulan na.
10: Headlines. Karamihan sa mga Pilipino naniniwalang maayos ang pagtatrabaho ng kanilang mga kinatawan sa distrito ayon sa Okta survey.
0: Headlines.
11: At higit 7,000 pulis itinalaga para sa seguridad ng transport strike ng grupong manibela ngayong Lunes.
9: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 6:00 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, September 14, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang bawat kwalipikadong botante na makilahok sa Barm Parliamentary Elections kasabay ng panawagang panitilihin ang kapayapaan sa ginaganap na halalan. Si Alvin Baltazar para sa ulat.
9: Hatol ng Bayan 2026, Barm's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Tawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kwalipikadong botante na makilahok sa makasaysayang halalan sa Barm. Sa video message ng punong ekutibo ay hinikayat nito ang mga boboto na gawing may dunong dignidad at paggalang sa isa't isa ang lalahukang halalan. Kasabay nito ay ang panawagan ding mapangalagaan ang integridad ng balota at mapanatili ang kapayapaang naging daan upang maisagawa ang nagaganap ngayong eleksyon. Pagbibigay din ng Pangulo, mahalagang hakbang ang ginaganap na eleksyon sa tinatahak ng Barm tungo sa pangmatagalang kapayapaan, demokratikong pamamahala at makabuluhang sariling pagpapasya. Makatulong sana dagdag ng chief executive ang mga boto ng taga-Barm para maihalalang mabubuting leader na makapagpapalakas sa mga institusyon ng Bangsamoro at makapagambag sa pag-unlad ng Mindanao at ng buong bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: I therefore encourage every qualified voter to take part in this momentous event with wisdom, dignity, and respect for one another. Let us also safeguard the integrity of the ballot and preserve the peace that has made this democratic exercise possible.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Kinumpirma ng Commission on Elections at COMELEC COMELEC at Philippine National Police o PNP ang pagkasawi ng 3 individual habang 15 ang sukatan sa barilan sa Barangay Bagwa 2 bago maghating gabi. Sa ulat ng Cotabato City Police Office, nangyari ang insidente bandang 11:41 kagabi sa pagitan ng mga armadong kalalakihan sa harap ng Datu Usman Manpen Elementary School. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, nagugat ang kaguluhan sa hindi pagkakasundo ng mga taga-suporta ng magkabilang partido. Isinailalim sa COMELEC control ang buong Cotabato City.
13: Deklara sa COMELEC na ilagay under COMELEC control ang buong Cotabato City. Therefore, may inassign kami na administrator sa nagngangalang at ni Dindo Maglasang ng aming assistant regional director ng Negros Island Region. Dati siyang election officer dito sa Cotabato. Siya na mismo ang bibigyan namin ng direct authority na magkaroon ng mga desisyon dito sa Cotabato.
11: Si COMELEC Chair George Garcia.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sugatan ang 3 sibilyan at 1 pulis matapos ang shooting incident habang isinasagawa ang parliamentary election sa loob ng Cotabato Central Pilot School. Nangyari ang barilan kaninang alas 6 ng umaga. Agad namang isinugod sa ospital ang mga biktima. Kinundira ng pulisya ang marahas na aksyon ng mga salarin na kasalukuyan pa rin tinutukoy ng mga otoridad.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pagsisimula ng kauna-unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, nananatiling mapayapa sa kabila ng mga isolated incident. Si J. Mark Dagala sa ulat.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Iniulat ngayon ng Philippine National Police na pangkalahatang naging mapayapa ang pag-arangkada ng makasaysayan at kauna-unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa pulong balitaan sa kampo programming ngayong umaga, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rayco na ito'y sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa naturang lugar na itinuturing nilang isolated. Ayon naman sa pahayag na inilabas si PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr., ay batay sa kanilang monitoring ay nagkaroon ng 97.38% voting status sa mga tract area. Mayorya ng mga lugar sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area ay nagsimula na ang botohan, habang sa angkot na lugar gaya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi at Special Geographic Area ay meron ng 100% start status. Sa Basilan, nagsimula na ang botohan sa 165 track location, nakatumbas ng 87.30%, habang nasa ang Maguindanao del Norte naman ay nagsimula na rin ang botohan sa 264 track location o katumbas ng 97.42%. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pagbabantay ng PNP. Mahigpit din ang kanilang koordinasyon sa Commission on Elections sa Dibapak Ahensya ng Pamahalaan para matiyak ang mapayapang pagdaraos ng halalan. Para sa Bago Pilipinas, si Madagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Nananatiling manageable ang sitwasyon sa buong BARM sa kabila ng shooting incident sa Cotabato City ilang oras bago ang isinasagawang parliamentary elections. Ayon kay BARM Ministry of Public Order and Safety Director 2, Firdaus Ali, isolated ang insidente at hindi nangangahulugang magulo sa buong rehiyon. Tiniyak din ito ang security measures na matagal na pinaghandaan ng mga otoridad para sa mapayapang eleksyon.
15: Buong area ng BARM ay mananatiling manageable at under control. Although there are already been declared as COMELEC control, however, it does not say or state that it is otherwise, na kumbaga masasabi nating magulo yung ating kwan. Dahil ito ay pinagpreparan ng ating government of the day, ng all stakeholders at lalong-lalo na ang ating mga mamamayang Bangsamoro, dahil gusto nila itong maging historical.
10: Si BARM Ministry of Public Order and Safety Director 2, Firdaus Ali.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Isolated lang ang shooting incident sa Cotabato City. Kasabay nito, tiniyak ni Bangsamoro Police Public Information Officer, Police Officer Captain Steffi Salanggit, na mahigpit pa rin ipinatutupad ang security measures sa lungsod at iba pang lugar sa BARM. Pinayo naman ang publiko na isumbong sa mga pulis ang anumang kahinahinalang aktibidad para mapigilan ang karasan sa nagpapatuloy na parliamentary elections.
16: Pwede po tayong magbigay kung meron man tayong mga information para po ma-prevent natin yung mga threats na meron tayo sa paligid.
11: Si Bangsamoro Police Public Information Officer, Police Officer Captain Steffi Salanggit.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri pinatitiyak ang maayos at mapayapang BARM election. Si Nympha Asuncion para sa detalye.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Nanawagan si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa lahat ng mga kandidato, supporters at political groups sa tiyak ay magiging mapayapa, maayos at credible ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Zubiri, makasaysayan ang halal matapos ang apat na postponement at mahalagang mabigyan ng mga taga-Bangsamoro ng pagkakataong malayang makapili ng kanilang mga lider. Hinigay ng senador ang lahat ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na maging mahinahon. Igalang ang proseso ng halalan at ang dihan ng karahasan, pananakot at malamang pagtatangkang impluensyahan ang kagustuhan ng mga botante. Nanawagan din si Zubiri sa security forces at election authorities na manatiling alerto at atas para maprotektahan ang karapatan ng bawat botante na makilahok ng malaya at ligtas. Ito ang majority leader, malayo na ang narating ng Bangsamoro peace process, kaya dapat pangalagaan ang mga nakamit dito sa pamamagitan ng mapayamang halalan at paggalang sa resulta ng botohan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Naka-red alert status ang Office of Civil Defense o OCD Bangsamoro Autonomous Region kasabay ng BARM parliamentary elections. Layon itong tiyakin ng mas mahigpit na monitoring, koordinasyon at operational readiness sa anumang emergency o insidente. Mananatili ang red alert status hanggang bukas, September 15. Muli namang ibababa ito sa blue alert status sa September 16 bago ang target na ibalik sa white alert sa September 17, depende sa magiging sitwasyon at progreso ng election-related activities.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Naka-full alert naman ngayon ang lahat ng Police Regional Office ng Philippine National Police o PNP sa buong Mindanao para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bukod kasi sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO BARM, ay isinailalim na rin sa full alert status ang PRO ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Soksarjen at Caraga. Una nang naitala sa Cotabato City kagabi ang dalawang insidente ng karahasan gaya ng pamamaril at pagpapasabog na nagresulta sa pag-asawi ng ilang individual.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Isinailalim din sa Camel Control ang bayan ng Maluso sa Basilan matapos makompromiso mga balota para sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, na kompromiso o nalagay sa panganib ang mga balota mula sa mahigit 30 voting precinct sa Maluso matapos madiskubring pre-shaded ang mga ito. Agad namang ipinag-utos ng COMELEC ang reprinting ng mga balota para hindi maantala ang eleksyon sa nasabing lugar. Samantala, tukoy na rin ang poll body kung sino ang nasa likod ng nakompromiso ng mga balota.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Sa kaugnay pa rin balita, tiniyak ng Commission on Elections sa COMELEC na hindi makakaapekto sa makasaysayang parliamentary elections sa BARM ang pag-atras ng mahigit 800 public school teachers na magsisilbisa ng electoral board members sa eleksyon. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, magkakaiba ang rason ng mga guro at karamihan ay dahil sa kamag-anak nila ang mga kandidato sa parliamentary districts. Ang mga pulis naman mula sa special electoral boards ang pumalit sa mga umatras na guro. Tiniyak ni Garcia na nasanay ng maayos ang mga pumalit na pulis at kinilala ng Department of Science and Technology para magpatakbo ng automated counting machines.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Na detonate ng pulisya ang nadiskubring improvised explosive device o IED sa Lamitan City, Basilan kanina alas 5 na madaling araw. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, wala namang nasaktan dahil sa maagap na pagkilos sa mga otoridad. Anya, inaasahan nila ang plano ng iba pa na ipamukhang magulo ang sitwasyon sa lugar. Gayunman, gagawin ng COMELEC ang lahat para tiyaking ligtas na makaboboto ang mga residente.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Higit 100 international observers mula sa 16 na organisasyon at diplomatic delegations ang itinalaga para sa unang Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento, patunay ito na maging ang iba't ibang mga bansa ay interesado sa kahihitatnan ng makasaysayang halalan sa prosesong pangkapayapaan sa rehiyon at sa pagkakaroon nito ng isang elected government. Magugunitang malaki ang naging papel ng international community sa pagbalangkas ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014 matapos ang 17 taong negosasyon. Inaasahang mag-iikot ang international election observers sa regional seat ng Cotabato City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area, Marawi City, Salano del Sur, Lamitan at Isabela City sa Basilan, Bongao sa Tawi-Tawi at Zamboanga City.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Department of Energy tiniyak ang sapat na supply ng kuryente sa nagpapatuloy na Bangsamoro parliamentary elections. Si AJ Ignacio sa ulat.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Tiniyak ng Department of Energy kasama ang COMELEC at mga stakeholders sa enerhiya ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente para sa BARMM parliamentary elections. Ayon sa Department of Energy, hanggang alas 6 ng umaga ngayong Setyembre 14, walang voting precinct ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente. Nananatiling normal ang status ng Mindanao grid at tapat din ang supply ng fuel sa naturang peninsula. Patuloy namang nakaantabay ang DOE at Energy Family para matiyak ang matatag at maaasang supply ng kuryente hanggang matapos ang halalan ngayong araw. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Naka-code white alert ang Department of Health ngayong araw kaugnay sa posibleng medical emergency sa Bangsamoro parliamentary elections. Layo nitong matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang health emergency at masigurong ligtas at maayos ang eleksyon. Sa ilalim ng code white alert 24/7 na nakabantay ang lahat ng health emergency teams, health commodities at emergency rooms ng DOH hospitals.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Pilipinas. News Nationwide.
10: Oras natin Pilipinas, alas 11:20 po ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid ka bond!
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:21 ng umaga ang ating pong oras sa iba nating mga balita. Nakabalik na po ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang madaling araw mula sa magdagumpay na dalawang araw na biyahe sa New Delhi sa India. Si Pangulong Marcos Jr. ang naging kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 18th BRICS Summit sa New Delhi. Kabilang sa mga bansang miyembro ng BRICS ang Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, South Africa at United Arab Emirates. Dito rin isinulong ng Pangulo ang estratehikong ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at India. Lumapag ang eroplanong sinakyan ng Pangulo at kanyang delegasyon sa Villamor Air Base sa Pasay City kaninang alas 4:15 ng umaga. Sa kanyang arrival statement, inihayag ng Pangulo ang investment pledges at iba pang tagumpay ng kanyang pagbisita. Ipinabati din ng Pangulo ang kay Indian Prime Minister Narendra Modi, ang pasya ng Pilipinas na sumama sa Coalition for Disaster Resilient Infrastructure para tugunan ang mga pinsalang dulot ng mga kalamidad.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Halos 4.7 billion pesos na investment commitment ang nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pagbisita nito sa India. Ayon sa Pangulo, ang mga bago at palalawaking operasyon ng Indian conglomerate sa Pilipinas ay inaasahang makakalikha ng 2,000 trabaho para sa mga Pilipino. Sakop ng investment commitment mula sa Aison Group, ang Agricultural Technology, Healthcare Business Process Outsourcing o BPO at Digital Infrastructure. Kabilang dito ang panukalang $50 million na agro-solar project, healthcare at 24/7 teleconsultation services, maging ang $10 million expansion ng BPO at Global Delivery Centers.
22: We return home with a clearer understanding of a changing global landscape and of where the Philippines and ASEAN must position ourselves within it. Our task now is to turn that understanding into action, to widen our economic opportunities, and to ensure that the changes taking place around us ultimately work to the advantage of our people.
10: Samantala, isinusulong ng Pilipinas ang posibleng long-term rice supply arrangement sa Vietnam. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natalakay ito sa 20 minutong bilateral meeting kasama ang Vietnamese leader sa sidelines ng 18th BRICS Summit sa New Delhi sa India. Aniya, layo nitong tiyakin ang matatag na supply at mas murang pagkain para sa mga Pilipino sa gitna ng nagpapatuloy na epekto ng Middle East crisis. Tiniyak din ng Pangulo na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa Pilipinas.
22: I managed to take, we sat for 20 minutes with the President of Vietnam and we talked about rice and rice importation and talking about a long-term contract. We talked about pricing. Hindi pa tapos, we've been talking about this for a long time. Pero at least nag one-to-one to me kung tungkol na. Because I am so concerned that the food prices have to come down and we're trying to do everything.
10: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Positibo ang isang ekonomista sa maraming oportunidad na posibleng pakinabangan ng Pilipinas mula sa India. Ayon kay economist Michael Ricafort, maraming reforma na ginagawa ang India na isa na ngayong fast-growing country. Ilan-anya sa areas of cooperation na dapat palakasin sa India ang tungkol sa artificial intelligence o AI, seguridad, food security, enerhiya at iba pa.
23: We're also, kumbaga meron din silang global best practices na ina-adapt na pwedeng maibahagi sa atin, no? Areas of cooperation, hindi lang naman puro, bukod, syempre, importante rin yung trade, importante rin yung investments, importante rin yung turista. importante rin yung, alam mo, yung sa BPO na mag-cooperate din dito. Yung, of course, security, that's an, yung security cooperation, at least yung common understanding na yung stand.
11: Yan ang ekonomistang si Michael Ricafort.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Birthday wish ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-anim na 69 na taong kaarawan ang pangmatagalang reforma para sa bansa at mas maraming oras para sa kanyang pamilya. Sinalubong ng Pangulo ang kanyang kaarawan sa New Delhi, India, makaraang maging kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 28th BRICS Summit doon. Binigyang diin ng Pangulo na nais niyang maitatag ang mas matibay na pundasyon ng mga programa at reforma sa kanyang administrasyon para maipagpatuloy ang mga ito sa mga susunod na administrasyon. Sinabi pa ng Pangulo na ang hakbang ay pagbabago sa mga sistema ng pamahalaan para mapabuti ang mga institusyon at matiyak na magpapatuloy ang mga pagbabagong sinimula ng kanyang administrasyon. Nais din ni Pangulong Marcos Jr. na magpatuloy ang pakikipag-ugnay ng Pilipinas sa ibang mga bansa at iginiit na maniindigan ng Pilipinas sa panig ng kapayapaan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Pinuksan ng Malacañang ang kalayaan grounds sa publiko para sa taunang salo-salo sa palasyo para sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa 3,500 supporters at loyalists kasama ng mga vlogger ang nagtipon-tipon sa palasyo. Tinatayang 1,000 PWDs, senior citizens at IRM friends kasama ang 200 public school students ang lumahok sa special educational field trip kasama ang mga tauhan mula sa Office of the President. Si Pangulong Marcos ay sumapit na sa kanyang ika-69 na taon nitong September 13.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Posibleng tumagal pa ng ilang linggo ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga labi mula sa nasunog na MV June Aster sa Palawan. Ayon sa PNP Crime Laboratory, sunog na sunog ang 71 biktima kaya pahirapan ang pagtukoy sa mga ito. Kumukuha naman ng PNP ang PNP Forensics Unit ng molar teeth sa posibilidad na makakuha ng DNA sample. Nakaalalay din ng volunteer dentist sa crime laboratory, lalo't iisa lang ang forensic odontologist na gumagawa ng extraction procedure. Sumaklolo naman ng pulisya ng karagdagang suporta para mapabilis ang pagbiyahe ng specimen sa National Headquarters kung saan sasailalim sa pagsusuri.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Sinimulan na ng prosecution ang presentasyon ng mga ebidensya para sa Article 2 sa 24 na araw ng impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte. Akusado rito ang Vice Presidente na umano'y pag-ataksil sa tiwala ng publiko hinggil sa hindi niya maipaliwanag na yaman. May 12 araw ang prosecution para ipresenta ang kaso sa Article 2. Isasalang rito ang 14 na testigo at higit 1,800 bank, tax at financial records ng pangalawang pangulo. Una nakasalang ngayon sa witness stand si retired Sandigan Bayan Presiding Judge Amparo Cabotaje Tang para talakay ng mga prinsipyong legal hinggil sa undisclosed at unexplained wealth at ipinababawal na business interest.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Usapin sa voting threshold na sa exclusive power ng Senate Impeachment Court ayon sa House Lead Prosecutor.

0: It remains to be within the exclusive power of the Senate, no? Balikan natin yung constitutional provision. The Senate shall have the exclusive power to try and decide. One of the questions in this trial and in the upcoming decision is how you apply 2/3 of all the members of the Senate. Is it supposed to include those who are not attending? I think this question respectfully exclusively belongs to the impeachment board.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Karamihan sa mga Pilipino ay naniniwalang may good job o maayos ang pagtatrabaho ng mga congressman o kinatawan ng kanilang distrito sa Kamara. Batay ito sa tugon ng masa survey ng Okta Research Group sa ikalawang quarter ng 2026. Ayon sa survey, 64% ng mga Pilipino ang nagsabing maayos ang pagtatrabaho ng kanilang mga congressman o congresswoman. 27% lang ng mga nakapanayam ang nagsabing hindi maayos o doing badly ang mga kinatawan ng kanilang distrito. Isinagawa ang face-to-face interview mula July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 anyos pataas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ang oras natin, 11:31. Sa iba pang balita, ipinresenta ang resulta ng independent medical examination ni dating House Speaker Martin Romualdez ngayong araw sa Sandigan Bayan. Isinalang sa witness stand ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, si University of the Philippines, Philippine General Hospital o UPPGH Director Dr. Gerardo Legazpi. Layon itong ipresenta sa korte ang resulta ng isinagawang independent medical exam kay Romualdez sa UPPGH noong Sabado. Batay sa atas ang korte, susuriin sa pagdinig kung marapat pang manatili sa ospital ang dating House Speaker.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:31 oras natin Pilipinas. Sa oras na to, puntahan natin si Alvin Baltazar sa Malacañang para sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa post-birthday o post-birthday salo-salo sa palasyo.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Yan, pakinggan natin, baka mga ako pa, yung punting paramilita ni Pangulong Marcos, pakinggan natin si Pangulong.
6: And we will also celebrate in person. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for your good wishes. Thank you for all that you have done to support me and the work that we are doing. Maraming maraming salamat. Ay mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang ating mga minamahal na Pilipino. Maraming salamat po.
7: Maraming maraming salamat, mahal na Pangulo, thank you. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yeah. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo.
5: Basically, John said, nagpasalamat ang Pangulo dito sa mga bumati sa kanya para sa kanyang 69 birthday. Dito sa palasyo ng Malacañang, nasa 9,026 yung invitado para magilahok dito sa salo-salo sa palasyo. Ito yung annual gathering and Thanksgiving na rin para ipag-iwan ang kaarawan ng Pangulo Marcos. Hindi lamang dito sa palasyo, ginagawa ang pagbiriwang Ted at John. Sa pagkat dahil sa ngayon ito, ay sasigawa rin ang pagbiriwan ng kaarawan ng Pangulo sa 20 lalawin dyan pa sa ibang-ibang bahagi ng bansa. At kanina nga, nagbabigay ng kanilang bansa yung mga nasa probinsya. Nakita natin yung Tarlac at saka Cebu. Nagkaroon ng konting pag-uusap ang Pangulo at yung mga bumati sa kanya doon sa iba't ibang mga lalawigan at sa kanyang informal speech. Kanyang pasalamat lang naman ang Pangulo doon sa kanyang mga taga-suporta na tumungo dito sa panasa ng kanya. Kasama na rito yung mga nasa 3,500 supporters at loyalists. Pati yung mga nasa may 1,000 PWDs at yung mga 200 estudyante kasama rin dito na nagkakaroon pala ng special educational trip at isa sa kanilang ruta itong palasyo ng Malacañang. Yan muna at sir, at John, ang ilan sa mga aktibidad ni Pangulong Marcos, nakauwi-uwi pa lamang kanina ng alas 4 ng umagaling naman ng New Delhi, India. Mula sa palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: mula sa Presidential Communications Office at Radyo

0: Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Maraming salamat, Alvin Baltazar. 11:34 po ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Nagtalaga ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng higit 7,000 polis para magbigay seguridad sa transport strike ngayong araw ng grupong manibela. Gumamit din ang NCRPO ng 11 drone operators para i-monitor ang kilos protesta. Higit 300 tauhan naman ng Reactionary Standby Support Force at halos 500 tauhan ang itinalaga para sa Civil Disturbance Management. Kabilang na rin dito ang higit 1,300 tauhang naka-standby ngayon para sa anumang kaganapan. Dagdag pa ng NCRPO, 126 na police officers ang idineploy para tumulong sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko sa panahon ng pagkilos.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bahagi ng TV interview ni Senador Rodante Marcoleta, ipinalabas sa nagpapatuloy na bail hearing sa Sandigan Bayan. Si Meron Bastasa sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division, ipinalabas sa korte ang bahagi ng pahayag ng senador sa isang TV program kung saan ipiniliwanag niya ang dahilan kung bakit niya isinama sa kanyang statement of contributions and expenditures o SOCE ang pagkakilala ng mga nag-donate sa kanyang kampanya. Sa programang sagana mamayan sa Net 25, sinabi ni Marcoleta na isa sa mga pakiusap sa kanya ng kanyang mga naging donor ay huwag nang ibunyag ang kanilang mga pangalan. Ayon sa senador, iba-ibang halaga at paraan ng pagtulong sa kanya, ngunit pinili niya ilagay na zero ang contribution sa kanyang sose para hindi na kailangang isa-isahing tukuyin pa ang kanilang pagkakakilandan. Ang naturong video ay isa sa naging basihan sa isinagawang confidential fact-finding investigation ni Attorney Maria Henson mula sa Ombudsman na tumayong testigo ng prosecution ngayong araw. Di naman na kinwestiyon ang depensa ang authenticity ng video na ipinalabas sa korte. Gayunman, kinwestiyon ang judicial affidavit ng testigo na anilay nakabatay lamang sa mga espekulasyon. Gate naman ang prosekusyon, hindi umano espekulasyon ng mga ito dahil nakabatay ang findings sa mga ipinakita sa video at sa isinagawang evaluation ng testigo. Present naman sa pagdinig ngayong araw si Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang akapwa-akusado sa hinaharap na kaso. Plunder. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mataas na singil sa kuryente at palaging brownout sa Visayas, pinaiimbestigahan. Para sa balita, narito si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nakatagdang humarap sa Miyerkules, September 16, ang mga energy stakeholders sa Kamara upang magpaliwanag sa nararanasang serye ng brownout sa Visayas at Mindanao. Ito ang inihayag ni Negros Occidental Representative Javier Miguel Benitez kasunod ng paghahain ng House Resolution 1430 para imbestigahan ang mga power interruption at mataas na singil sa kuryente sa Visayas. Sa resolusyon na inaatasan ng House Committee on Energy na magsagawa ng investigation in aid of legislation, kaugnay sa 30.85% na pagtaas sa ancillary service rate na naramdaman ng mga consumers sa kanilang bill mula nitong August 2026. Kasama rin sa CCS sa atin yung sunod-sunod na red at yellow alert sa Visayas grid mula Mayo hanggang Agosto na nagdulot ng malawak ang brownout sa Cebu, Iloilo, Bohol at iba pang lugar. Inaasahan magpapaliwanag sa pagdinig ang DOE, ERC, NGCP, MEA, NAPOCOR, TRANSCO, Philippine Electricity Market Corporation at Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Layunin din ang investigasyon na matukoy kung may kapabayaan sa pagpapatupad ng mga power projects at kung kinakailangan na refund, multa o pagbabago sa ipira upang maprotektahan ang mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy na umarangkada ang handog ng Pangulo, Trabaho Agad Job Fairs 2026. Mahigit 98,000 na trabaho sa loob at labas ng bansa ang inaalok sa iba't ibang job fair na tatagal hanggang September 16. Kasabay nito, mayroon ding one-stop shop para sa pagproseso ng pre-employment documents mula sa NBI, SSS, PhilHealth at Pag-IBIG. Sakop din ang handog ng Pangulo ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, tulong financial, livelihood support, agricultural inputs, legal aid at iba pang serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating pong balitang sports, Gilas Pilipinas makakalaban ng China para sa tsansang umusad sa quarterfinals ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
5: target ng Gilas Pilipinas na makasungkit ng krusyal na panalo kontra China sa kanilang pagharap sa huling araw ng group stage ng men's basketball action ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Magtatagpo ang Pilipinas at China mamayang alas 12 ng tanghali. Ang laban ay maagang pagharap sa pagitan ng kampiyon at bronze medalist ng event sa huling edisyon ng Quadrennial Meet noong 2023. Matatanda ang tinalo ng Pilipinas ang China sa mismong baluarte nito sa semifinals bago kalaunan ay nanaig kontra Jordan upang angkinin ang gintong medalya. Punterya ngayon ng mga Pinoy na makamit ang panalo kontra Chinese squad upang makaiwas sa mas komplikadong sitwasyon. Sa ngayon ay bitbit ng Gilas ang 1-1 record katabla ang Bahrain sa number 2 spot ng Group C habang hawak ng China ang malinis na 2-0 kartada at sigurado na ang pag-abante sa quarterfinals. Kung mananalo, pasok na sa quarters ang Pilipinas. Ngunit kung matatalo ito at manalo rin ang Bahrain sa Kazakhstan sa isa pang laban, ay kailangan pumuesto sa 2 best third placers ang Pilipinas upang makausad sa knockout stage at maipagpatuloy ang gold medal defense sa men's 5-on-5 basketball. Mula Sports Radio 918, Ria Revelo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
7: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:43 po ng umaga ang ating oras. Karagdagang mga balita sa mga probinsya dito sa Luzon. Toda Rescue Seminar. Dagdag na kaalaman ng mga tricycle drivers sa pagresponde kung may emergency situation sa Burgos, Ilocos Norte. Mula Radyo Pilipinas Lawak, narito ang ulat ni Rani Dorilag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sumailalim sa dalawang araw na seminar ang mga tricycle drivers para maging responders sa bayan ng Burgos Ilocos Norte. Pinangunahan ng Burgos Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Joseph Calderon ang To the Rescue Seminar upang mapalawak ang kalaman ng mga tricycle driver sa paghahanda at pagresponde sa mga emerhensya, lalo sa pagtulong sa mga nangangailangang pasahero sa komunidad. Ayon sa PNP, bilang isang driver na regular na bumibiyahe sa loob ng munisipalidad, ay sila ang unang nakakakita sa mga insidente sa kalsada, medical emergencies at iba pang sitwasyon na kailangan ng assistance. Bagay lamang na nararapat na magkaroon ng dagdag na kalaman ang mga tricycle drivers sa response measures, safety practices, basic life saving at pagiging kalmado at alerto sa panahon na mayroong emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Baling tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Baguio. Regional Tripartite Wages and Productivity Board nag-asagawa ng motto proprio consultation para sa posibleng adjustment sa minimum wage sa Cordillera. Si Joseph Cabanas ang may dala ng balitang yan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Isinasagawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Cordillera, ang serye ng konsultasyon para sa posibleng wage adjustment sa iba't ibang sektor sa rehiyon. Ayon kay DOL Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr., patuloy na sinusuri ng wage board ang iba't ibang batayan para sa posibleng pagbabago sa kasalukuyang 505 pesos minimum wage sa ilalim ng wage order number 24. Natapos na ani ang konsultasyon sa mga employer group sa Baguio City habang nakatakda naman ang konsultasyon sa Apayaw at Kalinga sa Setyembre 22. Isasagawa rin ang iba pang konsultasyon sa iba pang sektor sa Baguio City sa Setyembre 24 at 25. Sinabi ni Atal na mahalaga ang malawakang konsultasyon upang makuha ang pananaw ng lahat ng sektor bago magpasya ang RTWPB kung kinakailangan ang wage increase at kung magkano ang maaring idagdag. Wala pa umanong tiyak na petsa kung kailan ilalabas ang desisyon ng wage board at wala rin katiyakan kung magkakaroon ng dagdag sahod. Wala rin umanong natatanggap na formal na petisyon mula sa labor group sa Cordillera. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Philippine Army magbubukas ng mahigit 1,000 trabaho sa handog ng Pangulo Job Fair sa Bicol Region. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Diana Mendez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Aabot sa 1,046 job vacancies ang bubuksan ng Philippine Army sa Bicol Region bilang bahagi ng handog ng Pangulo Job Fair na pangungunahan ng Department of Labor and Employment o DOLLY Bicol simula ngayong September 14 hanggang September 16, 2026. Ayon sa DOLLY Bicol, makikisa ang Philippine Army sa job fair sa Albay at Camarines Sur. Sa Albay job fair ngayong September 14, kabilang sa mga posisyong bukas, ang Infantry Armor Field Artillery, Army Engineer Communication and Information, Logistics Finance Service, at Human Resource Management na may kabuuang 646 job vacancies. Samantala, 400 officer candidate corps slots naman ang iniaalok sa Camarines Sur job fair mula September 15 hanggang September 16. Bukod sa Philippine Army, inaasahang lalawak din ang iba pang local at overseas employers upang magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga job seekers sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Kunin natin ang report ni Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan. Handog ng Pangulo 2026, naglalapit ng iba't ibang serbisyo ng gobyerno para sa mga taga-Eastern Samar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Isinasagawa ngayon sa Provincial Capital Gym sa Borongan City ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, isang convergence activity ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalapit ng iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan sa mga mamamayan ng Eastern Samar. Isinasagawang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Marcos na nagtatampok ng province-wide service caravan para mailapit mismo sa mga residente ang mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pambansang pamahalaan. Pinagsama-sama sa aktibidad ang iba't ibang ahensya upang direktang maihatid sa mga residente ang mga serbisyo, programa at ayuda, partikular sa mga pamilyang nangangailangan ng suporta. Kabilang sa mga tampok na serbisyo ang job fair, scholarship payout mula sa DOLI at Commission on Higher Education, kadiwa ng Pangulo, pamamahagi ng bigas, serbisyong pangkalusugan, social welfare at livelihood assistance, skills training at pagpaparehistro sa National ID. Tampok din sa programang video message ni Pangulong Marcos bilang bahagi ng aktibidad na naglalayong palawakin ang akses ng mga mamamayan sa mga serbisyo ng pamahalaan. Layunin ang handog ng Pangulo na mailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad at matiyak na mas maraming mamamayan ang direktang makikinabang sa mga programang nakalaan para sa kanilang kapakanan at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Dumako tayo sa Mindanao. Nagsimula na po ngayong araw ang botohan sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Pero ilang voting centers sa Cotabato City ang nakaranas ng pag-aantala sa paghahanda ng mga presinto dahil sa late arrival ng ilang election materials at electoral board members. Ang iba pang detalye, ihatid ni Nadif Haji Nabel ng Radyo Pilipinas, Marawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nagsimula na ang kauna-unahang barn parliamentary election dito sa Cotabato City. Kasalukuyan ay nandito tayo ngayon sa Cero Central School upang tingnan ang paglahok ng ilang mga butante dito sa Cotabato City. Bandang alas 5 ng umaga ay dumating na at dumagsa ang ilang mga butante dito sa Cotabato City at nakita din natin nandito ang COMELEC chairman na si Chairman Garcia at ilang mga commissioners na dito din ang COMELEC officer ng Cotabato City na si Attorney Guyo. Mahigpit din ang seguridad dito dahil may mga pulis at sundalo na kadeploy dito sa lugar na ito. Bandang alas 5 ng umaga, binuksan na sana ang mga gate ng mga paaralan para sa mga senior citizen at persons with disabilities na kabilang sa early voting period. Naantala ang pagdating ng ilan sa mga electoral board dahil sa laging sitwasyon sa kanilang biyahe. Bandang alas 6:30 ng umaga, sinimulan na ang paghahanda ng mga presinto para sa regular na butuhan na nakatakdang magsimula alas 7 ng umaga. Ilan naman sa mga presinto ang hindi pa agad nabuksan dahil hindi pa nabubuksan ang mga pintuan ng ilang silid-aralan. Dahil dito sa utos ng electoral board, napilitan ng ilang poll watchers na sirain ang mga kandado at pintuan upang agad na makapasok at maihanda ang mga presinto bago magsimula ang regular na butuhan. Kapansin-pansin din dito ang ilang mga kapulisan na nagsilbing electoral board bilang kapalit ng mga guro na hindi nakarating sa final testing ang siling o FTS. Sa kabila ng mga naging pagkaantala at sa paghahanda, naihanda naman ang mga presinto upang may pagpatuloy ang regular na pagboto alas 7 ng umaga. Sinabi naman ng COMELEC na ang mga senior citizen at PWD na hindi nakaboto sa early voting period ay maaari pa rin bumoto sa regular na oras ng butuhan. Nakapanayam din natin kanina si COMELEC Chairman Garcia na nagsabing nasa ilalim ngayon ng COMELEC control ang Cotabato City kasunod ng mga insidente ng pamamaril at pagpatay na naganap kagabi. Samantala, nagpapatuloy ang presensya ng mga pulis at sundalo sa paligid ng voting center bilang bahagi ng security measures upang mapanatili ang kaayusan habang isinasagawa ang halalan. Sa ngayon nga ay patuloy pa rin ang butuhan dito sa Cero Central School sa ilalim ng mahigpit na seguridad ng ating mga kapulisan. Pinag-iingat naman ang lahat ng mga butante habang nagpapatuloy ang halalan at inaasahang magtatapos ang butuhan bandang alas 7 ng gabi. At ayon naman sa COMELEC ay open naman sila sa adjustments na pwede nilang gawin upang matiyak na lahat ng mga butante dito sa Cotabato City ay makakalahok sa kauna-unahang barn parliamentary election. Mula rito sa Cotabato City, Muhammad Dadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Mindanao, sitwasyon ng Bangsamoro parliamentary election sa Lamitan City, Basilan, nananatiling maayos at kontrolado ng mga otoridad. Sa detalye, mula kay Justin Bulanon.
0: Radyo Pilipinas Report.
14: Nananatiling maayos at kontrolado ng mga otoridad ang sitwasyon ng barn parliamentary elections na kasalukuyang nagpapatuloy sa lungsod ng Lamitan, Basilan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Zamboanga kay Lamitan City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Jans Vladimir Hilarion, generally peaceful ang eleksyon sa lungsod sa pakipagtulungan ng kapulisan at militar sa gitna ng ilang naitalang kaganapan sa lalawigan. Nagsagawaan niya ng controlled explosion ng mga otoridad matapos marikobla ang isang IED sa barangay Kabobo, batis na nakala hinaharap nilang impormasyon. Samantala, nananatiling maayos pa rin ang sitwasyon ng seguridad sa municipalidad ng Maluso sa gitna ng isyu kauday ng mga appreciated ballot. Sa pangkahalatan, patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad upang masiguro ang maayos at kredibleng halalan sa basilan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 14, 2026. Ang ating pong oras, 6 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
1: Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, September 14, 2026. Welcome sa isa na naman pong edisyon ng ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Anisha Haji Hassan, ang inyong tagapagsalita mula sa Bureau of Immigration, at makakasama ninyo ako sa susunod na isang araw, isang oras para sa mga napapanahong balita, mahahalagang impormasyon at usapang may kinalaman sa immigration, paglalakbay, at ang mga serbisyong hatid ng Bureau of Immigration.
2: At ako naman po si Spokes Melvin Mabulak. Isang mapagpalang hapon sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Dito lamang sa Radyo Magazine, hatid ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Habang nakikinig po kayo, huwag kalimutan, sabayan din kami online. Live po tayo sa ating opisyal na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. Ganun din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Magazine sa facebook.com/radyomagazine. At nakasimulcast din po tayo sa Facebook page ng The Capital FM, facebook.com/fm2ph. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan sa Radyo Magazine at sa lahat ng patuloy na sumasuporta ng ating programa. Sama-sama nating ihatid ang tama na papanahon at mapagkakatiwalaang impormasyon sa napatungkol po sa immigration at paglalakbay dito sa Pilipinas.
2: At of course, syempre, welcome po natin Attorney Anisha, welcome po sa ating programa. First time po niya. At siya po yung ating bagong spokesperson ng Bureau of Immigration. But at the same time, Spokes Anisha, pasalamatan din natin yung mga kasamahan natin na nasa tech dito sa studio. Dahil sa kanila po, naipapahatid po natin ang ating mga balita tungkol po sa immigration. Pasalamatan natin si Julius Ongam, si Marisol Malimban, si Sam Renz, Ryan Reyes, si Ronavel Esperanza, si Camille Mauricio Umali at si Marulas Transmitter. Maraming salamat po!
1: Maraming salamat po!
2: Yes, alam natin, last week medyo busy tayo, Spokes, no, Anisha? Nakita natin, attorney, yung mga iba't ibang pangyayari. Hindi lang dito sa ating bansa, pero sa international, nakita natin, continuous pa rin po yung ating kakaroon po ng problem sa Middle East. Andun pa rin yung gyera nangyayari with Iran, with the US. Talagang naapektuhan tayo at tumataas po yung krudo. Ayun, 'di ba yung tama, ano natin sa ano sa pag nagpapagas po tayo, talagang apektado na at apektado din po yan yung ating travel kasi parang nakikita ko tataas ata yung airfare, no?
1: Tama po.
2: Iyan po nakikita natin. Kaya tingnan natin din yung mga pangyayari doon sa Middle East, talagang nakaka-apekto dito. At even po, yung pangalawang ano, nakita natin na mga pwedeng maka-apekto din sa travels natin, yung ating Department of Foreign Affairs nag-issue ng Alert Level 3 mandatory against traveling doon papunta sa Iran at saka sa Israel. And that really is concerning kasi alam naman po natin na talagang may gyera doon. At nakikita natin na kailangan natin protektahan din yung mga kababayan natin. At yan ay nakaka-apekto. We have to understand the Middle East. This is the pinaka, ano to, destination ng maraming mga Filipinong OFW. Oo, nakikita natin. At even, di ba, Atty. Anisha, pagpunta natin sa Middle East, dumadaan sa, ano, sa Europe, dumadaan sa Middle East.
1: Tama po.
2: Oo, inaano natin. Kaya nakita natin na ito ang mga importanteng dapat tingnan natin. Kaya sa ating mga kababayan, ingat-ingat po tayo sa pagta-travel abroad, lalo't-lalo po sa Middle East kasi andoon pa rin po yung mga kaguluhan at nakaka-apekto po yan. At mula naman sa usaping international hanggang sa pangyayari dito sa Pilipinas, punong-puno ng balita ang linggong ito. At syempre, hindi rin pahuli ang bagong immigration, yung Bureau of Immigration. Pakinggan muna natin ang ilang updates sa Immigration News Roundup.
3: Magandang araw, narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup.
4: Dinakip ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang 2 Korean fugitive sa magkahiwalay na operasyon sa Mabalacat City, Pampanga noong Setyembre 1, 2026. Isinagawa ang operasyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang border security at iyaking hindi magiging kanlungan ng mga puganting dayuhan ang Pilipinas. Nakipagtulungan din ang BI sa Korean National Police Agency. Ayon kay FSU Chief Randall Ryan C., unang dinakip si Mong Jongju, 30 anyos, na umano'y leader ng isang proxy account fraud ring na nakabase sa Phnom Penh. May warrant of arrest sa South Korea at Interpol Red Notice na inilabas noong Abril 8, 2025. Ayon sa Korean authorities, nakapanghikayat umano siya ng mga biktima na mag-invest ng humigit kumulang 11 billion Korean won. Nakip din si Chai Byung-yoon, 29 anyos, na wanted sa South Korea dahil sa telecommunication-based financial fraud. Kapwa dinala sa BI Wardens Facility sa Taguig habang isinasagawa ang deportation proceedings. Sa pagpapatuloy, 4 na Chinese national ang nadakip ng Bureau of Immigration. Sila umano ay sangkot sa cyber fraud sa isang intelligence-driven operation laban sa pinaghihinalaang illegal na POGO-related activities sa Monteliano Street, Alabang, Muntinlupa City noong September 4, 2026. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap at beripikahin ng BI ang impormasyon hinggil sa umano'y patuloy na operasyon na may kaugnayan sa POGO. Naglabas si BI Commissioner Joel Antonibiado ng Mission Order No. 2026-321 noong September 3 para sa nasabing operasyon. Ayon kay FSU Chief Randall Ryan C., nahuli sa aktong umanong nagsasagawa ng cyber fraud sina Xiao Xiong, 30 anyos, undocumented, Tang Ke, 31 anyos, overstaying at walang kukulang visa, Liu Peng, 35 anyos, overstaying, at Zhang Kaiyun, 42 anyos, overstaying, may blacklist order at dating POGO worker. Binigyan din ni Biado na patuloy na gagamit ang BI na intelligence-led operations upang matukoy at mahuli ang mga dayuhang lumalabag sa batas at suportahan ang pulisiya ng pamahalan laban sa ilegal na POGO operations. Samantala, dinakip ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit si Richie Levy, 51 anyos, isang Australian national na subject ng Interpol Red Notice sa Bonifacio Global City, Taguig noong September 9, 2026. Isinagawa ang operasyon alinsunod sa mission order na ilabas noong September 8 sa koordinasyon ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group, Highway Patrol Group at Taguig City Police Station. Ayon kay FSU Chief Randall Ryan C., wanted si Levy sa India kaugnay ng kasong criminal conspiracy. May arrest warrant laban sa kanya na inilabas ng Court of Chief Judicial Magistrate Rouse Avenue District Courts, New Delhi noong November 28, 2024. Ayon sa Indian authorities, sangkot umano si Levy sa mga peking merchant trade transactions na nagresulta sa paglilipat ng pondo ng banko. Tinatayang $430,000 umano ang kanyang kinita bilang komisyon, habang umabot sa 2.4 billion Indian rupees ang inulat na pagkakalugi ng isang Indian Agricultural Federation. Huling pumasok si Levy sa Pilipinas noong Enero 4, 2026. Dinala siya sa BI Wardens Facility sa Taguig para sa deportation proceedings. Nagbabala si BI Commissioner Joel Antonibiado na hindi magiging ligtas na kanlungan ang Pilipinas para sa mga dayuhang pugante. Sa pinakuling report, ipinadeport ng Bureau of Immigration sa Japan noong Martes, September 8, ang 4 na Japanese national dahil sa overstaying, kawalan ng kukulang dokumento at pagkakasangkot umano sa mga ilegal na aktividad. Kabilang sa mga deportees, sina Oi Riho, 28 anyos, Moriyama Yu, 31 anyos, na kapwang natuklasang overstaying, undocumented at undesirable aliens at umano'y sangkot sa telecommunication fraud, online gaming fraud at isang kidnapping-related scheme. Kasama rin sina Daisuke Ikeno, 51 anyos at si Hamai Daisuke, 53 anyos na inideklarang undesirable aliens matapos matukoy ng mga pugante mula sa hustisya at may nakabinbin warrant sa Japan kaugnay ng pagnanakaw. Sumakayang 4 sa Japan Airlines flight patungong Narita at sinamahan ng mga tauhan ng Japan National Police Agency. Ayon kay BI Commissioner Joel Antonibiado, patuloy na pinapaiting ng BI ang immigration enforcement at pakikipagtulungan sa mga foreign law enforcement agencies upang napatiyak na hindi maging kanlungan ng mga pugante ang Pilipinas. Isinagawa ang deportation alinsunod sa Philippine Immigration Laws at mga itinakdang proseso sa koordinasyon ng Japanese authorities. At yan ang pinakamainit at pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Para sa iba pang mga update, bisitahin ang official na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Antribiado, ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Ayun na yun, no? Nakita natin na, Spokes Anisha, nakita natin na yung, ano, yung mga report ni Officer Aldrin Rosita. Maraming salamat, Immigration Officer Aldrin Rosita. Galing ba po yan sa Batangas? Siya po yung official natin na Marites. Alam po niya yung mga nangyayari sa immigration. At nakita natin, pag-usapan natin na Spokes Anisha, no? Attorney, yung unang report na pinaigting ng ating Bureau of Immigration, yung pagpapatupad ng immigration laws. Alam naman po natin na talaga ang immigration, yung mga operatiba natin, kahit konti lang, no, nakita natin dito na yung BI Fugitive Search Unit in coordination din sa mga kaibigan natin sa embassy. Lalo itong pagkakataong ito, yung ano to, yung sa Korean Embassy, na kung saan nahuli natin ng isang nagngangalang Son Jong-in na 65 years old at isang napakatanda na Song Yong the second, 85 years old, dahil sila po ay fugitive po sa kanilang bansa. At yung isa, si Song Jong, yung 85 years old, ay improperly documented. Kaya nga po sila, nakita natin doon ito, attorney, sa ano, sa Clark, sa Angeles City, doon sila na huli. At nagpapasalamat tayo sa ating ano, fugitive search unit. Talagang ano to, si Sir Rendell. Last time Friday, alam mo, attorney, di ba, si Sir Rendell, siya ay binigyan ng award dahil talaga napakasipag po nito. At saludo po tayo sa ating mga kooperatiba ng FSU, yung Fugitive Search Unit natin. Congratulations po, Sir Rendell. Sana tuloy-tuloy din po yung ating ginagawa para po ito sa ating bansa. At kinikilala naman po ang iyong ginagawang magandang trabaho.
1: Tama ka dyan, no, Spokes Melvin. Napaka-well-deserved naman po ng ating poging-poging.
2: Yes.
1: Chief ng ating Fugitive Search Unit, Sir Rendell C. Nako po, totoo namang walang tulugan sa FSU. At ito nga ang nakaraang linggo, base sa ating report from Officer Aldrin, nahuli rin po itong sila Moon Jung-ju at si Che Byung-gyun. Opo, sila po ay mga wanted rin sa Korea at sa pakikipagtulungan po ng Korean authorities, at saka po rin sa tamang at timely na pakikipagkoordinasyon with our Interpol, dahil sila po ay may mga Interpol red notice po.
2: Yes,
1: no?
2: Oo.
1: Oo, itong si Moon naman ay isang leader pala ng proxy account fraud ring na nakabase, yes, pa sa Cambodia at dito nag-ooperate sa Pilipinas, at nakapanghikayat umano ng mga biktima na na mag-invest ng humigit kumulang na 11 bilyong Korean won. Imagine na lang naman ho natin,
2: yes,
1: kung dito pa ho nakapang biktima ng ating mga kababayan, ano?
2: Yes,
1: kaya congratulations at maraming salamat po sa Fugitive Search Unit.
2: Yes, nakikita din natin na Attorney Anisha, no, yung ano talaga, yung ito din very ano ko, yung mga crimes po nila involving na telecom fraud,
1: yes,
2: ng loloko nila, at kaya very very good na malakas po yung coordination po natin. Itong report naman, sa pangatlong report, nagkaroon po ng raid na ginawa yung ating mga tauhan ng Bureau of Immigration, at nahuli po natin 4 na Chinese national sa isang intelligence driven operations sa pinaghinalaang parang pogo-like ito, Attorney Anisha. Kasi alam naman po natin, noong last year pa, no, nagpalabas ng direktiba ang ating mahal na Pangulo na dapat wala ng pogo dito sa ating bansa. Kaya nga po, tuloy-tuloy po yung operasyon ng ating mga tauhan. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap at binerifika po ng ating mga operatiba ang impormasyon. Patuloy na nagkakaroon ng pogo-related activities dito, at of course, ang ating commissioner ay naglabas po ng mission order noong September 3 para sa operasyon. At doon talagang nahuli sila na gumagawa talaga ng kalokohan ng mga Pogo-related activities. Itong si apat po ito, si Xiong. So, ang hirap ng mga pangalan na 30 years old. Undocumented po siya. Si Tangke. Tangke, no? 31 years old. Si Liu Ping, 35 years old. At si Shang Kaiyu, na mayroon palang blacklist order at dating Pogo workers. At ito ay nagpapakita, alam mo, spokesman Nisha, attorney Nisha, na itong mga intelligence-driven operations na tinitingnan ng ating matawan ay talagang nagbubunga at napaka-importante po ito. Natuloy-tuloy po nating gawin ito. Kaya we all need as well yung information na ibibigay ng ating community. Kasi hindi naman po ito magiging trabaho lang ng Bureau of Immigration without the information provided by our mga citizens ng ating mga kababayan. At napaka-importante po niyan.
1: Tama ka dyan po, Spokes Melvin. Pasalamatan rin natin ang ating mga partner agencies po, ang mga local government units, ang ating pong PNP, ang ating pong NBI, at saka ang mga government embassies, ang ating mga foreign embassies and government authorities na tumutulong po sa atin para malocate po ang mga sinasabing mga tao na ito na may mga pananagutan sa batas sa kanilang mga bansa. So, pang-apat po natin, no? Itong si Rishi Levi, isa naman pong Australian national. Sa balita po, sa report po ng FSU, siya po ay nakapang-scam o nakapang-emosyon ng umaabot sa $430,000.
2: Laki,
1: at ang lugi po na inabot ng Indian Agricultural Federation, nasa Indian rupees po na nagkakahalaga ng 2.49 billion.
2: Oh, laki niyan. Nakita natin. Talaga ito yung pabalita ko, Attorney Anisha, ito yung Indian Australian national, pero yung kanyang he committed the criminal act doon sa India at siya ay nasa Interpol. Mm-hmm. And we are very kasi tayo ang immigration ay connected din sa Interpol.
1: Yes,
2: pero nang pumasok siya na nakita ko, nang pumasok niya wala pa siyang
1: record.
2: Wala pang record. Pero eventually, nang lumabas, kaya talagang tiningnan at nandito naman. Very proud po ako sa ating FSU. Talagang sila ay hindi natutulog. Parang talaga sila.
1: Kaya kailangan po talaga nating itanong sa ating butihing chief, no? Kung paano napapanatili yung kagwapuhan, no?
2: Yes,
1: sa kabila ng walang tulog na operasyon.
2: Walang tulog. Walang beauty rest. Pero tuloy-tuloy pa rin. Pero nakita natin at Ito pong Australianong ito, sila po ay nasa ating detention center na po. At nag-aantay na po para sa kanyang deportation proceeding. At sa ating huling at panlimang report, tungkol po ito sa apat na Japanese national na dineport po pabalik sa kanilang bansa. At sila po ay may kanya-kanyang mga kaso din po doon sa Japan. At sila po ay dineport noong September 8 po. Sa NAIA Terminal 3 po ito, sakay po sila ng isang Japan Airlines pabalik ng Japan. Si Oi Riho, isang 28 years old. Si Moriyama Yu, 31 years old. At yung si Daisuke Ikino, 51 years old. At si Hamai Daisuke, 53 years old. At sa pagbalik po nila doon sa Japan, bilang deportee, sinamamahan po sila ng Japan National Police Agency. At talagang nakita po natin na tuloy-tuloy po, malakas po yung ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga embassies dito.
1: Tama po.
2: They're very, very strong coordination with those foreign embassies. At napaka-importante yan kasi alam naman po natin ang nature po ng trabaho ng Bureau of Immigration ay sa mga dayuhan. Kaya doon talaga nakikita natin na napaka-importante ang very strong coordination with other foreign embassies. At marami pa tayong pagkwekwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon, pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Bes, grabe!
5: Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
17: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
23: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
24: Radyo Magazine, 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
1: Welcome back! Muli po sa ating bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo. Kasama pa rin po ninyo ako, si Spokes Anisha Haji Hassan.
2: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak.
1: Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang malaking hakbang sa modernisasyon ng Bureau of Immigration, ang ating pong bagong state-of-the-art BI building.
2: Wow! Tama ka dyan, Spokes Anisha. Kasama rito ang paglipat ng main office ng Bureau of Immigration sa bagong gusali. At alam po natin, from the historical Intramuros, pupunta tayo sa isang bago, moderno na area, that's in makapagal, no? Lalo magkakaroon tayo ng mas moderno, mas epesyente at mas maayos na workplace at serbisyo para sa publiko.
1: Tama ka dyan, Spokes Melvin. Kaya po, pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang aasahan sa bagong BI building at paano ito magiging bahagi ng bagong immigration. So makakasama po natin ngayong hapon ang isa sa mga masisipag at pinagkakatiwalaang technical assistants sa opisina ni BI Commissioner Joel Anthony Viado. Sama-sama po natin i-welcome ang ating resource person for today, Attorney Roland Olequino.
2: Hello, Attorney. Andiyan na po kayo.
0: Hi, Sir Melvin, pati Attorney Anisha. Magandang hapon po. Magandang hapon rin po sa mga nakikinig. Congratulations din pala kay Attorney Anisha sa kanyang bagong role as spokesperson po ng Bureau of Immigration.
2: Hello. Isang kaya nga binabati ko Attorney Rolino kanina pa kasi first time din po niya rito sa radio program at we're very happy na first time niya at ikaw po ang naging guest dito sa ating programa and we are very happy that inaccept po ninyo itong aming invitation.
1: Tama po. Salamat Attorney Rolly. At marami kaming mga itatanong sa iyo. Sana handa ka.
0: Hindi naman.
1: Siya po ang namumuno po sa ating, isa sa mga namumuno sa ating committee sa pag-transfer sa BI building.
2: Yes, oo. Yung una no, i-confirm natin yung chismis, Attorney. Attorney Rolly, lilipat na daw yung Bureau of Immigration sa bago nitong tahanan. Saan po ito? At ano ang magiging bagong address ng Bureau of Immigration? Lahat ba ng officials at empleyado ng masasama sa paglipat sa bagong building o meron bang may iwan sa Intramuros?
0: Yes. So, confirmed po. Partially turned over na po majority mm-hmm. po ng building natin dyan sa Pasay mm-hmm. sa Bureau of Immigration.
2: Oh, good.
0: So, last August 12 po, napirmahan po ng DPWH pati po ng Bureau of Immigration yung contract po ng partial turnover po ng building po natin. Mm-hmm. So, right now, so simula po nung August 12 hanggang ngayon po, nag-i-install na po ng furniture, nag-i-install na po ng equipment, ng ICT equipment po dyan. Hopefully po, by end of the year, before end of the year po, makalipat na po tayo dyan. Yung address po natin ay dyan po sa Pasay. Dyan po siya sa... if familiar kayo doon sa Double Dragon.
2: Ah, yes, oo. Oh.
0: Yes, sa Double Dragon. Katabi po siya ng Double Dragon. And if I'm not mistaken po, it's only 2 to 3 buildings away from the DFA Office of Consular Affairs.
2: Very maganda yung location, Attorney, no? At siguro nakikita ko, mas magasto ata dito kasi maraming kainan dito. Pero it's a very nice place, nakita natin, Attorney, no? Nakita ko rin, dumaraan, no, na talagang it's a very... good location. Kaya, isang tanong natin, gaano katagal ginamit ng Bureau of Immigration yung building doon sa Intramuros?
0: Yung sa Intramuros, from, if I am not mistaken po, noong 1960s pa po ginawa tong building na to. First mm-hmm. inoccupy po ng Bureau of Immigration. So, napakaluma na po. Actually, at that time po, napakaunti pa po na nagtatransact. Napakaunti pa po ng opisina at napakaunti rin po ng officials po and employees ng Bureau of Immigration. So napaka-timely rin ng paglipat natin dyan sa Pasay kasi mas malaki yung building and mas moderno po siya.
2: Wow, at least mayroon tayong bagong bahay na talagang pwede maka-accommodate ng maraming kliyente natin.
1: Attorney siya. Dahil marami ho ang excited, ano? Maiko-confirm ko lang po. Kailan po ba ang tentative natin na paglipat? Kailan ho ang paglipat natin ay dahil lumagpas na po yung supposedly 86th anniversary natin noong September 3, ano? During the unang itinatagpo ang Bureau of Immigration September 3, 1940. Oh. 86 years na po tayo. Ano po ba yung aasahan ng ating mga empleyado at saka ang ating transacting public po?
0: Could earliest po natin ang paglipat niya could be November around November or December po, hopefully by Christmas, by the end of the year party po, or rather end of year celebration ng Bureau of Immigration. Sana po doon na po natin magagawa. So depende po talaga doon sa installation po ng furniture natin. Kapag kumpleto na po lahat ng equipment po, of course kailangan yung mga equipment na gagamitin po ng mga empleyado natin para makalipat na po tayo dun sa new building natin.
2: Tama, Attorney Rolly, kasi hindi lang naman yan building lang, no? Kailangan ng ibang mga gagamitin doon para that's very important. Pero alam natin na nangarap po yung Bureau of Immigration ng matagal na magkaroon ng building. Itong new building po, gaano ba katagal ito ginawa, Attorney Rolly?
0: Medyo matagal-tagal po siyang proseso or matagal po na panahon po yung paggawa ng building natin. So yung lupa po, nabili po yan noong 2006. Yung design po niya, mid-2010s, around 2013-2014. Nasimulan po siyang i-construct noong 2018-2019 and na-turn over po partially just last month po.
2: Oh, tagal din. Ang tagal
0: matagal,
2: din.
0: Matagal-tagal rin po yung inantay natin na panahon, sir.

0: yung total from of course wala ko yung exact numbers, yung yes. exact figures, nasa may 2 billion pesos yung ginastos natin for this whole building. Mm-hmm. Yung project po natin is composed of two buildings. The first uh-huh. one is the main building, 7 floors po siya, and then the annex building, dun po yung parking natin, 5 floors naman yung annex building natin.
1: Yes, at least dalawang buildings pala, no? Yung pinaka-main niya, yeah. andoon. Yung isang building, parang nakita ko doon, more yun sa pang-parking yung ginagamit para sa isa.
0: Yes, Melvin. So, yung majority of the floors po ay dedicated po to parking. Pero uh-huh. may office space pa rin po tayo. Doon po sa baba, may commercial establishments. And may ibang records, if I'm not mistaken, may mga records po tayo doon.
1: Uh-huh.
0: The second floor rin po, although may nandun rin po yung parking natin, meron rin pong offices nandoon sa second floor. Third floor po pataas, parking na po siya.
1: Oho, at nakita natin, Attorney Anisha, Attorney Rolly, no? Kasi that location, this is a prime lot, no? Hindi to yeah. basta-basta, hindi to... Ano, kung tinitingnan ko, ang mahal ng area na ito. Pero tanong natin, Attorney Rolly, ang lupa bang ano na-erect doon yung ating building? Yan ba ay pag-aari ng gobyerno?
0: Yes, yung mismo pong building natin, Melvin, Sir Melvin, yun po ba yung tinatanong ninyo?
1: Yes po, yung pinag-anuhan natin ng building. Pag-aari yes ba yan po ng gobyerno? Oh, good, oh,
0: yes
1: no
0: po, pagmamay-ari yan ng Bureau of Immigration.
1: And very good, no? Kasi alam naman po natin na hindi basta-basta yung location doon. Uh-huh. Nakikita natin, Attorney Rolly, parang kalapit natin doon yung NBI. And we are also, mayroon pa atang mga ibang mga ahensya. And that's very good na mention nyo kanina, malapit po siya doon sa Department of Foreign Affairs. Yung passport sections ata nila. At even sa Double Dragon, kasi may mga areas din doon na nakita ko yung DFA. And doon, that's very good location, ano? Matanong lang natin, maraming service na ino-offer yung Bureau of Immigration at dinadagsa ng tao araw-araw. Kaya, kailangan malaman para sa isang commuter na pupunta. Mahirap bang puntahan ang bago nitong location?
0: Okay, so actually, mas madali na po siyang puntahan compared po dun sa Intramuros building po natin. Dahil po marami po modes of transportation papunta po sa diyan sa Pasay area sa kung saan ginawa yung building natin. So first is po yung EDSA carousel po, dumadaan po mismo sa tapat po ng building.
1: Ayun.
0: So 24/7 ang yes. Public transport po sa tapat ng Bureau of Immigration.
1: Ayun.
0: Papunta and paalis 24/7 po dahil po dun sa EDSA carousel, kasi daanan po yun ng mga bus papunta po ng PITX.
1: Ayun, oo.
0: And then meron rin po tayong bus galing po ng TAF. May mga dumadaan rin po, papunta rin po yun ng PITX. And then meron rin pong LRT sa mga gusto po mag-train.
1: Ayun.
0: Galing po siguro ng Quezon City, ng Northern Manila. LRT 1 po hanggang Redemptorist Station. Tapos mga 10-minute walk lang naman po papunta ng DI building. So napaka-lapit naman
1: lang.
2: Oh,
1: yeah.
0: And I think may mga ibang public transport rin papunta ng MOA area. Kasi MOA naman po ay just a 10 to 15 minute walk papunta ng BI building. Mm-hmm. So napakarami pong transportation options po for the transacting public, pati na rin po sa ating mga empleyado.
1: Ayun, good to hear. Kasi Attorney Anisha, isa sa mga concern din, siyempre mga kliyente natin, yung transportation. It's good to hear na from the LRT, pwede kang makapaglakad. Alam mo naman, kailangan din sa ibang bansa, tao talaga doon mahilig maglakad. Kaya nakita natin doon, even having na yung connectivity niya, it's very ano talaga, napakaganda yung ano, yung LRT extension, kasi umabot na doon sa ano, Redemptorist. Sa Redemptorist malapit na yon, di ba, Attorney? Malapit na yon doon sa ating bagong opisina, and that's very important na at least yung bagong building natin makakapagserbisyo ng mas maraming kliyente, mas maraming mga pupunta, at at least comfortable sila at accessible din po doon sa kanila. At marami pa tayong pagkwekwentuhan, Spokes Anisha at Attorney Rolly, diyan lang po kayo, ha. Pero bago ang lahat, break muna tayo sandali.

0: balik tayo matapos ang ilang paalaala.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
1: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas,
5: Radyo Magazine,
8: 1278 AM.

0: Welcome back ho ulit sa ating bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo. Kasama ko muli si Spokes, ako nga ho muli si Spokes Anisha Hassan.
1: Yes, ako naman po si Spokes Melvin Nambula. Alam po natin, batiin muna natin yung ating mga kaibigan no? Na nanunod, nakikinig sa atin, yung ating mga kasamahan doon sa ating mga paliparan, yung sa opisina ko doon po sa AP Operation Center, Advanced Passenger Information Center na sa NAIA Terminal 3. Magandang hapon po at sa lahat po ng mga empleyado ng Bureau of Immigration.
0: Magandang hapon po muli. Meron lang tayong pa-special mention. Shout out po sa ating very reliable Attorney Anna Deslin Peñaroyo, ang ating pong butihing Chief of Staff sa Bureau of Immigration.
1: Hello, Attorney!
0: At ang kanyang backup, si Tadeus Calabia.
1: Talagang may backup pa, no?
0: Yes, ang kanyang ever-reliable na backup.
1: Yes, Satan. Hello, hi.
0: Yes, binabati rin po natin ang ever-supportive Attorney Julie Madera. At get well soon po sa ating Ma'am Michelle Defensor.
1: Hello, Ma'am!
0: See you.
1: Yes, alam mo, Attorney Anisha, pinag-uusapan natin kanina ang paglipat ng BI sa kanyang bagong state-of-the-art building. At ituloy natin ang kwentuhan. Sinasamahan tayo ngayon ni Attorney Roland Olinquino, Technical Assistant mula sa office ng ating Commissioner Joel Anthony Enviado. Magandang hapon ulit, Attorney Rolly.
2: Magandang hapon ulit, Attorney Anisha, Sir Melvin.
0: Magandang hapon, Attorney Rolly. Sa ating pagpapatuloy ng pagtatanong tungkol sa ating paglipat sa new BI building, ano ba ang mga pagbabagong maaasahan natin dito sa ating bagong tahanan?
2: Well, of course, bagong building, mas malaking space po.
1: Yes.
2: Mas bagong equipment. And as I mentioned a while ago, mas madali po siyang puntahan.
1: Ayun.
2: Doon po sa dati nating building, alam niyo naman, kapag bumabagyo, malakas yung ulan.
0: Tama.
2: Medyo tumataas po yung tubig doon sa may labas.
1: Oo.
0: At madaling ma-traffic, ano?
2: Tapos, dahil doon sa baha, nagkaka-traffic po doon na mabigat. Mm-mm. Dito naman sa bago nating building, napagplanuhan po kasi yung drainage system dito.
1: Yes,
2: so hindi na po bumabaha and very convenient na po for the transacting public and dun po sa empleyado natin ng mga pumapasok.
1: Yes, at maganda talaga kasi parang urban planning, new location kasi. Mm-hmm. Hindi mo na kailangan mag life jacket pag pumupunta. Mm-hmm. Kasi syempre, hindi ka mabahin, no? Napaka-importante din po yan. Pero tanungin natin, Attorney Rolly, no? Saang floor matatagpuan yung mga frontline services? Madali ba itong mapuntahan ng magpapaproseso? Saang ando? Location doon sa building?
2: Yes. Yung frontline services natin ay nasa ground floor and nasa mezzanine.
1: Ah, good.
2: So,
1: oh.
2: Yes. So madali po siyang puntahan. Hindi na po kailangan umakyat ng 5th-6th floor po ng transacting public. Diyan lang po siya sa baba. Nandiyan po yung mga tourist visa section natin, ARD, biometrics capturing, yung hearings po natin, nandiyan na po lahat sa baba.
1: Yes.
2: Hindi na po kailangan umakyat.
1: Magandang balita yan kasi napaka-importante din ya, na at least malawak at air condition naman to, Attorney Rolly, di ba? Baka
2: yes,
1: pagpawisan tayo.
2: Yes, napakalabig ng aircon
1: natin. Yes. Ang area din na, yes, ang area din natin. Tingnan natin, Attorney Anisha, no? Maraming malapit doon na pwedeng makapag-parking din tayo, no? Kung ano. Kasi nakita ko, malapit yan sa Double Dragon, mm-hmm. May tapat doon, may ano yun, may
0: kung
1: isang mall.
0: Kung hindi ako nagkakamali, may NBI pa nga doon. Kumbaga,
1: yes,
0: malalapit sa mga government agencies.
1: Yes, malalapit talaga. Kaya very good location talaga ito, no? Ay, kita natin.
0: Tama ka dyan po. No?
2: If I may add po, hindi lang, so, na-mention na natin kanina, si NBI, si DFA, Office of Consular Affairs, may building yun. Si DFA main, katabi rin po natin na sa Double Dragon. Si PRC po, si Professional Regulation Commission.
0: Mm-mm.
1: Yes.
2: Ay nasa likod lang po ng new building natin.
1: Oh, good.
2: Ginagawa pa po yung building nila.
0: Mm-mm.
2: Tapos si Comelec rin po is around 2 to 3 buildings away rin.
1: Mm-hmm. Oh, very good. Very good
0: talaga
1: location.
0: Talaga ito ang wave, no? Spokes Melvin.
1: Alam mo, Attorney Anisha, parang nakita ata ng taga Comelec, Attorney Rowling, na nag-transfer tayo. Kaya sumama sila doon.
0: Sa palagay ko, nagandahan sila sa building natin eh.
1: Yes, nakita natin.
0: Oo. No? Oh. Ayun na nga. At sa tingin nyo ba, sa inyong assessment po ng ating building, mas mahigpit ba ang seguridad dito? Ano bang mga security features na i-implement po dito sa ating bagong building? At ito, concern din ito ng ating mga kababayan, no? Mahaharangan yes. raw ba nito ang pagpasok ng mga fixers?
2: Oh. Yes. So, doon naman po sa external security natin, since nasa Central Business Park tayo, it's a private entity. Mm-hmm. So, may uh-huh. private security rin po tayo in addition po to the police.
1: Mm-hmm.
2: In addition to our security, our mm-hmm. own security, yung security mm-hmm. guards natin and ng civil security unit na empleyado ng bureau.
0: Mm-hmm.
2: So, as to external security, okay naman. As to internal naman, for example, the employees, nilimit na kasi natin ang frontline services po dun sa ground floor and sa mezzanine. So, hindi na po aakyat yung mga tao sa kung ano-anong floor. So, in terms of security for our employees, this would be better.
1: Yes.
2: Hindi na po makarating kung saan-saan yung mga tao na may mga balak, masamang balak po.
1: That's good to hear, no? Kasi dapat may restriction talaga. Alam naman po natin kung ang isang iniiwasan kasi natin, yung magkaroon ng hindi naman siya mga autorisadong mga tao na basta-basta lang papasok. And that's one thing that we are ginagawa natin kasi alam naman natin itong nagiging sanhi ng mga kalokohan, iba't ibang mga pangyayarian. The building, Attorney Rowley, talagang parang ginawa siya to ensure na walang makakapasok na hindi naman sila mga autorisadong tao, hindi naman sila accredited,
0: tama.
1: Hindi naman immigration, hindi naman kliyente. And that's very good, mm-hmm. no? Very good to hear na ang paggawa ng ng building na ito ay isinama sa plano. And that's a nice thing to hear. May tanong din tayo. May sarili din ba itong detention cell para sa mga illegal aliens na aresto ng BIA? Alam naman po natin, Attorney Rowley, no? Kasama din sa ating mga trabaho to ensure yung mga undesirable alien hinuhuli. Kaya tanong natin, meron ba ditong mga selda para sa mga madidetain natin?
2: Based po dun sa plano, Sir Melvin, wala tayong detention facility po dyan sa new building natin. Ang uh-huh. detention facility po natin ay nandyan sa Bikutan, pati sa Muntinlupa, yung lupa na pagmamayari ng Bucor na pinagamit po doon sa BI. May building po tayo doon na detention facility. Ngayon uh-huh. po, siguro po, meron po tayo yung booking procedures po, gagawin po dyan sa new building po natin dyan sa Pasay. Afterwards, dadalhin po yung mga detainees or rather people under detention po to the appropriate facility.
1: Yan, tama po kayo kasi medyo mahirap no kung ipagsama natin. Kasi nakita ko rin, I was able to visit during one sa Korea na to. Even sa detention facility nila, medyo malayo. I think very reasonable naman na hindi siya kasama doon sa building. And that's good to hear din na at least sa booking lang sila andoon, pero eventually after that, they will be transferred doon sa facility talaga.
0: Tama ka dyan, Spokes Melvin, no? Kasi hindi lang naman efficiency, coordination ang ating mga concerns, kundi ang primordial concern nga natin ay security, ano? Mabuti na po yun na meron tayong nakalaan na special na kumbaga location para po sa ating mga detainees. So, ito naman, doon tayo sa emotional na question, ano? Dahil sa tagal na nga nating nandito sa bago sa lumang opisina ng Bureau of Immigration sa Intramuros, meron ba kayong mga mamimiss sa ating Intramuros office?
2: Personal question na ba to? Well, mas murang pagkain doon sa Intramuros area.
1: Yes.
2: Sa example, may nag-aaya ng kain dun sa Binondo, malapit lang.
0: Oo.
2: Endless choices ng Chinese food doon po sa Binondo, sa Intramuros branch natin.
0: Mm-mm.
2: Dito naman sa natin, bago nating building, marami rin namang pagpipilian. Of course, since this is a business district, mas mahal lang ng onte compared to the prices din dun sa kanakasanayan natin dun sa Intramuros na Intramuros building natin.
1: Yes, oh, kasi alam naman pa natin Attorney Rowling, no, Attorney Anisha, dahil yung Intramuros historical talaga yan. Even sa likod natin, nakikita natin doon maraming mga kainan doon. Gumawa ng park kasi yung ano, yung gobyerno natin na maraming magpipilian, mga street foods, mga ano, mapupuntahan mo yung mga fishballs doon.
0: Opo, dinadayo tayo ng mga ano, street food doon.
1: Yes,
0: kaya
1: oh,
0: mga empleyado natin masaya, no, sa yes, during merienda time.
1: Yes, and at hindi lang yun, ha. Baka yung mga kaibigan natin, yung mga parking boys doon. Sa...
0: Isa rin po sila sa mga mamimiss natin. Panigurado po yan.
1: At maraming nagtatanong, to be candid, no, maraming, kailan ba kayo mag-transfer? Kasi, siyempre, maapektuhan din sila.
0: Opo.
1: Nakikita na na. Alam naman po natin na that's very important as well. Pero alam natin yung gusto natin ng bagong building, talagang makakatulong po yan sa ating pagbibigay ng serbisyo doon sa ating mga kliyente. And tanong natin, ano na ang mangyayari sa lumang building sa Intramuros? Balak bang gibain o sirain ito? O gaano katagal ginamit na ng ano, para mas magamit pa ba natin yung bagong building na to? Or totally abandoned na?
2: Well, yung building kasi na to ay pagmamayari po ng gobyerno. Yung lupa po, pati yung building, pagmamayari po ng gobyerno. Balak po ng BI ay gagamitin pa rin po natin, pero for back-end services na po. Hindi na po, wala na pong frontline services dyan. So, nandyan na po yung training facility natin.
1: Ayun, oo.
2: Nandyan na po yung records natin. Malaki po actually matitipid natin from by moving all of our records from the Malabon facility to the old building po dyan sa Intramuros.
1: Yes, Attorney Rolly, alam natin yung ano talaga, yung sa mga records natin, nagre-rent tayo, no? Ang laki ng binabayaran ng ating
2: million gobyerno. Po per month.
1: Tama, oh, per month, imagine. Yan ang masisave po natin. At malaki din naman po, hindi natin matawaran na malaki din yung area natin sa Intramuros, including yung sinabi po ninyo, Attorney Rolly, yung ating mga trainings. Kasi may panahon na nagre-rent tayo or mayroon man tayong nirerentahan na lugar na medyo maliit. And it's very nice to hear na magagamit din yung area na yon. At siguro may maiiwan din mga tauhan doon. At pag maiiwan sila, sana, ano, siguro sila maiiwan doon. Marami din silang maiiwan doon na...
0: Marami rin. Kung sa bagay naman, no, Spokes Melvin, sa pagpapalawig ng ating mga serbisyo at saka ng ating kawani, mas mangangailangan talaga tayo ng ano, ng mas marami pang office spaces. Kaya hindi ako nangangamba na itong ating iiwan ng BI old building, magagamit natin to the fullest. No?
1: Yes, oo. At least doon, kahit paggabi may 24/7 sa ano, na-assign din kasi ako sa ano, sa Binok, sa National Operation Center. Kahit kunti lang kami pero marami kayo doon.
0: Oh.
1: Kasi lumang gusali. Very historical po
0: marami
1: yung mga ano.
0: Pinagdaanan.
1: Kahit kunti lang kami, marami kami doon.
0: Marami.
1: Oh, yes.
0: Nararamdaman nga. Lang.
1: Nararamdaman. Yes.
0: At Attorney Rolly, bilang ating pang closing, meron ka bang mensahe sa ating mga manunood o kaya sa ating mga empleyado, minamahal na empleyado ng Bureau of Immigration?
2: Sa mga naikinig po, sa of course, sa mga empleyado po natin, antay-antay na lang po tayo, malapit na po talaga tayong lumipat po dun sa bago nating building. Of course, there will be some birthing pains po. Marami pong maninibago, bagong equipment, bagong seating plan. Hindi malaman kung saan hahanapin yung records. Give it a few months, tapos masasani rin po tayo. And to the public po, makakaasa po kayo ng more convenient na experience po when you transact with the Bureau of Immigration kapag natapos na po yung ating building.
1: Yon, maraming salamat sa inyong mensahe. That's we are expecting talaga na at least to the end of the year, sabi nyo pa, na makakalipat na tayo. Maraming salamat, Attorney Rolly, sa pagpapaunlak na ikaw ay aming maging isang guest dito sa aming programa, sa ating programang Bagong Immigration, Usaping Biyahe at Serbisyo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak.
0: Maraming salamat, Attorney Rolly, sa uulitin.
1: Yes, so
2: salamat.
1: Thank you po. Attorney Anisha, nakita natin even last Friday 'yon, pumunta tayo sa BI building na bago. Oo. Kasi nagkaroon tayo ng celebration ng ating anniversary. At nakita din naman natin maganda yung location na yun.
0: Tama po.
1: Medyo na-accommodate niya. Maraming mga katrabaho na from binabati natin yung galing sa Cebu, galing sa Davao, galing sa iba't ibang probinsya na pumunta talaga. At sila po ay na-accommodate po ng bagong building po natin. At we're very grateful na nagagamit na yon yung building natin. At nandoon ka rin. Awardee ka ba, attorney?
0: Sa kasamaang palad po. Baka next year. Baka next tayo.
1: Oo. Commissioner.
0: Masyado pong next maraming nag-perform ngayong taon na parang hindi tayo nagkaroon ng slot, ano?
1: Yes, opo. Pero pinabati din po natin yung mga katrabaho natin na nabigyan ng parangal sa kanilang mga accomplishments. And we're very grateful for them. Yung kanilang ginawa po ay talagang kinikilala ng ating opisina dahil malaking ambag po yan para mas papaganda po natin yung ating operations, yung ating pagbibigay serbisyo sa publiko at sa ating mga kliyente.
0: Tama ka dyan, Spokes Melvin. Ano, congratulations po sa inyong mga well-deserved recognition and awards. Pagpatuloy nyo po ang pagsiservisyo ng buong puso sa ating mga kababayan.
1: Yes, oo.
0: So, Spokes Melvin, nasa dulo na po tayo ng ating programa. Ang bilis talaga ng oras.
1: Oo, pero natin pansin.
0: Bago ang lahat. Babatiin lang po natin ang ating mga masusugid na taga-subaybay.
1: Mahaba-haba at ang listahan.
0: Medyo maigli lang ang listahan natin. Hello-hello po sa ating mga kasamahan sa Binok. At saka si Attorney Cesar Ramillo, nanonood po. At saka si Sir Leopoldo Calixto.
1: Hello-hello.
0: Mas kilalang Sir Babes. Hello-hello po.
1: Yes.
0: So, ayan na po. So, sa ating mga taga-sunod at taga-subaybay, sana mas naunawaan po natin ang kung ano ang mga aasahan natin, no, sa ating bagong state-of-the-art BI building at kung paano ito magiging bahagi ng patuloy na modernisasyon ng Bureau of Immigration.
1: Tama po kayo, Spokes Anisha. Ang bagong gusali ay hindi lamang bagong tahanan ng Bureau of Immigration. Simbolo rin ito ng ating pagsisikap na magkaroon ng mas moderno, epesyente at mas maayos na serbisyo para sa publiko.
0: Tama ka dyan, Spokes Mel. At sa paglipat po natin sa ating bagong main office, patuloy pa rin nating isusulong ang bagong immigration. Makabago, mahusay at handang maglikod, lingkod sa bawat Pilipino at dayuhang nangangailangan ng ating serbisyo. Maraming salamat po muli, no, sa ating guest, si Attorney Rolly, at sa kanyang pagpapaunlak sa ating imbitasyon para makapagbahagi po siya ng impormasyon tungkol sa magandang balitang ito.
1: At dito po nagtatapos ang isa namang episode ng Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito si Spokes Melvin Mabula.
0: At ito naman po ang inyong Spokes Anisha Haji Hassan. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: home, they need more ring.
1: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine. 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo!

0: Learning from home, they need boring.
1: Radio Magazine.
2: 1278 AM.
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radio Magazine. 1278 AM.
4: Radio Pilipinas.
5: Radio Publico.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
11: Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
12: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Senator Raffy Tulfo na nawagan sa Dole na patuloy na ipaglaban ang naunang 85 pesos na wage hike para sa mga manggagawa. Ang pag-ulat i-atid sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, report, report.
2: Hinikayat ni Senador Raffy Tulfo ng Department of Labor and Employment o Dole na huwag isang tabi ang naunang 85 pesos wage increase para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila at ipagpatuloy ang pag-iit nito sa korte. Ito ay matapos ilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang bagong wage order number 28 na nagtatakda ng 60 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa NCR. Ayon kay Tulfo, bagamat makatutulong ang bagong aumento, mas mababa ito ng 25 pesos kumpara sa 85 pesos na wage hike sa ilalim ng naunang wage order number 27 na sinuspinde matapos maglabas ng temporary restraining order ang Pasig Regional Trial Court. Gitang senador, dapat makuha ng mga manggagawa ang nararapat na dagdag sahod lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasabay nito, muling hiniling ni Tulfo ang suporta ng kanyang mga kapwa senador para sa Senate Bill 2372 na naglalayong amyandahan ang Labor Code para pagbawalan ng regional o ang regular courts na maglabas ng TRO laban sa mga wage hikes. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report.
0: Ruling sa impeachment voting threshold maaaring maging legal basis sa mga susunod na trial. Ang pagulat naman i-atid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, report, report.
3: Maaaring magsilbing legal reference sa mga susunod na impeachment trial ang magiging desisyon ng Senado sa voting threshold sa kaso ni Vice President Sara Duterte, ayon kay House Prosecution Spokesperson at Lalo Del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Ayon kay Alonto Adyong, mahalagang usapin dahil maaaring maharap din sa mga susunod na impeachment court sa sitwasyong mayroong senator judge na hindi makakalahok dahil sa karamdaman, pagkakakulong, pagliban o iba pang legal na dahilan. Sinusuri ngayon ng Senate Impeachment Court kung mananatili sa 16 na boto ang kailangan para maabot ang 2/3 requirement para sa conviction o kung magbabago ang voting base kapag merong senator judge na hindi makakalahok. Git ni Alonto Adyong, hindi marinaw sa konstitusyon kung paano ito dapat bilangin sa ganitong sitwasyon. Dahil dito hinihintay muna ng impeachment court ang opinion ng mga constitutional expert bago dinggin ang argumento ng prosecution at defense. Muli namang tiniyak ng House Prosecution Panel na igagalang nito ang magiging desisyon ng impeachment court ukol sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, Department of Social Welfare and Development o DSWD naghatid ng karagdagang supply ng tubig sa Dinagat Islands dahil sa El Nino. Ang buong detalye naman i-atid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, report, report.
4: Nagpadala na ang DSWD Field Office sa Caraga ng karagdagang supply ng inuming tubig sa San Jose sa Dinagat Islands. Ito'y para makatulong sa nararanasan ngayong kakulangan ng tubig sa lugar dulot ng El Nino. Kabuang 4,000 bote ng 10 litro ng inuming tubig at 2,000 jerry cans ang ipinamahagi para matugunan ang pangunahing pangailangan ng tubig sa mga apektadong pamilya. Bahagi pa rin ito ng patuloy na disaster response ng DSWD alinsunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na maging maagap sa pangailangan ng mga komunidad na apektado ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report.
0: At para sa ating
5: pinilinaw ni Attorney Michael Poa na hindi...
0: At para sa ating panghuling balita, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, mananatiling si Attorney Michael Poa. Ang buong detalye ay ihatid ni Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, report, report.
5: Nilinaw ni Attorney Michael Poa na hindi papalitan at mananatiling siya ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ito'y matapos nga i-anunsyo ng Vice Presidente na nagtalaga siya ng bagong tagapagsalita niya na si Attorney Salvador Paulo Panelo. Gate naman din ni Attorney Poa, hindi naman talaga siya naging tagapagsalita ng Vice, kundi sa defense team lamang ng impeachment trial. Hindi rin totoo ang balita na siya umano ay magre-resign o magbibitiw sa pwesto bilang abogado ng Vice Presidente. Sa ngayon naman, nakahanda na ang defense team na talakayin ang Article 2 ng Articles of Impeachment o ang Unexplained Wealth. Tiniyak naman ang depensa na inaral at sinilip nila ang mga ebidensya na ipepresenta ng prosekusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Tekson, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the cultural commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
17: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
7: Kabataan, kasama sa usapan.
14: RG!
11: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
18: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po dito sa atin sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas 2 na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
19: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali. Diyan sa ating Marulas Transmitter. At paki-like and follow din po kami, no, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki download na din ano ang ating mobile app na PBS Receiver.
24: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay!
18: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
26: PBS Receiver.
18: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
26: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad.
26: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: At ngayon po ay pag-uusapan natin ano tungkol sa breadwinner. Ito yung mga pangunahing kumikita no at sumusuporta po ano sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Siya yung madalas na gumagastos para sa pagkain, sa edukasyon, sa mga bayarin, sa bahay, sa gamot at kung ano-ano pang bayarin ano. At sabi nga hindi lamang po pera ang maaaring maging ambag ano ng isang breadwinner. Kasama din dito syempre yung oras, sakripisyo, responsibilidad at pag-aalaga po sa mahal sa buhay. At dahil breadwinner ang ating usapan ngayon, tayo po ay may makakasama. Ang ating kasama dito sa Radyo Magazine, si Julian Causes. Magandang hapon, Yen.
1: Isang wais na hapon sa iyo, Ma'am Shi Marinela, at sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood ng Home Eco Nanay. Ako ito, si Julian Causes, Yen, ang isa sa mga breadwinner.
0: Ayan. Sabi nga, Yen, ano, hindi biro ang maging isang breadwinner, ano? Paano mo nababalanse, ano, ang pagtulong mo sa pamilya mo at syempre yung pag-aalaga sa sarili mo?
1: Ma'am Shi Marinela, napakahirap sagutin ng tanong na yan, to be honest. Kasi yung pagiging breadwinner, it is not always like a choice, eh. Hindi siya yung choice na may
0: again, no?
1: Oo, may choices ka na, may option ka na, ito yung gagawin mo, ito lang yung gagawin mo. No, it yun yung may mga sacrifices na hindi visible sa mata ng mga tao. So yung pagbabalanse mo sa kung ano yung pangangailangan ng family mo at kung ano yung pangangailangan sa sarili mo, may isa dyan na magsasacrifice, may isa dyan na hindi mo talaga matutugunan. And kung tatanungin man natin lahat, halos lahat ng breadwinner, alam natin na ang sagot sa kung ano yung madalas na hindi napapansin ay pangangailangan ng sarili. Yung mas natutugunan is yung pangangailangan ng pamilya, pero yung pangangailangan, yung sariling pangangailangan, yung kailangan mo, yung kailangan mismo ng breadwinner is yun yung madalas na nakakalimutan. O hindi man nakakalimutan is most of the time, hindi na lang pinapansin pa.
0: Kumbaga pinagsasawalang bahala yun, na lang, ano? Dahil bilang isang breadwinner nga, mas inuuna mo yung
1: yes.
0: para sa pamilya, no?
1: Yes po.
0: Kesa yung para sa sarili mo. Kumbaga, kaya ko na to. Diba? Usually, ganon.
1: Kasi po, ang pagiging breadwinner, sabihin na natin sa isang pamilya, ang parents ay hindi kaya na sila lang ang magpro-provide. Kailangan, yun nga, sadly, kailangan isa sa mga anak, mostly yung mga panganay, kailangan magtrabaho, kumayod, para matugunan din yung iba pang pangangailangan ng pamilya. Yung choice mo na makapag-aral ka, makapagtapos ka, or mabili mo yung gusto mo, lumaki ka na free bilang ano, from teenager or hangga sa pagtanda mo, maging young adult ka, maranasan mo yung childhood, yun yung madalas na nasa sacrifice ng isang breadwinner. And sadly, marami sa ating mga Pilipino na parang nanonormalize na may breadwinner sa bahay.
0: Kailangan meron, ano? Talagang merong isang tumatayong breadwinner sa isang family, ano? Kundi man yung which is talaga naman ang kailangan sumuporta sa pamilya ang magulang, ano? Tatay, usually, ayan, nakalakihan na natin yan, tatay. Pero ngayon nga, nagiging katulong na rin ang nanay. Pero which is, pagka hindi pa rin kaya ng magulang, diyan na pumapasok yung anak, ano? So, usually, sino bang una, edi yung panganay. Siya yung magsasakripisyo. Meron nga mga pagkakataon, hindi ba, na hindi nakakatapos yung panganay para tumulong sa magulang
1: Opo.
0: para mapaaral yung mga kapatid,
1: Opo.
0: ano.
1: May maraming case ganyan sa lalo na sa Pilipinas. Yung iba pa nga po, Ma'am, si Marinela, kinakailangan mang ibang bansa para yung sahod nila is matutugalan talaga
0: makasapat,
1: yung mga pangangailangan
0: ano?
1: Ng mga, hindi lang magulang, ng buong pamilya. At hindi lang actually isang pamilya. Madalas ang iba sa atin may mga second family pa na tinutugunan. May pamilya mo, tapos yung binubuo mong
0: pamilya.
1: O kaya naman yung iba pang pamilya mo, like yung tito, tita.
0: O, kumbaga extended family.
1: Yes,
0: which is
1: my,
0: ano, sa atin sa Pilipinas yun eh, di ba? Kalakaran yun na kahit may asawa na yung kapatid, nandun pa rin sa bahay ng magulang, ano. At bilang isang breadwinner, ano, Yen, ano yung sa tingin mo, kumbaga, pinakamalaking hamon, ano, na naranasan mo ngayon, ano, sa ngayon, dahil, which is, nung simula naman, hindi naman, eh, di ba?
1: Na pagiging breadwinner. Kung mahirap, Mamshi.
0: Hindi, ikaw, as in.
1: Ay, yeah, hindi ako.
0: Hindi, kailan lang nangyari ito, di ba?
1: Opo. Kasi iba-iba talaga yung sitwasyon ng pagiging breadwinner. Sabi ko nga, Mamshi Marinela, may iba dyan na bata pa lang talaga naging breadwinner. Na yung iba naman, lumaki na, may parents pa sila, pero nang kamakailan, nawalan ng tatay, nawalan ng nanay, kailangan magtrabaho ng isa sa kanila. So, yung case ko po, Ma'am, si Marinela, and para na rin malaman ng ibang tao, no, para matuto rin sila sa experience ko, nito lang, this year lang din ako naging breadwinner because my father died. And then, since ako na lang ang nagtatrabaho sa pamilya and my mother, housewife lang siya, tapos yung mga kapatid ko, maliliit pa, ako ang panganay. So, yung biglang transition ng buhay mo, yun ang pinakamahirap na part sa pagiging breadwinner. Kasi may times na nasanay ka pa sa ganitong buhay, tapos dahil lang sa isang sitwasyon na hindi mo inaasahan, magka-transition yung buhay mo sa pinakamasakit na part na wala ka ng masasandalang ama or ina, wala kang masasandalang parents pagdating sa, like, financially, wala, like, ikaw na talaga. So, kung pag-iisipan mo talaga na mabuti, anong kailangan mong gawin? Sa umpisa, yung pinakamasakit na part, yung pinakamahirap na part is yung umpisa. Kasi doon ka magtatanong ng napakaraming tanong. Paano ko matutugunan yung pangangailangan nila? Paano ang pamilya ko? Sapat ba ang kinikita ko sa ngayon? Paano yung mga sumusunod na araw? Ano yung mga kinakailangan kong bayaran? Ano yung mga naiwan nila sa akin? Kasi yun yung mapapatanong ka talaga. Hindi mo naman kasi ito ginagawa nung una. Tapos biglang kailangan mo akuin yung mga responsibilidad na yun. Dahil ikaw ang pinaka-capable. Yun kasi yung ano, Ma'am si Marinela. Sa pagiging breadwinner, hindi lang siya responsibilidad. Yung kinuha mong responsibilidad, hindi iyon dahil ikaw ang panganay. May iba kasi na middle child, breadwinner pa rin sila. Binigay sa'yo yung titulong breadwinner dahil ikaw ang capable. Hindi rin yan sa kung ikaw ang bunso, ikaw ba ang panganay, ikaw maging breadwinner, no. Ikaw kasi yung mas capable sa pamilya, kaya mo yun ginagawa. And minsan, most of the time, ang mga breadwinner, masaya naman sila eh, na nakakapagbigay sila sa pamilya nila. Pero yung iba nga, sa paglipas ng panahon, marirealize mo na ang hirap pala, nauubos ka, nauubos at nauubos ka eh. Tapos, masaya ka na nakakapagbigay ka sa pamilya mo, pero at the same time, you're losing yourself. So, yung pagbibigay ng pangangailangan ng pamilya, at ang pag nawawala na yung sarili mo, hindi dapat yun ganun. So, yun yung mga dapat na ma-realize ng breadwinners na hanapin natin ng sarili natin. And while providing, we should also prioritize ourselves na kung ano yung pangangailangan, ano yung mga pangangailangan mo, go. Dapat, yes.
0: At kumbaga, sabi nga, parang hindi kinakailangan akuin mo lahat,
1: yes,
0: eh, diba?
1: Yes, totoo
0: so,
1: po yan.
0: So, dapat, Sabagay, sabi nga, dapat din kahit papano tulong-tulong sa family, mm-hmm. di ba? Maalala ko ano. I-ano ko lang din sa yes, sa buhay ma'am, namin ano. Natatandaan ko siguro nakikinig ang ate ko ngayon ano. Noong araw kasi ang ate ko tumayong breadwinner kasi age 12 din nawala na ang father ko. Eh. Mm-hmm. So lima kaming magkakapatid, ate ko nakatapos. Yung kaming mga natira, yung iba may asawa, yung iba nag-aaral pa. So ate ko ang nagpa-aral sa akin ano. Merong time nga noon, ang ate ko, siguro nakikinig siya ngayon dahil lagi yun nakasubaybay eh. Ma-share ko lang ano. Ang ate ko noon, ano, pag sa family namin, meron nga kaming kapitbahay noon kasi meron kaming border mm-hmm. sa bahay para, kumbaga, eh, dagdag income mm-hmm. sa amin, ano, pang gastos dahil nga wala na ang father ko. So, may kaparasong tindahan ng nanay ko, ang ate ko working na. So, siya yung nagpa-aral sa akin at ganon. Tapos, meron kaming kapitbahay. Ang sabi ng kapitbahay namin, akala niya ang ate ko, isa sa mga boarders namin. Mm-hmm. Kasi ang ate ko, wala na siyang ginagawa mm-hmm. sa bahay.
1: Okay.
0: Dahil siya nga yung breadwinner, kumbaga siya yung sumusuporta sa lahat. Eh. Kumbaga, hindi na siya yung magtatrabaho sa bahay mm-hmm. pa. Yung magluluto, magsasaing, maglalaba, and yes. whatever. Ano, nagawaing bahay. Oh, oh. Dahil siya na nga yung sumusuporta financially. Oo. Maitanong ko lang din sa iyo, ikaw ba ganun din?
1: Yes po, Ma'am Filmarinela. Actually, sa bahay namin, since dati, may nakaatas na household chores talaga. Mm-hmm. Bawat isa sa amin, ikaw ang maglalaba, ikaw ang magluluto, ikaw ang tutulong pag maglilinis ng bahay, mm-hmm. ganito, ganyan. Pero since ako, financially, nasa akin lahat, humingi talaga ako ng tulong sa kanila, sa buong pamilya ko. Sabi ko, hindi ko kaya ito mag-isa. Mm-hmm. Kailangan ko yung tulong nyo. So, kung kayo, may time kayo para sa ganito, ganito, mm-hmm. ganyan, magtulong-tulong tayo. Kasi mm-hmm. ayoko naman na pati ako, gumive up na lang ng ganun-ganun lang. So, nagsisimula pa lang ako as breadwinner, hindi ko na kinakaya. Paano pa sa mga sumusunod na taon? So, yun talaga. Kailangan mo rin talaga, ano, as a breadwinner, kailangan mong maging vocal sa kung ano yung mga nararamdaman mo. Nang sa ganun, maintindihan ka rin ng ibang membro ng pamilya. Kasi kung hindi mo rin sasabihin sa kanila, hindi nila maintindihan. And kung hindi mo rin i-open yung sarili mo for suggestion mm-hmm. or kung ano man yung gusto mong gawin nila, eh, hindi rin nila masisimulan kung ano yung kailangan nilang gawin. Kasi nga, syempre, iba-iba naman tayo. May ibang membro ng pamilya na nag-aaral pa. Mm-hmm. Iba naman, hindi natin alam, may mga sakit or may dinadamdam na mas na mabibigat na bagay. So, talagang communication is the key.
0: Ayun, oo. Dapat open communication. Yes. Ano, para nauunawaan ka nila at ganun din, ikaw, nauunawaan mo sila.
1: Tama
0: ano?
1: Po yun.
0: Kumbaga, sabi mo nga kanina, tulong-tulong talaga. Yes, ano, para, sabi nga, para mas mapagaan ang buhay. Ano? Mm. At yan, ano, kung merong isa bagay ka na gustong maintindihan ng iba tungkol sa pagiging isang breadwinner, ano kaya to?
1: Siguro ito yung mga madalas na hindi na pag-uusapan pag ikaw ay breadwinner. Yung pressure kasi ng breadwinner, kakaiba, Ma'am Shi. Yun yung may mga moods na nagbabago. Ako personally, bilang hindi lang naman ako yung nakapansin, yung ibang tao nakapansin din na simula nung, yun nga, nag-iba yung buhay namin. Nag-iba na yung anger, yung pag-ano ng anger ko.
0: Mabilis na. Uminit ang ulo mo.
1: Tama yung Ma'am Shi Marinela. So, konting bagay lang na hindi mo dapat ikagalit. Ako, magagalit na. So, parang, doon kasi yung pressure kasi nandito, yung pagod nandito, yung iisipin mo nandito lahat. So parang konting magti-trigger lang sa galit mo, boogs, sasabog ka na. So parang ano, yun yung siguro gusto ko rin ipaintindi sa iba na be gentle with those na nakikilala nyo bilang breadwinners. Kasi hindi natin alam kung kailan sila sasabog ng tuluyan, and at the same time, huwag natin hintayin na sumabog sila. Kung kaya mong kamustahin, kamustahin mo please. And kung kaya mong bigyan ng advice without ano yung sabihin na, yung sasabihin mo na, ako nga eh. Huwag ganon. Yung parang sabihin mo naman na, yung inspirational. Mm-hmm. Yung alam mong makakatulong sa kanya, nang sa ganon ni, malighten up siya kung ano yung kailangan niyang malaman. And at the same time, hindi naman din talaga, porket ikaw ay breadwinner, alam mo na lahat. Uh-huh. Yung iba, ano, yung iba na hindi breadwinner, may masasabi sa'yo, mm-hmm. may masasabi naman sila na helpful for sure sa iyo. So makinig sa may experience o kahit sa walang experience. Basta ano, be open, lalo na mahalaga rin Ma'am Shi Marinela na may kaibigan kang malalapitan. Mm-hmm. Yung talagang trusted friends. Tapos siguro yung mga kapatid mo, pwede rin mm-hmm. naman yun kasi magkakapatid nga kayo eh. Uh-huh. So kayo yung talagang magkakadugo na makakaintindi sa isa't isa. So yun. Kailangan mo lang talaga kamustahin nang sa ganun. Hindi siya yung naiipon. Naiipon kasi yung nararamdaman namin mga breadwinner. So, dahil doon, mabilis uminit ang ulo. So, yun.
0: Kasi nga sa dami ng pressure, stress na iniintindi mo bawat araw. Yes. Lalo na kapag eto na yung tinatawag na pecha de peligro, no? Doon lalo, ano,
1: kasi,
0: yun.
1: Yung budget mo nauubos, pero yung
0: ganun din yung pasensya mo, kasabay.
1: Ay, tama po.
0: Kasabay nauubos ng pasensya.
1: Nako. Yung kasi budget mo nauubos, pero yung mga bilihin mo, hindi.
0: Yung mga bayarin, ano? Tuloy-tuloy
1: pa rin. So, paano yun? Yun yung talagang hindi mo maiwasang isipin ng tapos hanggang sa, hindi mo na alam kung ano yung mararamdaman mo talaga, Ma'am Shing.
0: Ayun, ano, ang pagiging isang breadwinner, talagang hindi isang madaling bagay, ano. Paano naman pagdating sa love life mo? Siyempre, alam naman natin, ano, siyempre, ang ganda mo na yan, ano, diba? So, siyempre, hindi mawawala ang love life, diba? Kasabay ng pagiging breadwinner mo, paano mo nabibigyan ng oras pa, no? Sabi mo nga, diba? Andami. Diba, ang dami mo nang iniisip, hindi ba? So, paano yun? Meron ka pa bang time kay love life?
1: So, hindi ko in-expect yung question na to, Ma'am Shi.
0: Hindi, syempre, diba? Yun, hindi, sa totoo lang, hindi ba? Yun yung kahit papano nakakapagpagaan, eh,
1: yes.
0: Diba?
1: Tama naman yung talaga, diba,
0: lang,
1: Ma'am Shi?
0: Yung usap lang, eh, diba? Oo.
1: Ay, siguro, kung nakikinig ka, ito na yung time. Yun, talagang tama kayo, Ma'am Shi Marinela, dun sa part na yun na may darating or dumating na tao na magiging kaagapay mo talaga, yung talagang masasandalan mo, napaka-importante na may masasandalan kang tao. And I'm so lucky na may isang tao na nandyan para sa akin, na nandyan simulat sa pool, like, bago pa ako maging breadwinner, nandyan na siya. At ngayon, naging breadwinner ako, nandyan pa rin siya, umaagapay, tumutulong sa akin, sa kahit anong aspeto, like mentally, financially, emotionally, tumutulong siya sa akin. And at the same time, Ma'am Shi Marinela, itong taong to, ito talaga yung unang taong nakapansin na ganito nga, biglang nag-shift yung mood ko. So, minsan nakikinig
0: kasi
1: ako sa
0: kanya. Kasi na-apektuhan siya siguro.
1: Nabisto ko doon, Ma'am Shi Marinela. Hala.
0: Kaya, at least, meron nagsabi sa'yo.
1: Meron.
0: Diba?
1: Yun at yun ang

0: Hindi ganon yung nangyayari sa amin ngayon and we're getting
1: Support.
0: stronger. So, nung nakaraang guesting ko dito, ay ang sabi ko, manliligaw.
1: Ngayon,
0: ngayon we're officially together na po for one
1: naman,
0: month. Ayun, na-hard lunch. Sa radio.
1: Ganun talaga, di ba? At least, di ba, sumasaya ka.
0: Yes.
1: Nababawasan, di ba, yung mga isipin mo
0: actually,
1: as breadwinner. Di
0: yes
1: ba?
0: Po,
1: yan ang malaking tulong ngayon, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kaya nabanggit lang natin, ano?
0: Yes.
1: Kasi, ang hirap naman nung puros na lang problema,
0: yes,
1: di ba? Wala
0: tama
1: man lang
0: yun.
1: Partner na, kumbaga, mahihingahan mo man
0: yes
1: lang. Di ba? Yung, sabi nga, shoulder to cry
0: yes
1: on or tagapakinig man lang,
0: mm-hmm,
1: di ba? Ng mga hinaing mo sa buhay.
0: Yes.
1: Di ba? Totoo naman yun.
0: Tama
1: diba
0: po yun. And at the same time, sana din po sa mga, siguro, sa mga nakikinig sa atin na may partner na breadwinner. So, kunyari, may partner kayo na breadwinner, jowa, ay girlfriend nyo man o boyfriend nyo na breadwinner sa pamilya nila, sana lumawak pa yung pangunawa ninyo at magstay dun sa partner nyo. Kasi, syempre, kayo lang din yung isa sa mga taong matatakbuhan nila kung hindi na nila kinakaya.
1: Panghuli na lang yan, ano? Bago sa promotion muna natin.
0: Mm-hmm.
1: Mensahe mo sa mga katulad mong breadwinners.
0: Okay po. So, sa mga breadwinner ho dyan, matagal man kayo naging breadwinner, kaka-breadwinner nyo pa lang,
1: uh-huh,
0: or patapos na sa breadwinner phase, kapit lang. Kasi, yun yung pinakamadaling word na kaya kong masabi. Kapit lang. Kasi, kaya kayo naging breadwinner kasi kayo yung capable. Pero at the same time, kumapit kayo, hindi lang dahil sa kanila, para sa sarili mo. Kasi, ang natutugunan mo palang na pangangailangan is yung pangangailangan nila. So, kumapit ka para sa sarili mo. Kasi, turn mo na para bigyan ng oras at pansin yung sarili mo at matugunan kung ano yung hindi lang kailangan, kung ano yung mga gusto mo. Kasi magkaiba yung wants at needs.
1: Mm-hmm.
0: So, it's your time na, or magkaroon ka man lang ng time para matugunan kung ano yung gusto at pangangailangan mo sa buhay. So, kapit, hindi lang para sa pamilya, kundi kumapit ka para sa sarili mo.
1: Ayun, ano, napakaganda nun. Sabi nga, pagiging breadwinner, hindi lang usaping pera yan, ano. Nandyan yung pagmamahal, pagsasakripisyo, at kung paano mapapaganda ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay, at syempre, ng iyong sariling buhay.
0: Yes.
1: Nako yan, maraming salamat sa pag-share mo, ano, sa atin ng pagiging breadwinner mo. At bago po magpaalam si Yen, ay iimbitahan niya kayo, ano, at malapit na ang kanyang sariling show,
0: yes,
1: dito sa Radyo Magazine. Sige, Yen, go ahead.
0: So, ayun na nga, sa nalalapit na Sunday, may bago kayong aabangan dito ho, sa Radio Magazine. Bibitinin ko muna kayo saglit at hindi ko muna isasabihin ko ano yung magiging title ng bagong programa. Pero yun na nga, ito ay about showbiz, entertainment, about sa mga latest updates ng iyong paboritong artist, music, movies, television, and other issues like mga pop culture, mga trending scenes na pag-uusapan hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo. So, kung interesado kayo sa mga ganong usapin, abangan nyo kung ano yung nalalapit na programa dito ho sa Radio Magazine. Kaya naman, iniimbitahan ko rin kayo na i-follow at i-like ang aming mga social media platforms nang sa ganun ay maging updated kayo sa kung ano man ang dapat, kung ano man ang ipopost namin sa mga sumusunod na araw patungkol sa bagong programa. Ito po ay tuwing Linggo.
1: Anong oras yan?
0: Yes, tuwing Linggo, 2 to 3 p.m. So, mark that date and time po mga kamagasin, ha? Aasahan ko ang inyong mga suporta. Tututok kayo, di ba? Tututok yan.
1: Oo.

0: aabangan ka nila sa Sunday, alas 2. Eto, gantong oras ha.
1: Yes.
0: Abangan nyo si Yen. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, every Sunday. Good luck sa iyong program, Yen, at maraming salamat.
1: Yes. Thank you po, Ma'am Shi Marinela, at thank you po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Home Eco Nanay.
0: Oh, baka shout out daw.
1: Oh. So, shout out na lang. Shout out sa aking family, syempre, sa aking family, sa mga nanonood sa bahay, si Mommy, si Tito, at mga kapatid ko na nag-aaral ngayon for sure. And sa mga kaibigan ko. And lastly, shout out sa you, love love. Na nag-work ngayon, pero yeah.
0: At least pwede niyang panoorin mamaya. Okay, maraming salamat at bigyan daan po muna natin ng ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
3: Ah, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
6: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: World class na tanawin. Explore na natin!
9: Love
10: the Philippines.
8: Likhang sining na proudly Pinoy.
11: Influence
8: na yan. Radyo Magazine.
12: 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong Momshi
13: Marinela sa Radyo Magazine.
0: At tayo po'y dadako na, no, para sa wise tips ni Nanay. Mayaman sa pera, pero masaya ba? Madalas nating marinig na hindi kayang bilhin, ano, ng pera ang tunay na kaligayahan. Totoo po ito, no, dahil may mga bagay, ano, tulad ng pagmamahal, tunay na pagkakaibigan, peace of mind, na hindi po ito talaga nabibili, ano. Pero hindi rin po maikakaila, ano, na malaking tulong talaga ang pera, no, para sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya ito po yung mga common challenging kid behaviors, ano. Una, hindi nabibili ng pera ang tunay na pagmamahal. Maaring makabili ng pera ng pangregalo. Pero hindi nito maipipilit, ano, na gustuhin siya ng isang tao or mahalin siya ng isang tao. Regaluhan mo yan ng mga kung ano-ano, house and lot, sasakyan, mga alahas, mga mamahaling gadgets. Pero ang tanong, mamahalin ka rin ba niya? Or hindi nito kayang alisin lahat ng problema. Totoo naman yan, kahit mayaman ang isang tao, marami pa rin siyang nararanasang problema sa buhay tulad ng pagkalungkot, stress, personal na problema, no? Hindi rin nabibili ang peace of mind. Totoo yan, ano? Maraming pera ang maaaring magbigay ng comfort, pero hindi automatic na nagbibigay ito ng katahimikan ng isip. Totoo naman yan, ano? Hindi rin nabibili ang tunay na pagkakaibigan. Ayan, marami kang ang pera, maraming lumalapit sa iyo, ano? Pero yung tunay na kaibigan, na kapag ikaw ay wala ng pera, nandyan pa ba yan? Mananatili pa ba yan? Baka naman nandyan lang yan dahil marami kang pera. Kung ano-ano ang maaari mong ibigay sa kanila. Hindi nito napapahaba ang oras. Totoo naman yan, ano? kahit sabi nga nila eh, kahit gaano karami ang pera mo, no? Pagka talagang oras mo na at ikay nagkasakit, eh hindi kayang bilhin, ano? Kahit ano pang mamahaling gamot. Hindi ka kayang pagalingin, ano? Hindi rin ito kayang bumili ng tunay na fulfillment, ano? May mga bagay po na nagbibigay ng saya, no? Pero hindi nabibili, ano? Tulad ng purpose, accomplishment, or pagtulong sa iba, ano? At hindi lahat ng gusto natin ay material, ano? May mga pangangailangan ng puso at isip natin na hindi kayang bilhin ng pera. At hindi rin ito ginagarantiya, no, ang magandang relasyon. Kapag ikay maraming pera, mapapamilya yan, maparelasyon sa asawa or sa boyfriend, girlfriend, eh hindi po kayang bilhin, ano? At lalong-lalo na ang kaligayahan mo, ano? Hindi kayang bilhin yan ng pera. Pero, sabi nga natin, ang pera ay nakakatulong naman sa buhay. Sa paanong paraan, nakakatulong po ito, no? Sa basic needs. Pero ang ginagamit natin, ano, para pambili ng pagkain, ng bahay, ng damit, pang-aral, at kung ano-ano pang pangangailangan natin, ano? Nakakatulong din ito sa healthcare. Mas nagiging accessible ang checkups. Anytime na makaramdam ka ng sakit, pwede kang magpa-checkup, pwede kang bumili ng gamot, magpa-laboratory test, at iba pa, no? Pero hindi nga nito tinitiyak. Tulad ng sinabi natin kanina na mapapahaba ang buhay mo, ano? Kapag ikay may sakit, hanggang dyan ka na lang din. Kahit gaano karami yung pera mo, ano? Nagbibigay ito ng financial security. Ayan, ang napaka... sigurado niyan, ano? Ang savings at emergency fund ay nagbibigay ng proteksyon kapag may hindi inaasahang pangyayari, ano? Nakakatulong ito sa edukasyon. Ayan, kahit saan mo gustong mag-aral, kakayanin mo dahil meron kang sapat na pera, no? Pang tuition, pambili ng books, training, at kung ano-ano pa, no? Nagbibigay din ito ng or nakakatulong ito sa pamilya. Pera ang maaaring gamitin, ano, para suportahan ang mga mahal sa buhay. At nakakabawas din ito ng financial stress. Syempre kapag may sapat kang pera, no, hindi mo problema ang mga kung ano-anong pambayad, ano, sa mga bayarin mo. Mga credit cards, mga kautangan mo, 'di ba? Nagbibigay ito ng opportunity. Maaaring gamitin ng pera para makapagsimula ka ng negosyo, ano? Kumuha ng training or matuto ng mga bagong skills. At nagbibigay din ito ng pagkakataong makaranas sa buhay ng mga, kumbaga eh, yung tipong makapag-travel, yung mga experiences, quality time na kinakailangan, kaya mo, ano, dahil nga may sapat kang pera. At nagbibigay ito ng pagkakataon, syempre, na makatulong sa iba. Lalo't kung sobra ang iyong pera, no? At merong mga nangangailangan, maaari kang tumulong, ano? Sabi nga, sa abot ng iyong makakaya. Hindi kayang bilhin ng pera, no? Ang lahat ng bagay na nagpapasaya sa tao. But having enough money can make life easier, safer, and more comfortable. Ang mahalaga ay hindi gawing sukatan ng buong buhay ang pera. Ito po ay tool lang, ano, hindi destination, ika nga. Maganda ang magkaroon ng pera, pero mas maganda kung ginagamit ito para magkaroon ng security, freedom, opportunities, experiences, at mas magandang buhay habang hindi nakakalimutan ang pamilya, relationships, health, purpose, at peace of mind. Yan po ang wise tips ni Nanay.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
3: Bes, grabe!
6: Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? Saan ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
12: Radyo Pilipinas.
14: Radyo! Publiko!
12: Radyo Pilipinas.
15: Interesting na usapan.
16: Hindi heavy!
17: Tugtugang chill.
15: Suave.
18: Learning from home na hindi boring.
19: Radyo Magazine.
20: 1278 AM.
21: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
13: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Bago ka sumigaw, ito po yung mga mabisang paraan ano, para pamahalaan ng galit bilang mga magulang. Ang pagiging magulang kasi ay isang masaya. Pero, talagang may pero, mapanghamong responsibilidad, ano? May mga pagkakataong nakakaramdam ka ng matinding galit dahil sa pagod, stress at pagsubok sa pagpapalaki ng anak. Gayunpaman, mahalaga pong matutunan kung paano ito makontrol upang mapanatili ang maayos na komunikasyon at relasyon sa pamilya. Unang-una, huminga ng malalim bago magsalita. Ang malalim po na paghinga ay nakakatulong para kumalma at makapag-isip ng maayos bago mag-react. Sana nga ganun kadali, ano? Biglang ganun eh, no? May side comment talaga. Magbilang hanggang 10. Naku, parang 100 na yung bilang ko, hindi pa kumalma. Ang pagbibilang ay nagbibigay ng oras, ano, para humupa ang matinding emosyon. Kilalanin din ang iyong trigger. Ayan, mahalaga na malaman kung ano ba talaga ang madalas na sanhi ng iyong galit. Ano nga ba? Nagtanong, magpahinga sandali. Ang maikling pahinga ay nakakatulong din para makontrol, ano, ang emosyon. Unawain ang perspektibo ng bata. Madalas ay hindi sinasadya ng bata ang kanyang pagkakamali. So, dapat umunawa. Gumamit ng mahinahon na tono. Naku, napakahirap yata niya. Mas nakikinig ang mga bata ano, kapag mahinahon ang paraan ng pagsasalita. Yun yung laging sinasabi sa akin. Laging galit? Eh, kasi nakakagalit. Eh, biglang ganun. Hindi naman. Magtakda ng makatotohanang inaasahan. Ayan, ang mga bata po ay natututo pa lamang ano, at nagkakamali bilang bahagi ng kanilang paglaki. Bata yun ah. Pero pagka may edad na, eh, minsan talagang nakakaubos. Alagaan ang sarili. Mas madaling makontrol ang galit kapag sapat ang pahinga at pangangalaga sa sarili. No? Piliin ang iyong laban. Hindi po lahat ng pagkakamali ng bata ay kailangang patulan. Piliin lang yung mga kailangan talaga. No? Magbigay ng positibong papuri. Ayan, kapag may napansin kang magandang ginawa, eh, purihin naman, ano, para hindi na lang laging yung mali ang nakikita. At syempre, maging mabuting halimbawa. Ginagaya ng bata kung ano yung ginagawa ng matanda. So, lagi natin yung nababanggit dito. At matutong humingi ng tawad. Ayan, ang paghingi ng tawad ay pagpapakita ng pagpapakumbaba at respeto. Humanap ng suporta. Ayan, ang pakikipag-usap sa asawa, kaibigan, or kapwa magulang ay nakakatulong sa pagharap sa stress. Baka kasi mapayuhan ka, di ba? So, yun, maganda yun. Ano? Ituon ang pansin sa solusyon. Ayan, mas mabuting ayusin ang problema kaysa sisihin ng bata. At tandaan, ang pagiging magulang ay isa pong proseso. Walang perpektong magulang. Ang mahalaga ay patuloy na natututo at nagsisikap na maging mas mabuti. Ang galit po ay normal na emosyon, ano, na nararanasan ng bawat magulang, lalo na sa gitna ng stress at mga hamon sa pagpapalaki ng anak. Gayunpaman, mahalagang matutunan kung paano ito pamahalaan para manatiling maayos at positibo ang relasyon ng pamilya. Nako, lalo kami dalawa na lang. Miyat-miya, nag-aaway pa. Eh, bakit nga ba? Biglang tinanong eh, no? Ewan ko na nga ba? Ayan, samantala, babatiin lang muna natin, ano? Siyempre, sina Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Ganon din kay Romel Livid, mapagpalang week pa rin pong muli, Ma'am Shimarinella at Ma'am Julian at sa lahat, ano? Ganon din siyempre sa aking ating nenet at kuyang Andy ng Gabby's Diner. Diyan sa Salakot, ano? At hello din. Ay, happy birthday pala kay Mylene, ano? Ganon din kay aking kumaring Soraida Libunaw, ano? Ang ninang ni Matthew. Happy birthday. At ganon din, ano? Maraming maraming salamat kina Tita Eddie at Tito Bert sa pasalubong na dala ni Pia dyan sa Canada. Hello sa aking kapatid, kay Joseph, kay Chi. Nandiyan pa ba sina Tita Do at Tito Bert? Ay, hello din pala kina B-Boy, kay Mimi at kay Abraham. Thank you sa pasalubong. Ganun din, maraming maraming salamat, ano, sa aking nakakwentuhan kang ina, si Yen Calces. Abangan nyo po yung kanyang program. Ito nang darating na Sunday yon, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ganun din sa ating executive producer, kay Hazel Joy Esguera, at sa ating mga technical engineers, kina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras. Dito po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
13: Marinela, sa Radyo Magazine.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
16: Tamang impormasyon.
22: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
16: Kabataan, kasama sa usapan.
22: RG! Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Magazine,
20: 1278 AM.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes! Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
24: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
23: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
24: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
23: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
25: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
26: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad.
26: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: Radyo Magazine
20: 1278 AM.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
29: Bubungad sa umaga.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
31: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
32: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Investigasyon na sa paggamit ng substandard materials sa konstruksyon na nagpapatuloy ayon kay Pangulong Marcos. Mula Malacanang, may pag-ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Hindi itinitigil ng Marcos Administration ang pag-iimbestiga sa paggamit ng mga substandard na bakal at materyales sa konstruksyon upang matukoy ang lawak ng operasyon at upang maisagatuparan ang mga nararapat na hakbang na hindi na maulit ang mga sakuna sa pagguho ng istruktura. Ayon sa Pangulo, batay sa datos, nagsimula noong taong 2018 ang paglaganap ng paggamit ng mga substandard na materyales. Mapanganib-ani ito dahil maaaring makompromiso ang tibay at integridad ng mga estrukturang itinatayo. Ayon kay Pangulo Marcos, marahil ay inakala ng mga kontraktor na maayos ang isinasagawang konstruksyon, ngunit maraming aspeto ang dapat tignan at hindi lamang ang kalidad ng mga bakal na ginagamit. Kahit pa kasi anya sinusunod ng mga kontraktor ang mga itinakdang specification, maaaring nagkaroon ng pagkukulang sa bahagi ng mga inspektor. Dapat anyang dumaan sa masusing inspeksyon ang mga steel bar bago umalis sa pabrika upang matiyak ang kalidad ng produkto. Dapat din anyang palakasin ang mga ganitong sistema. Kaugnay nito, si Pangulo Marcos una lang nakipagpulong sa mga opisyal ng Coalition for Disaster Resilience Infrastructure sa India matapos maging opisyal na miyembro ang Pilipinas sa pandaigdigang koalisyon na naglalayong palakasin ang mga infrastruktura ng bansa laban sa mga sakuna at panganib na dulot ng climate change.
3: If you cannot trust your building materials, you cannot trust the building. And so, pinapagpatuloy namin ang mga investigasyon, ang paghahanap, at tinitignan natin na mabuti gaano kalaking mga operation ito. Dahil sa tagal na nilang nandiyan, siguro na yung natayo na nila, madami-dami na yan. Kagaya siguro ng Pogo yan, na nung hinuli natin, nagulat tayong lahat, ang laki na pala ng kanilang operation.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, DILG Chief inanunsyo mga proyektong lilikha ng trabaho sa Cavite sa handog ng Pangulo. May pag-uulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Inihayag ni DILG Secretary John V. Crimoliana inaasahang uusad sa susunod na taon ang konstruksyon ng Sangli International Airport sa Cavite na maaaring makalikha na mahigit 30,000 trabaho. Kasabay nito, sinabi ni Crimoliana inaasahang magiging operational ngayong taon ang Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite. Ang mga pahayag ay ginawa sa isinagawang handog ng Pangulo sa 13 Martires City na pinangunahan ni Crimoliana. Higit 5,000 Kaviteño ang nakatanggap ng ayuda at iba't ibang serbisyo ng gobyerno na umabot sa 12.7 milyong piso ang kabuuang halaga. Kabilang dito ang 8.1 milyong piso na ayuda para sa displaced OFWs at 1.86 na milyong piso na student financial assistance para sa mga benepisyaryo ng Cavite State University. Naghati din ng iba't ibang frontline services ang government agencies at local government units sa mga taga Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, paraan ng pagpapasabina ng prosekusyon kay former Presiding Justice Amparo Kabotahitang kinwestiyon ng panig ng depensa. Si Luisa Erispe sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Binikdik ng tanong ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang paraan kung paano pinasabina para humarap sa impeachment trial ngayong araw si former Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahitang bilang testigo. Sa cross-examination kasi ng defense team, ayon kay Attorney Mark Villuan, imbis na rektang ipadala sa address ni dating Justice Tang ang sabina, idinaan pa ito sa opisina ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Anya, kung talagang tetestigo Digo bilang legal expert lamang si Tang. Ano ang koneksyon niya kay Representative Jokno na nasa House Prosecution Panel para ipadaan pa sa kanya ang sabina? Tanong pa ng depensa, nag-usap at nabigyan ba ito ng mga tanong para sa kanyang pagtestigo, lalo na at si Representative Jokno umano ang tumayo sa rostrum at nag-direct examination kay Tang. Pero gayit naman ni Tang, ang sinabi lang sa kanya ni Congressman Jokno ay tatanungin ito tungkol sa batas at salin. Nanindigan din si Tang na wala siyang pinapanigan o anumang political color sa pagharap bilang testigo sa impeachment court. Hindi rin anya for sale ang kanyang testimonya. Samantala, ayon naman sa impeachment court, walang ibinigay na otorisasyon ng korte na ipadala ang sabina kay Tang sa pamamagitan ng opisina ni House Prosecutor Jokno. Ito lang umano ang ibinigay na address ng prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, kampo ng depensa bigong mapigilan ang pagtestigo ni dating Sandigan na Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahe Tang ayon kay Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers. May pag-ulat si Melanie Valdez-Reyes.
2: Bigo umano ang kampo ng depensa ni Vice President Sara Duterte na pigilan ang testimonya ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahe Tang ukol sa legal na prinsipyo ng hindi maipaliwanag na yaman at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Barbers, mahalaga ang naging testimonya ni Tang dahil nagbigay linaw ito sa mga tanong tungkol sa umunoy unexplained wealth. Ito ang dahilan anya kaya tila hinaharang ng depensa na matuloy ang pagtestimonya ng resource person dahil malinaw na makikita ang mga umunoy paglabag ni VP Sara sa ilalim ng Article 2. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
0: report. At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07-8 a.m. Para sa iba pang impormasyon, i-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka.
3: At ligtas ang mga pasahero. Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
1: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Pilipinas, 3:09 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
14: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
15: Green Mindset
14: sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 14, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
14: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset, kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ay ngayong hapon, kung matatandaan nyo po no, itong naging pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito po sa Marikina City. Partikular na po dito sa best practices ng Marikina City Environmental Management Office. Yung operasyon po no, ng kanilang materials recovery facility. At yung description nga po no, na binanggit ng ating Pangulo ay ito yung pinakamaganda ng halimbawa ng circular economy. Ito pong mga makinarya, ito pong mga innovations na ginagamit ng Marikina City LGU ay isa po no, sa mga dapat tularan ng atin pong mga kababayan, dapat pong tularan ng iba pang mga LGUs sa Pilipinas. Kaya naman po ngayong hapon, upang mas magkaroon po tayo ng dagdaga kaalaman, panoorin at pakinggan po natin ito nga naging panayam at yung pagpapakita po no nitong best practices base po no dito sa video mula po sa RTVM. Panoorin at pakinggan po natin ito.
5: Itong materials recovery facility alinsunod na rin sa RA 9003 na dapat bawat LGU ay may baga ditong pasilidad. So ito, yung kabila, nag-start yun 2011 pa itong materials recovery facility. Na kung saan dito sa materials recovery facility ay kumpleto to sa gamit. Nandito yung composting machine, meron tayong DNR donated na one-tonner rotary composter, meron din tayong DOST donated na bioreactor, meron din sariling pinrocure yung city na another bioreactor, tapos meron din dinonate na machine para sa yung plastic to school chair factory, meron din yung styroplastic densifier, na kung saan dito makikita yung mga composting and recycling facility. Kasi napakahalaga nito. Kasi di ba, pinapaunawa namin sa bawat bahay sa Marikina City, sa mga establishment, isegregate nila yung basura nila. Kaya dito, madaling magpatupad na unawaan ng city. Nakita kasi nila na sa Marikina, talagang hindi nasasayang yung pagsegregate nila. Halimbawa, yung na-segregate nilang mga paper, metal, glass, o yung mga recyclable na bebenta sa junk shop, is nadadala namin sa MRF for dry. Na kung saan yun? Yun naman, dadali namin sa recycling plant sa Valenzuela, sa Kasakaloocan. Yung mga sachet naman na naipon ng mga residente, nadadali rito para gawin namin manaming school chairs. Yun. O yung eco-pass o eco-bricks. Yung mga na-segregate naman halimbawa ng mga gulay sa palengke, o sa mga restaurant na food waste dahil na-segregate, dito rin siya dinadala. So, ginagawa namin siya mga compost. Itong mga produkto na nagawa na ito, nagiging kapakipakinabang siya. Halimbawa, yung mga eco bricks o eco pots na tinatawag natin o mga pavers naman, ginagamit sa mga school. As pathwalk nila, sa landscaping nila, minsan yung sa pagtatanim nila, yung boundary niya, ilalagay siya. So, yung iba naman, yung gaya nun, yung sa mga school chairs naman, yon. Meron na kami na donate sa Nangka High School. Yung mga compost naman, ito napakalaking pakinabang. Diba, ang DepEd, may programa sila, yung gulayan sa paaralan. Sinusuportahan ng city yan. So, yung gulayan sa paaralan na naman nila, nagbibigay kami ng libreng mga compost. Sa kalaking pakinabang din, kasi meron kaming tree caring program. So, yung mga puno namin, o yung mga halaman tinanim, dahil may compost kami, yon. Overflowing yung supply namin, nasusustain po namin po siya. And laking pakinabang din kasi nababawasan yung basurang tinatapon sa landfill. So, ang aking lang mensahe sa lahat, na unang-una sa lahat, ay huwag po tayong magkalat. Magkaroon tayo ng disiplina sa sarili natin. Magkaroon tayo ng wastong pagtatapon din ng basura. Dahil halimbawa, kung hindi ka magkalat, wala tayong mga basura na makikita sa mga kanal, sa ilog, lalo na yung na-experience natin noong nakaraan, na kung saan maiiwasan natin na mag-contribute yung basura sa flooding.

0: At yung at dito naman, nandito naman tayo dito sa recycling para lahat ng maaaring magamit, lahat ng, for example, mga biodegradable na waste, ginagawa yung mga pagkain, ginagawang compost, at yung mga plastic, nandito gumagawa sila ng bag, gumagawa sila ng bricks, at saka yung nakita natin na nilalagay sa molde, yung plastic na natunaw na ay ginagawang material para pagawa ng mga desk para sa schoolroom at sa kung ano-ano pang mga iba't ibang bagay. Ito ay dapat ay ang maging template at nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas, lalo-lalo na siyempre dito sa NCR, pero kasama na rin dyan siyempre yung lahat ng mga lungsod na may problema sa basura at hindi nila alam kung anong gagawin. Ito ngayon ang naging solusyon na nanggaling sa DNR at ginawang totoo dito sa Marikina. Ngayon, pinag-uusapan ko ay sistema. Hindi lamang pupunta sa ilog tapos magdi-desiltation o mangungulekta ng basura. Mula ron sa desiltation, mangungulekta ng basura, dadalhin ngayon dito at i-recycle, gagawin lahat na maaaring gawin upang magamit ulit, ma-recycle ulit kung ano man, yung plastic, yung food waste, lahat ng maaaring ulitin na gamit, maulit ang gamit ay ginagawa dito. Kaya walang nababawasan ng nasasayang. Ang problem, ang ano lang dito, kailangan lang gumawa ng sistema para sa pagkolekta ng basura dahil may minimum volume required para pandarin yung waste to energy. Halimbawa, yun naman ay ating ginagawa. That is the job of the local government. And pag nagawa nila yun, then we have systems like this and we have this kind of recycling and we have to have this waste recovery. And it is not only the flood management, it is not only part of flood management, but it is also in terms of the environment and malaking na itutulong. So in the time of climate change, this has become a very important issue.
1: Muli, inyo nga pong napanood at napakinggan itong video mula po sa RTVM kaugnay sa naging pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito po sa Marikina LGU. At napakinggan nyo rin po no, itong naging pagkukwento ni Mr. Oliver Villamena, Assistant sa Department Head mula po sa Marikina City Environmental Management Office. Sa muli po no, itong ipinapakita po no ng mga facilities sa ito pong mga ginagamit dito sa Marikina LGU ay pagpapatunay po no na kung mayroong sistema, muli po no, nagsisimula ito doon sa paghikayat po no at pagsiguro na sumusunod yung atin pong mga residente, yung ating mga kababayan sa konsepto po muna ng proper waste segregation, yung kanila pong pagsisegregate mula sa kanilang mga tahanan at yung pagtitiwala po no na sa kanilang sistemang isinasagawa na mula sa pagsisegregate mula sa kanilang mga tahanan ay mayroon pong paggagamitan ng maayos, mayroon pong muling pakinabang itong mga inaakala po nating basura, yung ating mga food waste, yung atin pong mga plastics na itinatapon. Ito pala ay pwede po nating mapakinabangan. Muli po no, ito ay pagtugon sa problema natin sa basura at isa rin po no sa mga hakbang sa patuloy na pangangalaga sa ating kalikasan. Sa ibinahagi nga pong impormasyon ng DENR, nakamit po ng Marikina ang 55% waste diversion rate noon pong 2025. So patunay po ito no na yung kanilang mga basura mula sa unang hakbang ng pagsisegregate sa kanilang mga tahanan hanggang sa ma-produce po no itong iba't ibang mga produktong ito ay pagpapatunay na posible na mayroon pong sistema na pwedeng tularan yung iba pang mga local government units sa atin pong bansa. At kaugnay po no ng mga binanggit na mga innovations, yung mga binanggit po na machines, so tulad po nung nabanggit na bioreactor, ito po no ay ilan lamang sa mga innovations na nagsimula rin po no sa pangunguna ng ating Department of Science and Technology. Kaya naman po no, bilang suporta dito sa patuloy na pag-promote po ng ating pamahalaan, ng ating pong Pangulo dito sa iba't ibang mga hakbang na may kaugnayan sa composting and recycling. Mabuti po, no, nabalikan po natin itong naging panayam natin with DOST, Industrial Technology Development Institute. Kung matatandaan nyo po, nakapanayam natin si Engineer Junima Belonyo, Science Research Assistant mula po sa DOST-ITDI. At itinampok po natin dito yung In-Vessel Composting Technology. At dahil nga po, no, nais natin na mas marami pang local government units, mas marami pa pong mga LGU sa ating bansa ang tularan ito. Maganda po na magkaroon tayo ng dagdag kaalaman dito sa mga existing technologies mula po sa ating DOST na maaari pong gamitin ng ating LGUs. Kaya naman po ngayong hapon, balikan at panoorin po natin itong naging panayam with the DOST, Industrial Technology Development Institute. Panoorin at pakinggan po natin ito. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan ano po yung nagtulak sa DOST-ITDI para po mag-develop dito po nga pong mga tinatawag na In-Vessel Composting Technology?
2: Okay, so we consider biodegradable waste as a resource. Ito po ay pwede pa po nating pakinabangan o kaya gawin po nating pataba sa lupa. According po kasi sa mga studies o sa mga data, ang typical po na municipal composition ng ating solid waste ay nasa 50 to 60% po ay biodegradable o kaya yung mga kitchen waste po natin, food or kitchen waste. So, kaya po nag-develop po si DOST-ITDI ng In-Vessel Composting Technology para po mapabilis po natin yung degradation po ng ating biodegradable. And then, para mapabilis din po yung composting process po ito, nito para makatulong din po sa ating barangay level kasi po sila po yung in charge po sa pag-divert po ng ating mga biodegradable waste.
1: Mhm, ayun po, no. Alam naman natin na isa po talaga sa mga suliranin na tinutugunan po ng ating mga local government units at ng ating pong mga barangay ay ang problema po sa solid waste. At maganda po, ma'am, yung sinabi niyo, no, na 50 to 60% ng mga basura po sa ating mga local communities ay mga biodegradable o mga nabubulok na basura. At sa tulong po ng DOST-ITDI ay mapapakinabangan po, no, itong mga akala natin na talagang basura na. At ma'am, kwentuhan niyo po kami at paliwanag niyo po sa amin kung paano po gumagana itong mga in-vessel composting technology po na ito. Magsimula po tayo, ma'am, dito po sa household tumbling composter dahil ito po talaga, no, yung pwedeng magamit ng atin pong mga kababayan sa kanila pong mismong mga tahanan.
2: Okay, so yung household tumbling composter po, ito po ay yung maliit po na capacity. Meron po siyang feeding capacity po na 13 to 15 kilograms per drum. So dalawa po yung drum. Mm-hmm. So batch type po siya and daily po yung feeding po ng ating kitchen waste. So maglalagay lang po tayo ng dry matter po and then po wet waste or yung ating kitchen waste. Tapos lalagyan lang din po ulit natin ng dry matter. Parang lasagna method lang po siya. Mm-hmm. So dry, wet, and dry. Tapos po, itatambol lang po natin siya ng 8 to 10 times after po natin maloadan. And then the next day, ganun lang din po yung gagawin po natin hanggang po ma 3/4 full na po yung ating drum. Mm-hmm. Once po na 3/4 full na po yung ating first drum, doon naman po tayo maglalagay po sa ating second drum. Mm-hmm. And once po, ganun lang din po yung process po natin. And then after po ng 3/4 full po ng second drum, pwede na po natin i-unload po yung first drum. After po natin i-unload yung first drum, i-cure pa po natin siya kasi po mainit pa po siya. Mm-hmm. And yung curing process po niyan is usually, it takes 2 to 3 weeks po. And regular mixing and monitoring po ng moisture and temperature po ng ating curing pile. Once po ay eksakto na po yung dun sa room temperature or ambient temperature, it means po matured na po yung ating compost. And tinatawag lang po natin siyang soil conditioner kung hindi po natin ipapatest po sa according po dun sa Bureau of Plant and Industries na standards according po sa Department of Agriculture of Organic Soil Amendments. saka lang po natin matatawag po siya as organic fertilizer kung makapasa po siya sa mga requirements po ng Department of Agriculture.
1: Mm-hmm. So yun po no. Ito mama very medyo technical po no yung inyong paliwanag. Mm-hmm. Pero nangangahulugan po ba ito no na kahit anong kitchen waste, kahit anong pong tiratirang pagkain ay pwede po nilang ilagay at pagsamasamahin po dito sa mga drums po na ito.
2: Yes po, as long po as you have the meron po tayong green tsaka po yung brown po natin. And then po yung ating water and saka air. Since meron na pong butas-butas po yung drum po natin, nakakapasok po yung hangin, kaya po mabilis din po yung degradation po ng ating food or kitchen waste.
1: Mm-hmm. So yun po no. At ma'am, yung mga inilalagay, may tama po ma'am, may inilalagay po ng certain chemical, tama po ma'am, chemical po ba ito or ano man po yung specific na tawag dito. Ito naman po no ay safe at hindi po dapat pangambahan ng atin pong mga kababayan na baka ito po no ay may negatibong effect sa kanila at sa atin pong kapaligiran. No?
2: Okay, so wala po tayong ini-include po na chemical. Pure natural lang po siya. So, yung tinatawag po nating inoculant is galing din po siya sa mga pinaglumaan na composting. Yun po yung mga compost po natin dati, yung may active bacteria pa po doon. Or yung mga bacteria po natin na fungi, FBI, invertebrates, tsaka po bacterias. So, yun po yung tumutulong po doon sa degradation po ng ating composting process. So, wala po tayong bibilhin o kaya po wala po tayong i-include po na chemical. So, all natural po yung gamit po natin dito. So, hindi po siya harmful po sa ating mga gumagamit po ng ating in-vessel composting.
1: Mm-hmm. So yun po, no? All natural, wala pong masamang epekto, wala pong masamang maidudulot sa atin at sa atin pong kapaligiran. Ma'am, dito naman po tayo no sa dual drum composter. Paano naman po ito gumagana at napapakinabangan po ng ating mga local communities?
2: So, yung dual drum composting technology po ng ITDI, meron po siyang feeding capacity po na 50 kilograms per drum. So, dalawa pong drum po yan nakikita nyo po. So, batch type naman po ito. Usually po, para sa mga barangay and institutions and private companies na nag-ooperate po ng 4 to 5 days. So, typically po, working hours lang po siya. Dito naman po ay batch type naman po siya. So once na load, tuloy-tuloy na po yan sa next na mga days. So 4 to 5 days yung operation po niya. So iluload lang po natin yung organic waste po doon sa inlet. And then yung drum po mismo yung umiikot. So may mga baffles lang po siya sa gilid para po mag-mix po doon sa ating drum hanggat naikot po siya. So, yung operation po niya is 4 to 5 days and then po, pwede po natin siyang pagganahin 2 to 4 hours a day lang po. So, pwede po 2 hours sa umaga, 2 hours din po sa hapon. And then po, yung startup operation po nito is paparamihin lang po na muna natin yung inoculant po, yung mga bacteria po natin ng 2 days. And then, pag tuloy-tuloy, meron na po tayong inoculant, pwede na po tayong mag-normal composting process. Ganun lang din po, i-shred lang po natin yung wet and dry matter po natin, i-weigh tsaka i-mix. And then iikot po yan sa loob ng drum for 2 to 4 hours for 4 to 5 days. And then after po 5 days or every Friday po,

0: compost or soil conditioner.
1: So yun po no, for larger capacity po no ng ating
0: Opo.
1: nating ipaprocess. Ito po no yung mas applicable yung paggamit po nitong dual drum composter. At dito naman po no sa may stirred tank bioreactor composting technology. I believe ito naman po no yung ginagamit sa atin pong mga MRF, ng atin pong mga LGUs. Paano naman po ito nagfa-function, ma'am?
0: So, ito po ay usually po yung mga large scales po natin. So, yung feeding capacity naman po nito is 500 kilograms per day o kaya 1,000 kilograms per day. Continuous operation naman po ito. So, 24/7 po ito natakbo. So, usually po, and also 1/4 horsepower lang po ito. So, usually po, mag-i-input lang po tayo ng organic waste po sa inlet. And then, meron po dyang paddle po sa loob ng ating bioreactor. So, ito po yung naikot po dito sa ating mga biodegradable waste. So, pag naikot po yan, may lalabas po tayong raw compost na kalahati everyday. And then, i-cure pa po natin yan. So, meron din pong blower po dyan para papasok po yung ating hangin. And then, meron din pong exhaust. And then po, yung loading po natin is same lang din po yung ating materials na gagamitin, yung ating wet waste o kaya yung ating food or kitchen waste, market waste or food processing waste. And then i-add din po natin yung dry waste, which is yung browns na tinatawag, yung mga dry yard waste, sawdust, agricultural waste. So kung pwede din po magdagdag po tayo ng mga nitrogen rich waste, so 10% lang po siya ng wet waste. So ito po yung mga livestock manure, fish waste o kaya fresh grass clippings. So may ano po tayo, composting mixture na 1:2. So, 1 part dry waste and 2 part wet waste. So, yan po yung iluload po natin daily po sa ating in-vessel composting na bioreactor. Daily po yan. So, ayan po. So, after po nyan, so may ma-unload po tayong raw compost. Ganun lang din po yung gagawin po natin. So, i-cure lang po natin for almost a month. And then po, isi-screen and ipapack na po natin after po ng curing as matured compost na po. Pwede na po natin gamitin po sa ating mga halaman for landscaping, ornamental garden, backyard garden. Ayan po. So, kung gusto po natin i-commercialize yung ating production, pwede po natin mapatest po according po sa Organic Soil Amendments and Plant Supplements ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. Ayan po. Meron po tayong mga specifications, yung testing ng total NPK, carbon-nitrogen ratio, organic matter, moisture content, odor, and ano po yung maximum microbial contaminants na allowable for total coliform, E. coli, salmonella, and also testing po sa maximum allowable limit ng heavy metals. Katulad po ng arsenic, lead, chromium, mercury, tsaka cadmium. Saka lang po nating matawag po yung ating fertilizer as organic fertilizer. Ayan po, sir.
1: So yun po no, ito pong tatlong mauri po nitong in-vessel composting technologies na ito no, technically nagkakaiba lamang po no sa kanilang capacity. So muli po no, para doon sa ating mga household, ito po no medyo manual lamang kung saan tayo po yung mismong magpapaikot at magtatumble po nitong mga drums na ito. Ito nga po yung household tumbling composter at yung pwede na pong i-utilize ng atin pong mga barangay, ng atin pong mga local communities. Ito pong dual drum composter at ito pong stirred tank bioreactor composting technology. At muli po no, ito ay maipoproduce po no yung mga pwede nating gamitin na soil conditioner para po doon sa ating mga tanim, sa atin pong mga tahanan, sa atin pong mga bakuran, o di kaya naman po no doon po sa mga community gardens na minemaintain po ng ating mga barangay sa tang atin pong LGUs. At bukod po dito, ma'am, meron din kayong portable biogas digester. Pwede niyo po bang ikwento ulit sa amin, ma'am, kung paano po muli ito gumagana na pwede rin pong i-adapt ng atin pong mga barangay sa LGUs. So,
0: Okay, so yung ating portable biogas digester, meron po tayong dalawang capacity. Meron po tayong 200 liters capacity and 1,000

0: liters capacity. Ito naman po ay ginagamitan po natin ng mga livestock waste katulad po ng pig manure, chicken manure, water buffalo manure, o kaya yung mga cow manure po natin. So, iluload lang po natin yan with mixture po ng water po natin. So, 1:1. So, iluload lang po natin yung ating waste. O kaya, pwede din po tayong gumamit po ng kitchen or food waste. Kaso nga lang po, pag gumamit po tayo ng food or kitchen waste, kailangan pa po natin siyang i-treatment. So, may pre-treatment pa po siya. Ilalagay po natin siya or mimix po natin siya with Trichoderma harjanum, isa siyang fungi na libre po sa Bureau of Plant and Industries or BPI. So, 1:1 din po yung ating mixture po dyan. So, one part po ng vegetable or kitchen waste and one part of water. Tapos po, ipapasok po natin yung ating waste po dun sa ating anaerobic digester. So, anaerobic digester, so yung kaibahan po ng composting, tsaka po yung biogas digester is, yung biogas digester, wala naman po siyang hangin. So, pagpasok po dito, imimix lang po natin siya, and eventually po, magpo-produce po siya ng biogas. So, yung biogas na po yun, isa-scrub pa po yan para po methane lang po yung lalabas. So, pag-angat po ng ating gas holder at a maximum level, meron po tayong 30 minutes worth of cooking time. Pwede po siya nating paggamit po ng panluto. Ayan. So, ayan lang po yung ating biogas digester. And also, yung sludge po na lalabas po sa ating overflow, pwede din po nating magamit as soil conditioner. So, papatuyuin lang po natin and pwede na po siyang as soil conditioner po.
1: Mm-hmm. So, yun po, no? Talagang yung atin pong mga kitchen waste, yung atin pong mga agricultural waste ay pwede ba pong mapakinabangan sa tulong po nitong mga innovations and technology po, no? Nahatid sa atin ng DOST-ITDI. At ma'am, mabalik po tayo, no? Dito po sa inyong mga in-vessel composting technology. Pwede niyo po bang ipaliwanag kung gaano po ito ka-epektibo at ano po yung kinaibahan nito, no? Doon po, no, sa natural composting process para po mas maunawaan po ng ating mga kababayan. At syempre po, no, kung gaano rin po ito ka-eco-friendly.
0: Okay. So, yung basic po ng composting is meron po tayong 4 major. So, meron po tayong browns. Ito po yung ating mga dry matter o kaya tinatawag po natin na carbon source. Kung sa tao po, ito po yung ating rice. And then po, yung greens naman po, ito po yung ating nitrogen source o kaya yung ating protein naman po kung sa tao. So, ito po yung ating mga meats, yan. So, and then po, kailangan din nito ng air tsaka po yung water para sa moisture content. Yung moisture content po ng ating composting is nasa 50 to 60% din po siya. So, usually po yung ginagawa po natin is nagko-compost pit po tayo. Mm-hmm. So, matagal po siyang mabulok kasi nga po may missing po tayong isa, which is yung hangin. So, kung magko-compost pit po tayo, usually it takes us at around 6 months to 1 year. So, yung in-vessel composting po, in 1 month po, meron na po tayong matured compost. Kaya po, ang kagandahan po ng technology po natin, so mas mabilis po yung generation po natin ng biodegradable waste. Kaya po, dapat mabilis din po natin ipaprocess po yung waste po natin para po ma-divert po natin.
1: Mm-hmm. Ayun po, no, yun yung magandang paliwanag ng kung ikukumpara po, no, doon sa usual na proseso po ng compost pit kung saan aabutin po ng 6 na buwan hanggang 1 taon ito pong paggamit ng mga in-vessel composting technologies ng atin pong DOST-ITDI ay malaking tulong po, no, upang mapakinabangan pa po natin itong mabilis na mga nabubulok po nating mga basura. At muli po, no, ito ding mga technologies na ito, no, ay very applicable po, lalo na po dito sa urban na setup, dito po sa Metro Manila kung saan ang daing po ng ating mga kababayan na gustong maging eco-friendly ay wala daw pong sapat na lugar o lupa kung saan pwede po silang gumawa ng mga compost pit. Kaya naman po, no, ito ay very applicable para po sa ating mga LGUs dito po, no, sa urban setting sa Metro Manila at gayon din po, no, doon pa sa ilang mga lugar sa ating bansa. At ito nga po, no, yung tulad nga po nitong household tumbling composter na very simple, talagang madali pong gamitin at mauunawaan po ng ating mga kababayan. At syempre po, no, yung mga kababayan natin na sabi nga po, yung mga plantitos and plantitas na nagtatanim po, no, may mga gardens at nagpapatubo po ng kanilang mga halaman na gulay sa kanilang mga tahanan, ay pwedeng-pwede po, no, na talagang maging circular po, no, yung mga basura nila, magagamit po nila sa kanilang paghahalaman. At ma'am, sa ang mga lugar na po o LGUs po yung kasalukuyang gumagamit nitong in-vessel composting technologies at kamusta po yung kanilang feedback?
0: Marami naman po mga adapters po yung ating mga technology. Kasama po dyan yung sa Manila Zoo, sa Barangay 412, sa Metro Manila, Marikina, iba't iba pa pong regions katulad po ng region 1, region 2, 3, 4A, lahat po ata meron. Maliban lang po sa BARM, wala po tayo doon. Ano, so, ito naman po is okay naman po daw yung paggamit. Syempre, wala naman pong amoy kasi nga tama po yung ating pagkakahalo. Kasi po sa composting, pag tama po yung ginagawa po natin, hindi ito po tayo mangangamoy. Tsaka po, mabilis lang po siyang gamitin po ng ordinaryong tao kasi pipindot-pindot lang po siya. And easy to access po siya.
1: So yun po, no, magandang feedback na user-friendly, madali pong gamitin at maunawaan yung paggamit po nitong technology na ito. At yun nga po, no, magandang factor din po yun, no, na dahil yun po yung pwedeng maging issue, maging problema, yung pagiging maamoy po, no, nitong mga nabubulok nating mga basura. At ma'am, nabanggit nyo po, no, na mahalaga yung tamang halo, yung tamang composition po nitong mga ilalagay po natin na dito sa technology na ito. Ma'am, ito naman po, no, ay kasama sa inyo pong orientation kapag tinransfer at inadapt po itong technology ay ituturo po natin sa ating mga ma-operator, sa atin pong mga kawani, yung tamang measurement para po talagang mapakinabangan po ng tama itong in-vessel composting technology.
0: Tama po yan, sir. Pag nag-avail po sila ng technology po ni DOST-ITDI, ang mga ka-opisina ko po dito yung magtuturo din po sa kanila kung paano po gamitin yung mga technologies po na gawa po ni DOST-ITDI po.
1: So yun po, no, ia-assist po kayo ng ating DOST-ITDI upang mapakinabangan po at magamit ng tama itong new technology na ito. At ma'am, sa usapin naman po ng maintenance, ito po ba ay madali lang i-maintain? Magaano po katagal nilang mapapakinabangan ito pong maganitong uri ng technology?
0: Mabilis lang po siyang ma-maintain din po at ituturo din po siya doon sa training on how to maintain and operate po doon sa ating technology. And yung pinaka matagal na pong composting or bioreactor po namin ay nasa Marikina and operational din po. Hanggang ngayon 10 years na po yun na nag-ooperate. So okay naman po siya.
1: So yun po, no, magandang patunay po yun, no, na 10 years ay napapakinabangan pa, nakatutulong pa po, no, sa mga green initiatives ng Marikina. Ito pong bioreactor technology mula po sa DOST-ITDI. At ma'am, panghuli na lamang po para po doon sa mga nais mag-adapt nito ng technology, paano po yung proseso at kanino po sila makikipag-coordinate?
0: So pwede po silang mag-email po through tsd@itdi.dost.gov.ph o kaya po magsulat po sila sa mga provincial offices po ng DOST, pwede po silang makipag-contact po doon para i-forward po sila dito sa amin sa DOST-ITDI. At pwede din po silang mag-direct na bumili po sa aming mga license fabricator na ibibigay din po ng aming technical services division doon sa email na binigay ko, tsd@itdi.dost.gov.ph, o pwede din po sila mag-message po sa aming mga Facebook page, DOST-ITDI, o kaya Environment and Biotechnology Division, ITDI po. And also, you may contact us with our telephone number, 02-868-377-5029 local 2239 po.
1: So yun po, no? Napakadali lamang po. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating DOST, Industrial Technology Development Institute, para ma-assist po kayo sa pag-adapta nitong mga in-vessel composting technology. Muli ma, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng kaalaman, at kami po ay very hopeful na mas marami pa po ang ating mga LGUs, mga barangay na maging ka-green mindset at i-adapt po itong inyong technology. Muli po inyong napanood at napakinggan. Ito po naging kwentuhan natin with DOST, Industrial Technology Development Institute. Maaling yung tinutukoy po, no, ni Engineer Junima ay yung talagang existing pa rin po na ginagamit ngayon ng Marikina LGU sa kanilang MRF. Kaya naman po, no, muli ito po mga in-vessel composting technology na ito ng ating DOST. Kabilang na po itong household tumbling composter, dual drum composter at stirred tank bioreactor composting at portable biogas digester. Ilan lamang po sa mga innovations ng ating DOST na tayo po ay umaasa na mas marami pa pong local government units ang gumamit nito. Muli po, pwede po nating tularan. Sabi nga po ng ating Pangulo na magsisilbi pong template itong Marikina LGU para po sa mga initiatives, para po sa recycling and composting initiatives na pwede po nating tularan. Na tayo po na ay naniniwala na bukod dito sa Marikina LGU ay marami pa pong ibang mga local government units sa Pilipinas na patuloy po ang pagsusumikap, patuloy po yung kanilang mga aksyon upang tumugon sa atin pong problema sa basura. Muli, kinakailangan lamang po natin, no, ng sistema. Kailangan po na magsimula sa ating mga tahanan at sa atin pong mga sarili na sumunod po tayo sa kahalagahan ng waste segregation. At muli, available po, no, itong mga innovations, ito pong mga new technologies na ito sa tulong ng ating DOST. Muli po, para sa ating mga local government units, makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating DOST, Industrial Technology Development Institute, para po sa innovations and technologies na maaaring niyo pong magamit sa inyong mga environmental efforts at sa patuloy po na operasyon ng inyong mga materials recovery facility. Samantala, bago po tayo magtapos, bigyang daan naman po natin itong pag-uulat mula po sa Radyo Pilipinas sa Iligan. Makabagong DNR Region 10 Extension Building na i-turn over na, magbibigay daan para sa mas epesyenteng transaksyon kaugnay sa survey at mapping na serbisyo ng ahensya. Mula po sa Radyo Pilipinas, Iligan, na may pag-uulat si Dandy Macarambon.
2: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
3: Na-i-turnover na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 10 ang natapos na ng makabagong multi-purpose building extension ng DENR Region 10 para sa Survey and Mapping Division ng ahensya. Ang bagong pasilidad ay sumasalamin sa patuloy na adhikain ng DENR Region 10 pag-ibayuhin ang paghatid ng serbisyo publiko para makapagbigay ng mga epesyenteng transaksyon pang gobyerno na mas makapubliko o makakliyente, ligtas at komportableng kapaligiran para sa mga serbisyong may kaugnayan sa survey at mapping. Dinaluhan ang turnover ceremony ni DNR Northern Mindanao OIC Regional Executive Director Ronald Gadot, dating DNR Region 10 at ngayon Regional Director ng Region 4A, Regional Executive Director Henry Adornado. Dumalo rin ang kinatawan ng Congressional Office ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, kanyang Chief of Staff at anak, Attorney Regine Beatriz Rodriguez, na naging instrumento rin ang mambabatas para maisulong ang naturang proyekto. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo radyo publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report. Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
1: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, ang atin pong paalala sa atin pong mga local government units, existing na po ang mga innovations and new technologies mula po sa ating DOST na maaari po nating gamitin sa pagpapaigting at pagpapatuloy po ng operasyon ng ating mga materials recovery facility. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating DOST, sa atin pong DOST Industrial Technology Development Institute para po sa mga technologies and innovations na ito. Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama sa Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Eskultura kasamang inyong frenny Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga! Trending issues na pinag-uusapan!
4: Mga programang aabangan!
5: Agahan hanggang hapunan!
4: 66 Informasyon GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Council Magazine,
1: 12:78 a.m.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Dagling kaalaman.
10: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
9: Dagling kaalaman.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
18: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
21: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Radyo Magazine,
1: 12:78 a.m.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine. 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
6: Agahan.
2: Six Information. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
10: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Training, pamumuhunan at suporta sa mga negosyo para sa dekalidad na trabaho sa mga Pilipino, pinalalakas ng Marcos Administration. Mula sa Malacañang, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine Report. Binibilisan ng Marcos Administration ang mga pamumuhunan, pagsasanay at pagtulong sa expansion ng mga negosyo at sa pag-iimpleyo ng mga ito ng mas maraming Pilipino. Payag ito ng Executive Secretary Ralph Recto kasunod ng July 2026 Labor Force Survey na nagpapakita na 49.2 million Filipinos ang kasalukuyang employed. Mas mataas ito ng 3.2 million kumpara noong nakaraang taon. Sabi ng Galihim, bagamat maraming Pilipino ang nakahanap ng trabaho, marami rin Pilipino ang napabilang sa labor force. Ito ang dahilan kung bakit dapat na nakakasabay ang job creation. Ito rin ang dahilan kung bakit tinutulungan nila ang mga negosyo na lumago upang mas maraming manggagawang Pilipino ang makinabang. Katunayan, ayon sa Kalihim, kalulungsad lamang ng Philippine Semiconductor and Electronics Industry Roadmap upang mapalawig ang manufacturing base ng bansa at upang makalikha ng mas maraming skilled jobs. Ang pamahalaan, una na rin anyang inaprubahan ang 46 na special economic zones na layo makahikayat ng 141.2 billion pesos na halaga ng investment at makalikha ng 189,000 na mga trabaho. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, graduate scholarship program itinutulak para mapunan ang kakulangan sa guidance counselors sa bansa. Para sa buong ulat, narito si Kathleen Forbes.
2: Radyo Magazine Report. Isinusulong ni Nueva Vizcaya, Representative Timothy Joseph Cayton ang graduate scholarship program para matugunan ang kakulangan ng guidance counselors sa mga paaralan, lalo na sa gitna ng mga problema sa bullying at mental health ng mga estudyante. Sa House Bill 10997 on National Guidance and Counseling Scholarship Act, sasagutin ang tuition at school fees, one ng stipend at allowances para sa libro, thesis, licensure review at connectivity ng scholars. 60% ng slots ay ilalaan para sa DepEd personnel at 20% para sa private applicants. Bibigyan din ng mas malaking alokasyon ang mga rehiyong lumalampas sa 80% ang vacancy rate at uunahin sa deployment yung mga geographically isolated at disadvantaged areas. Pamalit naman ito ay kailangan maglingkod ng scholars na hindi bababa sa 2 taon sa public schools o government agencies. Ayon sa DepEd, 4,069 lamang ang lisensyadong guidance counselors sa bansa kumpara sa mahigit 50,000 na kailangan para sa recommended ratio na isang counselor sa bawat 250 na estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Para sa iba pang mga balita, Retired Justice Amparo Cabotahetang pinaliwanag ang pangangailangang ideklara ang salin ng isang public official ang ari-arian ng kanyang asawa. Mula sa Senado, narito si Nympha Asuncion.
3: Radyo Magazine Report. Dili daw ni Retired Sandigan Bayan presiding o Justice Amparo Cabotahetang na kailangang ideklara ng isang public official sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth o salin ang lahat ng ari-arian ng kanyang asawa, kabilang ang cash, negosyo, at iba pang assets. Sa pagtatanong ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Day 24 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Tang na may exemption lang kung nagkaroon ang mag-asawa ng complete separation of property bago ang kanilang kasal alinsunod sa isang bagong desisyon ng Supreme Court. Ayon kay Tang, ang public official lang ang maaring mapanagot dahil siya ang obligadong maghain ng salin at isama rito ang assets ng kanyang asawa. Gayunman, kung hindi alam ng public official ang isang bank account o ari-arian ng kanyang asawa, maaari itong tanggapin bilang depensa kung mapapatunayang walang intentional concealment. Pero kung sinadyaan niya ang hindi pagdeklara at mapatunayang unlawful ang pagkakakuha ng unexplained wealth, maaari itong maging batayan para sa pagtanggal o dismissal sa serbisyo ng public officials ayon kay Tang. Maaari rin na niyang maapektuhan ang public official ng mga transaksyon ng negosyo ng kanyang asawa kung mapapatunayang ang pagkuha o pagmamayari ng assets ay traceable sa public official. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
4: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
5: Tala kayang makakalikasan.
4: Anything under the sun.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
14: Tamang impormasyon.
15: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
16: Aliw na kwentuhan!
17: Kabataan, kasama sa usapan.
18: RG!
19: Radyo Magazine 1278.
20: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1270 kHz sa inyo pong mga radyo. Isang maaraw na hapon po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong unti-unti tayo nakakasilaw o nakakasinag ng araw sa linggong ito. At syempre mga ka-frenny, sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ang nangahapon. At po pag-uusapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at ang ating malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre mga ka-frenny, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganun din na maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming email. Ipadala na yan sa radyomagazine@gmail.com. At para naman sa aming official mobile application, i-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre niyong maida-download sa Google Play Store and Apple App Store. At ito nga po'y libre niyong ma-i-search, maida-download at maaari niyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At bukod dyan mga ka-frenny, live na live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito mga ka-frenny sa ating website, maaari nyo pong mabasa at mabalikan ang mga kwento na mga naging panauhin po natin sa iba't ibang programa dito sa Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin nang simulan ang ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero. Dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa
2: Eskultura.

Mga ka-Freddy, I know. Ay, marami po sa atin ang nabalitaan na yung mga newly proclaimed na national artist po natin dito po sa ating bansa. Pero finally and officially, syempre hinintay din po natin yung official post and announcement mula po mismo sa National Commission for Culture and the Arts para mas maging tama ang mga ibinabahagi po nating impormasyon. Kasi last week talaga marami po tayo nababasang mga balita nga tungkol po rito sa 10 bagong proclaimed na national artist. Pero kailangan din po talaga nating hintayin ang official na anunsyo mula pa po mismo sa NCCA. Kaya muli, mga ka-Frenny, ay pinangalanan na nga po ng Malacanang ang 10 bagong national artist po ng Pilipinas sa bisa po ng Proclamation No. 1414 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayon pong buwan ng Setyembre upang kilalanin ang kanilang ambag sa sining at kultura ng ating bansa. Kabilang po dito sa 10 proclaimed or newly proclaimed national artist po natin na si Sir Alfredo Buenaventura para sa musika, si Sir Armando Bing Lau para sa film and broadcast arts, ganun din si Sir Gabriel Formoso para sa architecture, si Gregorio Brillantes para sa literature, ganun din si Imelda Kahipe Endaya para sa visual arts, si Maria Beatriz Patis Tesoro para sa design, si Nicanor Tiongson para naman sa literatura, si Nunelucio Alvarado para sa visual arts, ganun din si Sir Rafael Nonoy Froilan para sa dance, at si Teodoro Hilado para sa theater. Ito pong Order of National Artists o Order ng Pambansang Alagad ng Sining ay itinuturing po natin na pinakamataas na pagkilala ng bansa sa mga individual na may natatanging ambag sa pagpapaunlad ng sining at kultura. Paglilinaw lang din natin, mga ka-Frenny, yung ating mga pambansang alagad ng sining po natin. Ito ha, talagang frankly, hindi po sila lahat ay pumanaw. Pwede po tayong mag-proclaim ng national artist na kasalukuyan po nating nakakasalumuhan, napapanood sa mga telebisyon, napapakinggan sa mga radyo at sa iba't iba pang mga online platform po natin sila nakikita at napapakinggan. At paglilinaw din, mga ka-Frenny, may mga nababasa tayo na mga komento nung inanunsyo itong mga, or every time na may mga anunsyo po tayo ng mga bagong proklama ng mga pambansang alagad ng sining, ay hindi po ito nakabase sa kung sino yung pinakasikat. For example, sino yung pinakasikat sa pagsasayaw, sa pagsusulat ng musika, o di kaya naman sa literatura, and sa iba't ibang kategorya pa ng ating pambansang alagad ng sining, hindi po yun dahil doon. Ito po ya, talagang masusing pinag-aaralan ng National Commission for Culture and the Arts, o NCCA. Of course, lalong-lalo na sa kanilang mga naging ambag. Sa kanilang mga tinatahak na kategorya nga po dito bilang pambansang alagad ng sining. At syempre, hintayin natin ang proklamasyon, anunsyo mula sa NCCA kung sila ay pasok at tamang-tamang gawaran bilang pambansang alagad ng sining. At ayon nga rin po sa mga nababasa nating proseso, bago makarating sa ating Pangulo ang mga pangalan, dumadaan nga po muna ito sa masusi, pagsusuri at pagpili ng pinangangasiwaan ng NCCA. At ganun din, kasama rin po rin natin dito ang Cultural Center of the Philippines o CCP at ang tinatawag na Order of National Artists Award Secretariat. At sinusuri ng mga panel at jury na binubuo ng mga eksperto, kritiko, mananaliksik at iskolar ang mga nominasyon bago isumite ang pinal na listahan sa Pangulo para sa kompirmasyon at formal
na deklarasyon. So ulitin natin, hindi po yan porket sikat ang isang artista, sikat ang isang dancer, sikat ang isang musician, ay pwede na siyang maging parang automatic ay pambansang alagad ng sining. Pwede, pero hindi agad-agad. Kailangan din po natin itong idaan sa masusing proseso, sa masusing pagsusuri mula po sa ating mga kasamahan mula sa National Commission for Culture and the Arts. Kasi mga ka-friendly, no, actually nung nilabas nga itong balitang ito last week pa actually, ay marami tayong nababasang komento na bakit yung mga ini-idolo po natin, ano, bakit hindi kasama sa listahan or bakit hindi ituring bilang pambansang alagad ng sining. So good thing naman, ano, na may mga nakikita rin tayong mga comments, ganun din sa mga ating mga netizens na alam din ng ilan sa atin, ano, na hindi naman ito nababase sa popularity, ika nga. So ayan, ano, mga ka-friendly, para sa mas iba pang impormasyon tungkol po dito sa ating pagkakaroon ng pambansang alagad ng sining, maaari nyo pong bisitahin ang official social media accounts ng NCCA. Ganun din yung kanilang website. Actually, sa kanilang website, mga ka-friendly, maaari nyo po doon ma-access yung ilan sa mga impormasyon, lalong-lalo na dito sa kung paano po nila pinipili ang kanilang mga magiging or hinihirang kinikilala mga pambansang alagad ng sining. Ganun din yung kumpletong listahan ng ating mga ginawaran na pambansang alagad ng sining. Doon nyo rin po makikita, mababasa, and may mga nakapalob din doon mga links actually. Siguro sa ilan po, ano, kung meron po silang mga documentary sa ating mga pambansang alagad ng sining, nakapalob din po doon at may babahagi sa inyo yung ilan sa mga videos para mas maunawaan at makilala po natin mostly and sana, no, mostly and lahat ng ating mga hinirang na pambansang alagad ng sining. Samantala, ano, ito rin po ay binalita rin po natin itong nakaraan. Ang pagkakaroon po ng state of funeral para po sa ating National Artist for Literature na si Sir Resil Mojares, kung saan ito po'y pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines ang pagsasagawa ng state funeral para sa National Artist for Literature na si Resil Mojares sa Cebu Memorial Parks and Gardens sa lungsod ng Cebu nito pong Sabado, September 12. At bilang isang iginagalang na historiador at scholar sa panitikan, si Sir Resil Mojares po ay kinikilala bilang isang haligi ng ating kasaysayan at kultura, lalong-lalo na po dito sa probinsya ng Cebu. Siya po ay pumanaw sa edad na 83 gulang na ito pong September 5 ngayon pong taon. Samantala, mga ka-friendly, ano, syempre patuloy po nating isinusulong ang mga inaabangan po nating pagdiriwang ngayon pong buwan ng Setyembre. Muli ulitin po natin, ngayon pong buwan ng Setyembre ay atin pong ipinagdiriwang itong Philippine Film Industry Month bilang pagkilala po sa ating mga pelikulang Pilipino. Ito po'y mula sa panguna ng FDCP or ng Film Development Council of the Philippines, kung saan sa bawat patak ng ating luha sa mga melodrama na ating naririnig or napapanood, sa mga bawat hiyaw, yung sa mga napapanood nating mga bakbakan na mga sine, mga pelikula, at sa walang kapantay na halakhak sa mga komedya, kung saan ay nagsilbi na rin pong pananaw or malaki na rin po ang naging bahagi ng pelikula sa ating pananaw bilang isang tao na sumasalamin po sa ating pagiging Pilipino. Kaya ngayon nga pong buwan ng Setyembre ay muli nga pong nagbubukas itong ating pagdiriwang na Philippine Film Industry Month.
And of course, mula nga po sa panguna ng FDCP, asahan po ninyo, ano, marami po silang inilatag na mga pelikula. Actually, ano, mostly sa mga ganito namang pagkakataon or events, asahan po natin, no, yung kanilang mga nire-revive na mga classical film. Or classic film, actually. Classic film. And thankful po tayo, ano, dahil nga sa modernong panahon na meron po tayo, na kapag meron po silang nare-restore na mga classic film, and actually marami po sa atin ang nagugulat kung minsan, ano, na meron silang nare-restore na mga classic film na in highest form of resolution, or yung ibig sabihin, yung pwede nating mapanood yung isang classic film na mataas, or yung malinaw, yung kalinawan na maaari nating itong mapanood. Kasi, no, syempre, mostly po sa atin inaasahan na, ay, hindi na ito pwedeng ma-revive, napaka-tagal na. O di kaya naman, ay baka hindi natin, or baka wala tayong kopya sa archives kung saan man po natin pwedeng mapagkunan itong ating mga classic films. Pero ano, no, thankful po tayo mula dito sa FDCP kung saan sila po ay patuloy na nakikipagtulungan sa ating mga private institutions and also sa iba't iba pong mga academe para mas lalo po nating maisulong itong ating Filipino film. And also, no, maaari nyo pong bisitahin yung kanilang mga social media accounts and website. Asahan po ninyo, no, may mga inihanda po silang mga screening or film screening schedule, lalo-lalo na yung mga discounted na mga film screening schedule po nila. Maaari nyo pong makita ito sa kanilang social media account. At maalala ko lang din, ano, nitong September 12, mga ka-friend, first time po natin ay pinagdiwang yung Film Day, Filipino Film Day dito po, or Philippine Cinema Day dito po sa ating bansa. September 12 po yan, mga ka-friend, tuwing buwan ng Setyembre, taon-taon po natin yan ipagdiriwang.

0: Maalala ko lang mga ka-friend yan, no? Kayo ba, ano bang paborito nyong pelikula? Pwede natin ibase sa per generation, ano? O di kaya naman, kayo ba yung mahilig sa mga animated? Kayo ba yung mahilig sa mga classic film? When we say classic film, ano, kung kayo rin tatanungin mga ka-friend, paano nyo ba mababase, masasabi na classic yung isang pelikula? Siguro yung isa sa yung iba sa atin na maaring sabihin luma. So when we say luma, anong taon ba ito? Saan ba nag-range itong lumang film na ito, ano? O di kaya naman base ba yan sa kung paano or gaano kahirap natin mare-revive isang lumang pelikula sa makabagong panahon ngayon? Alam niyo mga ka-friend, ano, sana din meron na tayo muling makapanaya mula sa FDCP. And until now, no, sana po makaimbita tayo, lalong-lalo na sa kanila pong chairman, si Sir Jose Javier Reyes, kung saan ay kilala pong batikang direktor pagdating sa telebisyon and sa mga pelikula. At maalala ko lamang, ano, nakapanayam din po natin siya last year. And sana magkaroon po tayo ng pagkakataon na muling natin siya makapanayam at maimbitahan po ang ating mga taga-subaybay para maisulong at makiisa sa pagdiriwang po natin ng Philippine Film Industry Month ngayon pong taong 2026. And lastly, ano, lastly na lang mga ka-frenny, sana po maalala ko lang din, isinusulong din nga po ng FDCP na sana po mabisita niyo po yung iba't ibang mga cinematic, ano ba tawag dito, mga cinematic studios po nila ng FDCP kung saan ito po yung mga sariling parang cinema, ano bang tawag dito, mga cinema room mismo ng FDCP. Sila po ang nangangalaga dito. So, kung sakali din, ano, na meron po kayong mga sariling events, mga private events na nais nyo pong isagawa sa isang cinema na ambience, ay maaari din po kayong dumulog dito sa FDCP at ipapagamit or maaari nyo rin pong magamit itong cinematic. Kasi maalala ko mga ka-frenny, ano, na konti, kumukonti po yung mga bumibisita sa ating mga cinematic areas or cinematic rooms mula po sa FDCP. Kaya sana po, lalong-lalo na ngayong September ay makabisita po tayo and for sure naman, ano, sa tuwing sasapit ang September, kasama always ang cinematic sa kanilang mga events place para ipanood sa atin lahat ng mga nais po nating muling balikan ng mga classic films. Ilan lamang yan sa ating mga kwento ngayong hapon. Ako mga ka-friend, marami pa po akong inihanda sa inyo. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
3: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Nako, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan!
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone.

0: water and has hand tap tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: World class na tanawin. Explore na natin.
5: Love of the Philippines.
4: Likhang sining na proudly Pinoy.
5: Influx na yan.
4: Radyo Magazine
6: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Pagpapakita ng kaugalian.
10: Paano po?
9: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
11: kahit kailan
9: o saan man, samahang bayanihan.
11: Dito lang sa Iskultura.
9: Tara na sa Iskultura.

At tayo po'y nagbabalik sa programang Iskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, ito po may bago tayong aabangan mula po sa DOST-PTRI, ang kanilang Philippine Handloom Weaving Festival. Kung saan ayon nga po sa DOST-PTRI, ang bawat hibla ng ating katutubong tela ay may dalang kwento ng lupang pinagmulan ng kamay, ng naghabi at ng henerasyon nagpapatuloy nito. Kaya ngayong taon, mas malaki ang dahilan para ipagdiwang ito. Kung saan binabalik po ng DOST-PTRI ang kanilang Philippine Handloom Weaving Festival, sabay po sa pagdiriwang po natin ng Philippine Creative Industry Month. Mula naman po yan sa paungunan ng NCCA. Kung saan sumibol ang tradisyon, umusbong ang teknolohiya at saksihan ang mga bagong inobasyon at pamamaraan sa paghahabi at dyeing sa techno demonstrations, mamili ng tunay na telang Pinoy sa Hinabi Bazaar at makinig sa mga eksperto sa Textile Exchange Fora. Saksihan din ang nasa 29 na weaving communities mula sa Luzon, Visayas at Mindanao na inaasahang dadalo at mga bayaning tahimik na nagpapanatiling buhay ang ating pamana pagdating sa paghahabi. Ito po ay isang inisyatiba mula sa DOST-PTRI kasama ang J. Amado Araneta Foundation, Araneta City at Gateway. At maaari niyo pong itong mabisita sa darating na September 18 to 20. Dito po yan sa Araneta City sa Cubao, Quezon City. Ito po ay bukas mula alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Alam niyo mga ka-friendly, sinilip natin yung mga aabangan po natin dito sa Philippine Handloom Weaving.

0: Pink Festival. And mostly no, nung kanilang mga weavers ay nakapanayam na rin po natin dito sa ating programa. Ito, hanapin natin ano, kasi nakaka-excite and actually, hindi lang balak pero gusto rin po natin na mapuntahan itong kanilang Philippine Handloom Weaving Festivals. Then of course, asahan po natin na marami po kayo makikitang mga naggagandahan, makukulay na mga telang hinabi po natin ng ating mga local weavers. And kung sakali man, tulad nga ng nabanggit natin kanina na bukod sa mga bazaar, maaaring po kayong makapag matuto pa sa ating mga local weavers sa pamamagitan ng kanilang mga forum. At ilan po sa ating mga aabangan dito, nandyan ang San Vicente Mangyan Women Weavers mula sa Oriental Mindoro. Ito, nakapanayam din po natin yung Tuwas Yakan Weavers mula po sa Barm. Nandyan din po ang Chloe Cam Lee Bonong. Eto, nandito rin po si Miss Myla, yung MA Woven Designs. Andito rin yung Buhi Otopki Players Association o BOKPA. At syempre, ilan pa po yan sa mga dapat po nating abangan dito sa Philippine Handloom Weavers o Weaving Festival. Parang natatandaan ko, no, base nga sa nabanggit natin, nasa 29 weavers po ang aasahan natin dito. Kaya naman, kung kayo ay naghahanap ng mga handicrafts na gawa sa ating mga local weavers sa kanilang mga pag-hobby at gusto nyo rin po makita yung iba't ibang pamamaraan ano, na kung paano po nila ginagawa yung mga malong nakikita natin, yung mga banig, yung mga kumot, and everything na pwede po natin magawa sa pag-hobby ay maaari nyo po yan makita dito sa Philippine Handloom Weaving Festival mula po yan sa panguna ng DOST-PTRI. Pero alam niyo mga ka-friend, ito, inahanap ko actually yung listahan ng mga dapat po nating abangan ng mga trade fair, mga market fair. Na sana rin po no, na masuportahan po ninyo at mabisita. Kasi nakakatuwa po talaga na pumunta sa mga trade fair, sa mga art fair, sa mga market fair and different kinds of fair. Dahil bukod sa ating isinusulong yung ating sariling kultura, yung ating mga tradisyon, ay kinikilala din natin or nakikilala din natin yung kanilang turismo. Pagdating kung sakali man na gusto nyo pong makilala yung isang probinsya, maaari nyo po yan makilala dito sa ating mga fair. Kahit hindi pa kayo pumupunta bukod sa mga sinesearch nyo online, maganda rin na bumisita sa ganitong mga klaseng fair. So speaking of mga fairs, ito, sa darating na September 19, ito nga, nabanggit natin, 18 actually, yung start nitong Philippine Handloom Weaving Festival. Ito rin, naabangan din po natin ano, ng, ang 25th Manila Spanish Film Festival. Yung pelikula. Ganun din ang Likhang Hobby. Ayan, ito pong Likhang Hobby Market Fair. Kung saan ito po'y gaganapin sa Makati City. Ang The Negros Trade Fair. Ito rin po'y gaganapin sa Taguig naman, sa Taguig City. Ito namang Likha. Ayan, actually Likha lang yung title niya. Ito po'y gaganapin sa darating na October, sa first week of October. Dito po yan sa Likha Tent sa Pasay City. At ganun din ang, and actually, yun pa pala. Yun po yung mga dapat po nating abangan na mga fair na maaari pong maganap ngayon pong darating, ngayon pong mga natitira pang araw po at linggo ng September and of course sa papasok na buwan ng October. Kasi alam niyo mo, niya pa mga ka-friend ni kanina nga nililista ko po 'yan. And sana no, sana. Hindi man po natin mapuntahan yung kanilang first day. At least mapuntahan po natin yung kanilang mga kalagitnaang araw and also last day. Napakarami man, ano, sana-sana po talaga mga ka-friend, makapunta po tayo at masuportahan po natin ang ating mga local weavers, mga local artisans, mga local MSMEs kung saan ay ating pong, syempre, isinusulong at masuportahan ang ating mga local businesses. At maipakilala po natin ito, hindi lang dito sa ating bansa, ganun din sa mga karatig nating mga kaibigang bansa internationally. Samantala mga ka-frenny, eto mapunta naman tayo dito sa San Mateo Rizal, kung saan ay ginanap ang kanilang 20th Kakanina Festival. Kung saan sa pagsapit nga po ng muling pagdiriwang ng taunang Kakanin Festival dito po yan sa San Mateo Rizal, hindi nagpatinag sa maulang panahon ang mga delegasyon at kandidata ng bawat barangay sa masiglang selebrasyon po nitong September 9. Nagsipagdalo sa banal na misa sa National Shrine and Parish of Our Lady of Aranzazu sina Mayor Omi Rivera, Congressman Jojo Garcia, Vocal John Patrick Bautista, Vice Mayor Jimmy Rojas, Concejal Boy Salen at marami pa pong iba. Sumunod naman sa or pagkatapos naman po ng pagkakaroon ng banal na misa ay sinimulan na ang float parade kung saan kapwa bumida ang kakanin themed na disenyo ng mga float at mga nagagandang hiyas ng kakanin ng bawat barangay. At sumunod naman sa parada ang pagdaraos ng inabangang salvo competition kung saan nagtunggalian sa sama-samang pagsayaw ang mga grupo mula sa iba't ibang mga paaralang elementarya at sekundarya sa San Mateo. At saka rin ginadap ang presentasyon ng pagrampa ng hiyas ng kakanina. Ilan nga po sa mga nagwagi ang sa Salfog o Salvo Competition Grand Champion ang Silangan National High School. Para naman sa first runner-up, andyan ang Malanday Elementary School. Sa second runner-up, Justice Vicente Santiago Elementary School. At ang hiyas ng kakanin 2026, ang hiyas ng kalamay ng Barangay Silangan. Kaya alam niyo mga ka-frenny, no, since tayo po ay nakatira sa Montalban, sa Rodriguez Rizal, nadadaanan din po natin ito, no, itong San Mateo. At bukod pa rito sa Kakanin Festival, nako, ay hinihintay din po, hindi naman hinihintay, pero ano, darating ngayon yung tamang term. Darating din itong September 21 para naman po sa celebration of festival dito sa, tama ba, no, Dulong Bayan, dito po sa San Mateo Rizal. Kaya hindi pa tapos, ano, itong kanilang celebration tuloy-tuloy buong buwan po ng September. Mararamdaman po ninyo ang kasiyahan kung kayo po ay magagawi dito sa San Mateo Rizal. Nako, pag dumayo kayo dito sa may munisipyo ng San Mateo Rizal, nako, kaliwat kanan po ay maaari kayong makakita ng mga nagbebenta, of course, ng kanilang mga kakanin. And actually, meron ding mga iba pang delicacies mula sa mga karatig nating mga lugar tulad dito sa Marikina, meron din po dito sa lalo na sa Antipolo. Ayan, may makikita rin kayong mga suman, mga kasoy, at mga mani at marami pa pong iba. Kaya no, bisita rin po tayo dito sa San Mateo. Nako, ay month-long celebration po itong kanilang festival. Samantala, eto, dumako naman tayo dito sa Intramuros. Dito po yan sa Maynila kung saan ay matapos po ang Misa Mayor. Nagpatuloy ang pagdiriwang po sa pamamagitan ng mataimting na prosesyon sa hapon kung saan ay nagtipon-tipon po ang mga deboto, mga miyembro ng komunidad at ng Intramuros ang publiko, ganun din upang parangalan ang patrona ng World City, ang Nuestra Señora de la Consolacion y Corea. Bumaybay po ang prosesyon sa mga pangunahing kalsada ng Intramuros at dumaan sa mga mahalagang palatandaan o yung mga markers. Sa mga mahalagang markers sa ating kasaysayan, kabilang na ang Manila Cathedral, habang ang mga deboto naman ay nakiisa sa pagdarasal at pamimintuho sa kahabaan ng ruta. Habang ipinagdiriwang din ng World City ang ikatlong Fiesta de Intramuros, muling pinagtibay ng okasyong ito ang walang maliw na debosyon ng komunidad ng Intramuros at ng mga mamayan sa kanilang minamahal na patrona. At sabi nga rito, no, sa Intramuros Administration, Viva Nuestra Señora de la Consolación y Corea, Viva la Fiesta de Intramuros. Para na rin sa alaman po ng ating mga taga-subaybay, sino nga ba si Nuestra Señora de la Consolación y Corea? Or sa wikang Ingles, Our Lady of Consolation and Cinture. Or Ina, or sa Tagalog naman, Ina ng Pag-aliw at ng Sagradong Sinturon, ay isa pong tanyag na titulo ng Mahal na Birheng Maria na pangunahing patrona ng Orden ng San Agustin. Kaya ito po, kung mapapansin nyo, nagsimula itong prosesyon sa San Agustin Church. Dito po yan sa loob ng Intramuros, Manila. Sa Pilipinas, siya po ay kilala bilang patrona ng Intramuros at tinaguri ang Queen of Protectress of the Distinguished and Ever Loyal City. Ang kanyang original at koronadong imahe ay matatagpuan sa makasaysayang San Agustin Church at ang tanging simbahan sa loob ng World City na nakaligtas sa pagkawasak ng noong ikalawang digmaang pandaigdig na nangyari po yan. Kasama din ang ating bansang Pilipinas, kung saan din ibinigay ni Maria ang sinturon kay Santa Monica bilang tanda ng kanyang pagdamay o pakikiramay, pag-aliw o konsolasyon at proteksyon, at ibinigay ni Maria ang sinturon kay Santa o Santa Monica bilang tanda ng kanyang pagdamay, pag-aliw at proteksyon. At karaniwan ding inilalarawan si Nuestra Señora de la Consolación na nakatayo karga ang Batang Jesus, at pareho silang humahawak sa Korea o yung parang sinturon upang itaboy o ialok din ito sa mga debotong nakapalibot dito. Ang imahe sa San Agustin Church naman ay isang devestir o yung nilalagyan din ng mga mararangyang kasuotan o yung mga makikinang din na nakikita natin. At nakadamit din na kulay Agustino, madalas ito ay itim, ginto o asul at may korong pang hari. Kaya sana po din, no, panawagan din natin sa ating mga kababayan na walang deadline, ano, kung kayo man ay nais nyong makisaya sa mga ganitong pagdiriwang, makisama sa mga prosesyon, ay walang problema. As long as ano, nire-respeto po natin ang kanilang kultura at sana mas mapag-aralan po natin yung kanilang mga proseso na ginagawa sa mga ganitong klaseng okasyon. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ay sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ingat-ingat po tayo sa ating paroroonan. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Julius Unga, Frenny Marshall Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marolas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Sancho Magazine.
1: 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.

0: usapan.
1: Hindi heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home may hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
3: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
5: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
0: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
0: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
0: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
3: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
0: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
7: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
2: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
1: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
13: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: At narito ang ating host.
15: Philippine Standard Time, it's 5:01 in the afternoon.
16: Kayo po ay sumusubaybay sa
15: Makabata Teleradyo.
16: Isang makabatang hapon po sa ating lahat. Ang episode po natin ngayong hapon na to sa Makabata Teleradyo ay mapapakinggan natin sa Radyo Magazine 1278 kHz at mapapanood po sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw, Kuya Ilino. Thanks. It's nice to be back. Ano? Ngayon lang ulit tayo nagka-tandem.
15: Oo, nga po. Ayan. At ako noon po ang inyong Kuya Ilino. Maraming salamat sa muling pakikinig sa ating programa ngayong araw. Bago tayo tumungo sa ating episode ngayong araw, gusto ko munang batiin muli ng happy birthday. Of course, ang ating executive director, Yusek Angelo Tapales, Kuya Jello. Happy birthday po ulit, Kuya Jello. Wishing you good health, happiness, and more blessings. From all of us po dito sa ating Makabata Teleradyo, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at leadership. Kaya mga ka-MTR, pag-uusapan natin ngayon ang isang bagay na halos parte na ng araw-araw na buhay ng ating mga bata. Ito, napakahalaga, ang digital world.
16: Tama, Kuya Ilino, ano, nabanggit mo yung digital world. Ano? Kung dati po, ang tanong lamang siguro ay tanong natin sa mga bata, no, nakapag-aral ka na ba? Nakapag-aral na ba ang bata? No? Or kung nakapaglaro ka na ba sa labas? Ngayon, kasama na rin ng buhay ng mga bata ang online ka ba ngayon? Or nakapaglaro ka na ba online? Oh. Ano? Or may nakapag-message na ba sa'yo? So malaki po yung papel ng internet or cyberspace sa buhay ng ating mga kabataan ngayon. Ika nga, Kuya Ilino, no, digital natives ang Gen Z at Gen Alpha natin.
15: Oh, yeah. At hindi po, Kuya Jello, digital natives. Oh, ano? So yes po, mga ka-MTR, sa panahon ngayon, halos bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga bata ang paggamit ng internet at hindi naman masama, of course, Kuya Jello, ang digital world, no? Mm-hmm. Ginagamit ito ng maraming pakinabang, no? Kasi ginagamit ito sa pag-aaral, mm-hmm, panonood ng mga educational videos, paglalaro ng online games, makikipag-usap sa mga kaibigan at kapamilya at paghahanap ng mga iba pang impormasyon.
16: Tama, Kuya Ilino. Pero kasabay ng maraming pagkakataon na dala ng teknolohiya at ng cyberspace, may mga panganib din na dapat po nating maunawaan. Ano? At yan ang gusto nating pag-usapan ngayong hapon na ito. Hindi po, of course, para takutin ng mga bata o sabihing delikado ang internet sa lahat ng oras. Hindi po yan ang gusto nating gawin. Ano? Pero syempre, hindi sapat na marunong lang gumamit tayo ng cellphone or computer. Lalo na yung mga kids natin. Ano? Ang gusto po natin matutunan nila ay kung paano maging smart, mapanuri at ligtas online.
15: Apo, Kuya Jello. Kaya mga ka-MTR, kung pag-uusapan natin ang digital world, ano, ng mga bata, sobrang malawak po ito, eh, no? At syempre, may social media, may online games, video platforms, mga messaging apps, mm-hmm, kompleto mm-hmm po kayo dito, hindi? Online communities at iba't ibang apps at website. Panahon natin, wala pa yung walang ganito.
16: Dati, naabunta ko pa nga, no, nagsisimula ang internet, talagang wala tayo masyadong alam nun. Ano? Pero Kuya Ilino, makikita natin ngayon, ano, na maraming magagandang pagkakataon at mga platform para matuto ang mga bata, ano, makipagkaibigan, mag-socialize, magpahayag ng opinion, ano, of course, pero dapat hindi natin makalimutan na bawat isa riyan ay merong ding mga panganib. Yeah. Ano ba yung mga example, ano? Sa online games, masayang naglalaro ang mga bata, dati pa naman may mga games, di ba? Pero ngayon, may mga tao doon na hindi nila kilala, ano, na maaring mga threat actors, bad actors na nag-iintay sa kanila, ano. Sa SOCMED naman, pwedeng makapag-share ng ideas sa mga bata, makakonekta sa iba't ibang tao, pero pwede ring makakita ng harmful content, yeah, violence, sexual, yeah, contents, ano, mga scams, yeah, makaranas din ng cyberbullying, usong-uso yan ngayon, opo, o dumaan sa mga information na hindi naman totoo yung mga fake news na sinasabi, di ba?
15: Tama po yan, Kuya Jello. Kaya maganda po talagang involved yung ating mga magulang, mga syempre yung mga other stakeholders, importante talaga na alam syempre sa loob ng pamilya yung mga magulang, mga guardians, ano, na ano ba, saan ba talaga nag-go online yung inyong mga anak, ano, o alibay, mga anak ko rin, ano, kasi ganun din po sila, nakababad din sa online games. Sino ang manakakausap nila, ano? Ano ang mga pinapanood at nalaro nila? Ano ang mga impormasyon na nailalagay sa kanilang mga account at gaano siya kaligtas dito? So dapat alam natin ito, no, bilang mga magulang. Hindi para ang objective po naman natin, Kuya Jell, ay hindi kontrolin ang bawat galaw ng ating mga bata, kundi para mas maunawaan natin ang mundong kanilang ginagalawan, kasi mahirap 'yon. Text sabi yung ating mga anak pero hindi natin alam. So maganda na rin pong nalalaman din natin para magabayan natin mga ating mga anak.
16: Tama, Kuya Ilidong, ito. At ito ay isang bagay na maganda ring linawin kapag sinabi nating ano ba yung digital safety. Ano, lagi natin naririnig yan. Ano? Madalas sa ang unang pumapasok kasi sa atin yung screen time lang. Ano? Ilang oras ka na ba naglalaro? Bakit ang tagal-tagal mo sa cellphone? Siyempre mahalagang balanse ang paggamit, ano, ng mga gadgets natin, ano. Pero hindi daw dito nagtatapos lamang ang digital safety, at wag rin sana natin tong tingnan na parang punitive or kumbaga na andito ang mga parents para ipulis lang at hulihin ang mga bata, ano. Siyempre ang intention dapat natin ay panatiliing ligtas ang mga bata, hindi parusahan lamang sila dahil sa mga bagay na ginagawa nila sa internet.
15: Ayan, tama po, Kuya Jello. Laging safety ang priority and ang priority natin dito, no. Kasama rin dito ang privacy, kung ano ang sinishare nila online, kung sino ang kanilang kinakausap, kung paano nila nakikilala ang mga fake information, no, at kung ano ang gagawin nila kapag may nakita o naranasang hindi maganda online.
16: Tama, Kuya Elino, ano, mas maganda kung maaga nating itong itinuturo sa mga bata, ano. Huwag na po nating intayin na magkaroon ng problema bago nating kausapin ang ating mga chikiting tungkol sa digital safety.
15: At alam naman po natin na nagbabago ang technology, no. Talagang na ever evolving yung technology natin. Pa-high-tech ng pa-high-tech. So nagbabago rin po ang mga paraan ng mga taong gumagawa ng cybercrime. May mga scams, fraud, identity theft, at iba't ibang uri ng online manipulation.
16: Tumpak, Kuya Ilino, lalo na sa panahon ngayon, narinig mo na siguro yan, AI, artificial intelligence, lagi natin AI naririnig. Ano? Naku, may mga bagay daw po ngayon na hindi na nagmumukhang mapanganib, ano, kala natin ay harmless. Halimbawa, may mga taong nag-a-add sa mga bata online, hindi nila kilala. Ito ay friendly, no? Palakiibigan, maayos namang kausap, chat-chatin sila, pareho sila ng interest, magtataka yung bata, nagkakaintindihan sila. Kaya ang sinasabi ng iba, no, unti-unti nai-establish ng mga strangers na to yung tiwala dun sa bata, ano, at maaring magdala eventually ng iba't ibang kapahamakan, ano, Kuya Ilino. At syempre doon nagiging mahalaga ang pagtuturo sa bata na hindi lahat ng nakikilala nila online at kung yung mababait sa kanila ay dapat pinapakitunguan at kinakausap nila.
15: Opo. At kung may nangyaring na nakaka-uncomfortable, syempre dapat alam ng ating mga anak, ng ating mga bata na pwede silang magsabi. Sana i-establish po ito ng sa ating mga magulang, yung tinatawag na communication, open communication with our parents and our guardians. At yung iba pang mga adult na tayo ay maging siyempre ma-ensure natin na may space, safe spaces para sa mga bata at magkaroon sila ng tiwala na magsabi ng walang takot, kasi karamihan po ng mga bata natatakot magsabi sa mga magulang, na hindi sila mapapagalitan, hindi niya hindi sila mapapahiya at hindi niya kailangang harapin mag-isa ang isang problema kagaya nito.
16: Tama, Kuya Ilino. Speaking of problema, ito na naman ang karagdagang problema. Mm-hmm. Maganda na rin sigurong idagdag na natin to, Kuya Ilino, kasi lately napag-uusapan yung ano, no, online man or offline, ito yung napag-uusapan, yung pagkalat ng marahas at extremist narratives online. Yeah. Kasama na dyan yung ideyang nagno-normalize di umano at nag-glorify ng karahasan.
15: Kaya nga po, Kuya Jello, no? Muli at lagi po naming ipinapaalala ito. Hindi ibig sabihin na kapag nakakita ng ganitong content ang isang bata, magiging marahas na siya. Hindi po ganun kasimple yan.
16: Tama, hindi naman automatic, ano? Kahit yung mga games dati, violent games, hindi naman lahat nagiging violente, no? Pero kailangan nating maunawaan kung paano ang repeated exposure ba, yung paulit-ulit kumbaga pagkita mo ng mga ganito, no, yung mga harmful contents na yan, yung mga violent views sa online communities, tsaka dun sa mga taong nagpapalaga na pag lagi mo nakakasalamuha yan, natitisod yung mga ganyang idea, ay pwedeng maka-apekto sa murang pag-iisip ng bata. No? Very impressionistic kasi ang mga bata natin, madaling mahubog ang kanilang pananaw at pag-iisip. Ano? Kaya po, ang protection ay, kumbaga, hindi lamang bantayan ng ating mga anak. Ano? Ngunit, kasama na rin dito ang pagtuturo sa kanila kung paano ba mag-isip sa sarili nila at maging mapanuri, ano, para maging resilient sila.
15: Apo. Kaya Kuya Jello, siguro po isa sa pinakamalaking challenge ng mga magulang ngayon ay minsan, alam po natin ito, mas marunong pa sa gadget yung ating mga anak. Experience ko rin po yan. Talagang mga high-tech talaga, hindi ko alam yung mga games na nilalaro na ako ng mga anak.
16: Totoo yan, Kuya Ilino. Ano, alam mo naman ang mga bata ngayon ay talagang mga digital natives. Minsan talaga yung mga anak natin ang nagtuturo sa pag-operate ng mga gadgets man or yung mga bagong applications. Ano? Pero, yun nga Kuya Ilino, hindi naman ibig sabihin niya na dahil mas marunong ang bata sa technology, sa gadget at sa cyberspace, eh mas alam talaga nila kung paano protektahan naman yung sarili nila online. Ano? Doon papasok naman ang mga mas nakakatanda.
15: Opo. Kaya kailangan po talaga ng partnership. No? Mm-hmm. Hindi lang ito ito ang bawal. No? Mas maganda kung pag-usapan natin po kung bakit ito delikado at ano ang pwede nating gawin.
16: Alam mo, Kuya Ilino, kung merong isang bagay na gusto kong ipabaon or iparating sa ating mga ka-MTR, ito siguro, ano, hindi po natin kailangang intindihin lahat, ano? Kumbaga, malaman lahat ng teknolohiya, yung ins and out ng technology para maging mabuting gabay tayo sa mga bata, ano? Kumbaga, at the minimum, ano, kailangan lamang nating maging present, ano, all the time. Maging bukas tayong mga magulang sa pagkilala unang-una sa digital world, ano, ng mga bata, ano. We have to accept na parte ito ng buhay nila. Yeah. No? Huwag natin silang totally iban, huwag natin silang hadlangan at ipulis dito. No? Makipag-usap at higit sa lahat, siguraduhin natin na alam ng mga bata na kung magka-problema man sila, no, sa pag-navigate nila sa internet, sa cyberspace, meron silang malalapitan, makakausap at mapupuntahan kapag may problema.
15: Opo, Kuya Jello. Mm-hmm. At para mas mapalalim pa natin ang ating talakayan, no, makakasama natin ngayon ng isang pinuno na nangunguna sa pagtugon at paglaban sa cybercrime sa ating bansa.
16: Tama, Kuya Ilino. Mahalaga pong makita at marinig natin, ano, at makakausap natin mamaya. Ano. Mahalagang marinig natin ang CICC dito, ano, ang Cybercrime Investigation Coordination Center. Ano. Lalo't na patuloy na nagbabago ang mga digital threats na kinakaharap ng mga bata at yung mga iba't ibang pamamaraan na nakakaapekto sa kanila, no, yung mga threats sa kanila, no. So mga ka-MTR, wag ho kayong aalis, manatiling nakatutok sa
15: Makabata Teleradyo.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy.
21: Tugtugang chill.
22: Suave.
23: Learning from home, play me more.
24: Radyo Pilipinas
25: Magazine, 1278
26: AM. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
4: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
5: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
4: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
5: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
18: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
19: Miss Philippines!
5: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
4: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
5: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another cultura.
4: It sure is. Now that's a quick look at cultura because our culture is cool.
26: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
2: Bata Tele Radyo. Basta bata, kami yung bahala.
3: Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pamilyar ba sa inyo ang linyang yan? Marahil narinig nyo na ang linyang ito noong nagdaang National Heroes Day noong August 31 at madalas itong iniugnay sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Pero teka muna, kapag sinabi ba nating pag-asa ng bayan, ibig bang sabihin kailangan natin maging perfect? Kailangan ba natin magkaroon agad ng malaking achievement? O kailangan ba natin maging future leader bago masabing may ambag tayo? Hindi naman, di ba? Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang espesyal na araw na nagbibigay pansin sa mga kabataan at sa mahalagang papel nila sa ating lipunan, ang International Youth Day. Kahit tapos na ang National Heroes Day at nalagpasan na rin natin ang International Youth Day noong August 12, magandang pagkakataon pa rin ito para pag-usapan ang isang mahalagang tanong. Bakit nga ba mahalaga ang boses ng kabataan? Ngayong September, balikan natin ang International Youth Day at pag-usapan kung bakit mahalaga ang mga ideya, opinyon at boses ng mga kabataan hindi lang tuwing may espesyal na araw kundi buong taon. Ano nga ba ang kaya nating gawin bilang kabataan? At paano natin magagamit ang ating boses sa mabuti at responsableng paraan? Ako si 3D at ito ang Celdrens News. So ano nga ba ang International Youth Day? Sa Pilipinas, ang August 12 ay kinikilala rin bilang National Youth Day sa ilalim ng Republic Act No. 11913 o National Youth Day Act. Isa itong araw para kilalanin ang mahalagang papel ng mga kabataan at bigyang pansin ang mga bagay na mahalaga sa kanila, tulad ng edukasyon, mga oportunidad at pakikilahok sa kanilang pamilya, paaralan at komunidad. May isa pang interesting na bagay tungkol sa salitang youth. Sa ilalim ng Republic Act No. 8044 o Youth in Nation Building Act, ang youth ay tumutukoy sa mga 15 hanggang 30 years old. Pero kung 15, 16, 17 ka, may importanteng tandaan. Kasama ka sa age range na tinatawag na youth, pero bata ka pa rin. Sa ilalim ng mga batas tulad ng Republic Act 7610 at Republic Act No. 11188, ang mga batang below 18 ay may karapatan at proteksyong dapat tigalang. Kaya habang lumalaki tayo at mas marami tayong kayang gawin, hindi ibig sabihin na kailangan nating kayanin ang lahat. Mga bata, hindi porke bata ka pa ay wala ka na mahalagang masasabi. May sarili kang karanasan, may sarili kang ideya, at may sarili kang boses. Halimbawa, sa paaralan, kapag may bagong activity o programa, maaring may magandang ideya ang mga estudyante kung paano ito magiging mas masaya o mas kapaki-pakinabang. Sa pamilya, mahalaga rin magkaroon tayo ng pagkakataong magsabi ng ating saloobin tungkol sa mga bagay na nakakapekto sa atin. At sa komunidad, maaari rin makilahok ang mga kabataan. Pwedeng sumali sa mga gawain sa paaralan o komunidad, tumulong sa iba o mag-volunteer kasama ang mga taong gumagabay sa atin. Dahil hindi kailangan maging adult para makapag-ambag. Kahit sa simpleng paraan, may magagawa tayo. Mahalaga rin na nabibigyan ng mga kabataan ng edukasyon at mga pagkakataong matuto at sumubok. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsubok ng iba't ibang gawain, mas natutuklasan natin ang ating mga talento, interes at kakayahan. Baka ang akala mo, hobby lang ang pag-edit ng videos, pagda-drawing, paglalaro ng basketball, coding, pagkanta o paggawa ng content, pero baka doon mo pala makita kung saan ka magaling at kung ano ang gusto mong gawin. Maaring sports, sining, teknolohiya, school organizations o mga gawain sa komunidad, kapag nabigyan tayo ng pagkakataong matuto at sumubok, mas nagkakaroon tayo ng kumpiyansa na ibahagi ang ating mga ideya at makilahok. Kaya kung may pagkakataon kang matuto o sumubok ng bago, huwag matakot. Subukan mo. Malay mo, doon mo matutuklasan ang isang bagay na talagang gusto mong gawin. Pero tandaan natin, ang pagkakaroon ng boses ay hindi lang tungkol sa pagsasalita. Kasama rin dito ang pakikinig. Mahalagang pakinggan ng mga kabataan, lalo na tungkol sa mga bagay na direktang nakakaapekto sa kanila. Halimbawa, kung may concern sa school, dapat magkaroon ng pagkakataon ng mga estudyante na maipahayag ang kanilang saloobin. Pero tayo rin, dapat marunong makinig sa iba. Kapag may nagsasalita, bigyan natin sila ng pagkakataong may paliwanag ang kanilang nararamdaman at iniisip. Dahil ang pakikilahok ay hindi lang pakinggan mo ako, kundi makikinig din ako sa iyo. At dahil bahagi na ng buhay ng maraming kabataan ang social media, mahalaga rin kung paano natin ginagamit ang ating boses online. Pwede natin itong gamitin para magbahagi ng ideya, matuto, makipag-ugnayan sa iba, at magbigay ng mabuting mensahe. Pero bago mag-post o mag-share, mag-isip muna, tanungin ang sarili. Totoo ba ito? Makakatulong ba ito? At may masasaktan ba sa pag-share ko nito? Gamitin ang social media ng responsable at may respeto sa ibang tao. Dahil ang pagiging responsable online ay isa ring paraan ng pagiging mabuting bahagi ng komunidad. Ngayon, alam na natin kung bakit mahalaga ang boses ng kabataan. Pero ano naman na maaari nating gawin? Narito ang apat na simpleng paraan. Una, magsalita. Kung may ideya, opinyon o concern tungkol sa isang bagay na nakaka-apekta sa iyo, maaari mong sabihin ito. Maaari kang makipag-usap sa iyong magulang, guardian, teacher o iba pang pinagkakatiwalaang nakakatanda. Hindi kailangang perpekto ang sabihin mo. Ang mahalaga ay na ipapahayag mo ang iyong saloobin na maayos at may respeto. Kalawa, makilahok. Sumali sa mga gawaing interesado ka. Pwede itong school club, sports, arts, volunteer activity o community program. Sa pakikilahok, maaari kang matuto ng bagong skills. Makakakilala ka ng bagong tao at makakatulong sa iba. Ang ikatlo ay tumulong. Hindi kailangan malaking bagay agad ang gawin. Pwede kang tumulong sa isang classmate, makinig sa kaibigang gustong magkwento, o makilahok sa isang gawain na makakatulong sa inyong paaralan o komunidad. Minsan nagsisimula ang magandang pagbabago sa maliliit na bagay. At ang huli, gamitin ng responsable ang iyong boses. Online man o offline. Isipin muna ang epekto ng iyong mga salita at ginagawa. Huwag gamitin ang iyong boses para manakit, mangbully o magpakalat ng maling impormasyon. Sa halip, gamitin ito para magbahagi ng tama, tumulong, manghikayat at magsalita ng may respeto. Pero mga bata, may isang bagay tayong dapat tandaan. Hindi ninyo kailangan solusyonan ang malalaking problema ng mundo. May magagawa ang mga kabataan pero hindi ibig sabihin na kailangan nilang gawin ang lahat na mag-isa. May responsibilidad din ang mga magulang, guro, komunidad at iba pang nakakatanda na makinig, gumabay, magbigay ng proteksyon at lumikha ng ligtas na pagkakataon para makilahok ang mga kabataan. Pero bago tayo magtapos, may isang bagay na gusto kong linawin. Kapag sinabing mahalaga ang boses ng kabataan, hindi ibig sabihin na kailangan ng kabataan na solusyonan ang lahat. Hindi natin kailangang ayusin mag-isa ang problema sa school. Hindi natin kailangang ayusin mag-isa ang problema ng community. At lalong hindi natin kailangan nakuin mag-isa ang lahat ng problema ng mundo. May role lang adults dito. Kaya balikan natin ang tanong kanina. Bakit mahalaga ang boses ng kabataan? Dahil ang kabataan hindi lamang pag-asa ng hinaharap. Bahagi rin sila ng kasalukuyan. May mga ideya sila, may karanasan sila, may mga pangarap sila. At may mga bagay sila maaring maitulong sa kanilang pamilya, paaralan at komunidad. Kaya huwag matakot na magsalita kapag may mahalaga na gusto kang sabihin. Magsalita, makinig, makilahok, tumulong. At gamitin ang iyong boses ng responsable at may respeto. Pero tandaan, hindi mo kailangang gawin ang lahat na mag-isa. May mga taong nandyan para makinig, gumabay at tumulong sa iyo. Kaya kung may isang bagay kang tatandaan mula sa episode natin ngayon, ito yon. May boses ka. Mahalaga ang boses mo. at may lugar ang boses mo. Gamitin ito ng may tapang, respeto at malasakit. Ako si 3D at ito ang Celdrens News. Dahil ang kabataan hindi lamang tagapakinig. Kapag nabibigyan ng pagkakataon, maaari rin silang maging aktibong bahagi ng pagbabago. Hanggang sa susunod na Celdrens News.

0: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Dugdugang chill.
6: Suave.
9: Learning from home na hindi boring.
0: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
10: Pakabata Tele Radyo. Basta bata, kumiyong mahala.
11: Nakatutok pa rin kayo sa
12: Makabata Teleradyo. Ayan. Welcome back mga ka-MTR ngayon. Ay mas lalaliman pa natin ang ating usapan. Of course, makasama natin ngayon ang isang pinuno na may malaking papel sa pagtugon at pagko-coordinate ng mga pagsisikap ng pamahalaan laban sa cybercrime.
11: Makakasama natin si Undersecretary Renato Kuya Aboy Paraiso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC. Kuya Aboy, magandang hapon po. Salamat sa pagpapaunlak. Alam namin very busy po kayo. Thank you for, alam mo na, nagbigay ng oras kayo pa rin para sa mga bata dito sa Makabata Teleradyo.
13: Maraming salamat po Kuya Jello, Kuya Elmo, at as always po, at syempre mag-alaanong tayo ng oras para sa ating mga kababayan. At syempre hindi ko pwedeng tanggihan si Yusek Jello po.
11: Thank you po.
12: Ayan. Welcome po Kuya Aboy po. No? Yusek, no? Simulan na po natin ang ating kwentuhan ngayong hapon. Ako na po yung magbabato ng unang tanong. Sa CICC po, ano po yung mga digital spaces na karaniwang ginagamit at pinupuntahan ng mga bata sa kasalukuyan? At ano po ang dapat malaman ng mga magulang at tagapag-alaga tungkol sa mga oportunidad at panganib na maaaring dulot ng mga ito?
13: Nako, kabilang sa mga kadalasan natin binabantayan na application and platforms na binibisita ho ng ating mga kabataan, is yung mga tinatawag natin mga video sharing platforms. Gaya ito, gaya ng TikTok, na YouTube, gaming platforms, gaya ng Roblox, Minecraft, at mga messaging platforms katulad ho ng Discord. So sa mga ganitong uri ho ng mga platforms, binibigyan ng pagkakataon na manatiling anonymous yung mga users at sinasamantala nila ito para makipag, they do grooming, makapag-victim ho ng mga bata na sa pamamagitan ng pagpapanggap o hindi pagbibigay ng peking identity, no? Maaari ring ma-expose at ma-influensya yung mga bata natin sa illegal and inappropriate content sa dito sa mga platforms na ito.
12: Napakarami po pala niyan, no? Yusek.
13: Medyo marami po tayong binabantayan, and it's part of our proposals po sa ating mga legislators na come up with legislations hindi lang doon sa social media platforms natin, but the gaming platforms, messaging platforms, and streaming platforms as well.
12: Ayan. Follow-up lang po, Kuya Jello. No? Sa inyo pong yung karanasan po sa CICC, ano po yung mga digital spaces na dapat lalo nating pagtuunan ng pansin pagdating sa kaligtasan ng ating mga bata?
13: Well, I think mas importante sa amin sa CICC bantayan kung sino yung nakakausap ng ating mga kabataan ngayon, ano, dito. Yeah. Kasi if it's just streaming platform, gaming platforms alone, medyo kaya pa natin gabayan. Pero pag halimbawa, napasukan na yan ng mga messaging platforms na ibang tao na yung kumakausap, ibang tao na yung nagbibefriend sa kanila, at binibigyan silang false sense of security and family, doon ho nagkakaroon ng radicalization yung bata. So I think it's more important to monitor these messaging platforms. So hindi naman on a big brother level, but siguro kailangan na at least pag halimbawa may ganyan, maabot natin yung mga platforms na to at tingnan kung sino yung mga nakakausap ng mga kabataan natin.
11: Thank you, Kuya Aboy. No, alam ko very busy ang DICT, particular na ang CICC, pagdating sa pagprotekta sa mga bata sa cyberspace. No? At of course, hindi lang sa mga bata, lahat ng tao. No? Alam mo si Kuya Aboy, pag tinignan ko ang social media ko, punong-puno yung feed ko, puro Kuya Aboy kasi yan eh. Kasi alam ko ang CICC, napakadaming ginagawa para sa mga bata. Pero to second question, Kuya Aboy, ano, mula sa pananaw ng CICC bilang ahensya na nangunguna sa pagprotekta ng mga bata sa cyberspace, ano-ano po yung nakikita nyo namang umuusbong na cyber-related risk at online threats na kinasasangkutan o maaring makaapekto sa mga bata, ano, at na dapat malaman ng mga nangangalaga sa bata at

0: sa mga explicit materials natin kung gusto po i-predate naman yung bata or parang yung mga predatory behavior, doon din naglalagay yung mga masasamang loob na to. No? So, yan yung nakikita natin, and these are backed up by data. Pero to be honest, itong nakukuha natin data na pinagsama-sama ng PNP, NBI, CICC, even sa CWC, nakikita natin na kulang pa rin ito dahil hindi nagre-report yung mga kababayan natin, and yun nagiging problema natin. Eh, no?
1: Totoo, Kuya Aboy, na siguro follow-up question dyan. Kasi yun nga, no, maraming bata talaga na talagang lubog sa paggamit ng mga gadgets, yung mga applications na yan. Talagang digital citizen ang ating mga kabataan ngayon. Ano? So sa pananaw nyo dyan sa CICC, ano po yung mga bagong teknolohiya or mga digital platforms na kailangang ma-recognize ng mga parents, kunyari, ano, ng mga nangangalaga sa bata na nagpapakita ng red flags, ano? Kasi maraming na dyan sa internet, eh, kala natin harmless, ano? Pero ano ba yung mga dapat makita ng mga parents dyan at nangangalaga sa bata na red flags para maiiwas naman natin yung mga anak natin sa kapahamakan?
0: Ako, I'll speak as a parent, no, na as head of CICC or undersecretary or as even as a lawyer, as a parent, ang binabantayan ko talaga dyan, Kuya Jello, yung mga messaging platforms din talaga, no? So yung anak ko, sabi ko sa kanya, bawal ka muna mag-messenger, bawal ka muna except for family, no? So meron lang siya signal po, no? Tapos pantay sarado rin yung signal niya, kasi again, yung ideas, yung patterns, yung behaviors are formed during these sa conversations nila, kasi again, they have their own interests, pero nai-impluensyahan niya. Yun ang iniiwasan natin, ma-impluensyahan yung mga anak natin.
1: Napakaganda sagot ko, Eli.
2: Kuya Boy, paano naman po yung napag-usapan po natin yung mga social media platforms, online mga communities, yung mga gaming platforms din, at saka iba pang digital space. Paano po ito nagagamit ng masasamang grupo o mga individual para impluwensyahan yung mga pananaw ng ating mga at pag-uugali ng ating mga bata at kabataan?
0: Siguro hindi nga lang limitado yung pagdating sa mga social media pages na yan, ano? Hindi lang limitado sa mga kabataan natin yung pinsala na naidudulot nito in forming opinions and swaying the public, ano, 'di ba? The public conversation. So doon ho nagkakaroon ng danger, especially when these social media platforms, hindi ho nila nire-regulate yung kanilang platform, and they allow these types of discussions, these type of materials. May narinig nga ako, Tok, hindi na tayo nabubuhay sa mundo ng social media, it's interest media na, kasi dati sa social media, yung mga connect lang natin, yung nakikita natin mga feeds, kaya ba, friends kami ni Kuya Jello, no? Makikita ko yung mga feeds niya, siguro kaya niya rin nakikita yung mga feeds ko sa friends kami. Pero right now, we live in a world na a social media, ang kinikater niya, yung mga interest mo. So, halimbawa, kung parating yung sinesearch isang particular subject, hindi mo na nakikita yung mga sa friends mo, ibang mga tao na nakikita mo, echoing the same narrative. O kaya, halimbawa, minsan may pag-usapan, ganun nakahano eh, yung technology natin. Nag-uusap tayo personal, napipick up niya yung conversation natin. Bili tayo ng sapatos, ito yung gusto ko sapatos. Mamaya, kikita mo yung advertisement ng sapatos na yun, nandun na sa social media page. Kasi, finid na lang AI sa algorithm ng social media page na yun.
2: Kuya Aboy, follow up lang po. Nabanggit niyo po yung role ng mga magulang, kayo po, no, sa anak niyo. Kung napansin po ito ng ating ng mga magulang, anong maaaring gawin ng ating mga siguro ng mga parents, guardians ng ating mga anak para itong nakaka-impluwensyang mga social media and influencers ay magabayan yung ating mga anak?
0: So, tama ho, maganda yung tanong ngayon, kasi it highlights the fact that para masolve itong problema natin sa mga kabataan, sa mga lalo sa mga anak natin, it's a whole of society approach talaga. No? Gagawin ho namin ng CWC, ng CICC, ng pamahalaan niyo ho ang lahat ng magagawa natin to regulate the platforms. Gagawin ng mga platforms yung mga safety mechanism nila. Gagawin ng mga paaralan, lahat ng mga paraan para maging safe school natin. Pero kailangan din mo ang participasyon ng ating mga magulang. Hindi po natin maiiwawala yun. Hindi porque may nangyari sa anak natin. Sasabihin natin na parang wala akong kinalaman dyan, pinalaki ko naman ng ayos siya. Di ba? Parang, it's sad right now kasi ginagawa nating yaya yung mga gadgets natin. Ano? So,

0: para manahimik ka, ito na yung gadget ko, ito na yung phone ko. So it's a big part of it in solving this problem is really yung participation ng parents. At tinatanong niyo ako kung paano. Dahil kailangan, kung ano yung pag-iingat at paggagabay natin doon sa mga anak natin pag nasa labas sila ng bahay, sa mga playgrounds, di ba? Binabantay sarado yung mga yan. Ganon din, no? Dapat kabantay sarado. Siguro lumaki kami ni Kuya Jen, no? Bantay Jaworski dapat yan.
1: Gardyado talaga din, ano? Yung second, oh,
0: oh.
1: Gardyado.
0: Oo, yeah. Ganun ang level ng pagbabantay natin sa mga anak natin. Particularly, do sa change in behavior, pag napapansin natin may change in behavior, pag nagpupuyat, kasi yung makausap na nila na pag nagpupuyat, mga taga-ibang bansa na, iba yung time zone. At saka, bantayan natin sino yung mga nakakausap nila.
2: Opo, Kuya Aboy, nabanggit mo yung parents, ano? Tsaka pagbabantay Jaworski, na halata yung edad tuloy natin, ikaw naman, Beryl Shibulusek. Oh, eto, of course, eto, lubog na lubog ang CICC dito sa isyong to, no? Maraming pangamba ngayon, ano, na sa internet, sa cyberspace, kumakalat tong tinatawag na NVE o nihilistic violent extremist influences, ano, yung mga mararahas, extremist narratives, at ang tanong ko siguro dito, Kuya Aboy, paano ba ito maaring maka-impluwensya sa mga bata, at ano naman ang kailangan gawin nating mga magulang para mapigilan ito, yung pag-influence sa ating mga kabataan?
0: Well, that's a two-part question, ano? On the first part, kagaya ho yung nabanggit ko kanina, no? Sa ganong paraan din nila nakikilala yung mga bata to, no? Tsaka yung mga bibiktimahin nila by going into these games at profiling them, kasi may mga ano na sila, intrinsically may bias na yung bata, may predisposition nila. For example, ang interest nila is violence, ang interest nila racing, ang interest nila medyo mature content. So, napoprofile na doon. Ano? Pagkatapos po nito, iimbitahin na yung mga bata na sumali sa mga group chats and online communities kung saan nangyayari yung radicalization. And we can't stress this enough na parang kailangan natin bantayan sino yung mga nakakausap ng mga anak natin, because ang goal nila is palitan tayo bilang magulang do sa mga anak, sa mga mata ng anak natin, kasi sila yung bibigay ng nurture ng ano. Tapos yung sense ng bata, ang loyalty niya nandoon na, so gagawin niya lahat para umangat do sa grupong yun, umangat do sa yung standing niya sa community na yun. So kahit at some point nawawala na yung impluwensya ng magulang, yun yung ano, no? So yun yung pinaka ano, madalas kasi rin ho na tinatarget yung mga bata na broken or dysfunctional family, mayroong minimal supervision, yung mga magulang, gaya na sinasabi ko. Alam na mga, ano, kasi with the advent of AI, madali na mag-profile eh. Ipo-profile na lang nila yung bata. Not only yung mga yung habits niya, but also yung, kasi minsan yung mga bata, ano, because of social media, expressive na rin eh. Pag ganit sila, pag alihin na nila, hindi na sa atin nakikipag-usap eh. Dinadaan na sa reels, dinadaan na sa mga status, di ba? Kaya ano eh, kaya madalas din malinlang ho yung mga kabataan natin na madalas silang ano, mabilis silang maniwala. At karaniwan may mga kapalito to, kagaya ng ano, yung mga gains nila doon sa community na yun. No? Sisikat ka dito, tataas yung standing mo, di ba? You'll be part of the inner circle. So it's dangerous and it's at the same time alarming na napapalitan po tayo bilang magulang do sa mundo ng ating mga anak.
2: Ayan, mga sa mga nakikinig at nanonood sa atin, yung sinabi ni Kuya Aboy, these people are preying on the vulnerabilities of our children, ano? Pino-profile sila for their vulnerabilities, yung weaknesses nila. Sila ay nag-fill in din ng void or relational void, yung sinabi ng isang guest natin nung nakaraan, ano, na tayo mga magulang siguro, Kuya Elino, pag busy tayo masyado, hindi natin na mo-monitor ang mga bata, doon pumapasok tong mga taong to, no? So mga mommy daddies, talagang bantayan natin ang ating mga anak.
1: Apa. Kuya Boy, nabanggit nyo po yung whole of the nation approach, kasi kasama natin syempre iba't ibang stakeholders dito, yung mga magulang, tagapag-alaga, mga educators, mga, of course, government agencies kasama tayo dito, yung mga online platforms, na mapalakas ang ating mga digital resilience sa ating mga bata at maiwasan ang kanilang exposure. So paano po natin babalansin itong mga mapanganib na online content at mga individual o grupong may masamang layunin, at sa pagitan po ng monitoring at privacy ng bata, paano po dapat natin hanapin ng mga magulang ang tamang pagbalanse tungkol dito?
0: So it's a good question and it's a difficult question at the same time. How to strike that balance? Ano,
1: oh, balance.
0: It's really difficult na i-mandate ng pamahalaan yan.
1: Mm.
0: Kasi kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang dynamics po yan. Eh, no? Halimbawa, sa pamilya namin, hindi ho kami pwede sumagot-sagot sa aming mga magulang. So kung ano yung sabihin ng magulang namin, yun yung masusunod.
1: Yeah.
0: I recognize it's different for other families. Other families may be, ano. But I think, siguro, ang gabay na lang natin, no, na yung panuntunan, no, pero ang gabay na lang ho siguro natin in striking that balance is, yung kakausapin niyo yung anak niyo on ano yung level ng comfort niya at saka at the same time may takot siya sa magulang, diba? So that's the balance na and with all that we're talking about, communication is key really.
1: Yeah.
0: para natin nakakausap yung mga anak natin kasi kung hindi natin nakakausap, we really don't know ano yung baseline to set those standards and balance things out between strictness, the privacy of the child, di ba?
1: Yeah.
0: Sa panahon namin ni Kuya Jello, Pailin, wala namang privacy mo ba?
1: Ah, wala. Wala.
0: Pasok na lang yung mga nanay at tatay natin eh.
2: Hindi malakbakatok eh.
0: Oh,
1: walang ganun eh.
0: Bawal na nga magdakot.
1: Yeah. Iba po talaga sa panahon ngayon.
0: Iba na nga ako eh.
2: Kuya Aboy, alam ko very busy ka, no? So bilang huling tanong lang po bilang huling ano na lang, ano, sa huling bahagi ng ating interview. Ano po ang inyong mensahe sa mga kabataan natin ngayon at kasama na doon sa mga parents para ma-enjoy ang cyberspace pero at the same time maging ligtas naman sila?
0: Una-una, gusto ko magpasalamat sa mga programang katulad nyo, no? Kailin ko yun, no? Of course, it give us a platform para makausap yung mga magulang natin, yung mga kabataan natin. At may pabot yung mensahe na kailangan tayo maging digital aware, tsaka yung digital safety natin, no? Sa katunayan po, hindi po masama ang internet at mga paggamit ng app at platforms. Nagiging masama lang ito dahil sa mga threat actors na sumasamantala rito para sa kanilang sariling interes. Nagiging negatibo rin ang epekto nito sa mga kabataan natin pagdating sa ginagamit nito sa maling paraan or inaabuso kagaya ng hindi regulated na paggamit ng internet, paglalaan ng sobra-sobrang oras, mga bata, Diyos ko Lord, yung oras nyo na imbis na sa pag-aaral dyan yung ginugugugle at saka yung pagbabadbad nila online, no? Mas pinipili ang online communication kaysa sa physical interactions, no? Kaya naman, nananawagan ho kami sa mga magulang, guardians, isama na rin ho natin dito, mga titos, titas, lolos, lolas, lahat ho, turuan nyo ang ating mga anak. Diba? Mga anak ninyo ang magiging para maging maingat at sa pagpapatibay ng impormasyon online at i-practice natin yung do not talk to strangers kasi sa
1: totoong buhay naman natin.
0: Kapag sa internet din. Diba? Oras naman ho na may kahinahinala kayong namomonitor mula sa mga messenger or game applications, isumbong nyo sa amin dahil bukas ho yung hotline namin, yung hotline 1326, andyan din ho yung makabata hotline, no?
1: Yes,
0: anumang oras. So, again, our gratitude and our thanks po sa inyong programa. Siyempre, yung partnership natin with CWC, malaki ho ang tutulong. In fact, hopefully within the next few months, ma-enact na natin to, ma-execute na natin to kasi ready na yung Threat Monitoring Center and we really need yung mga pagsasanay at pag-handle na ibibigay ho ng CWC sa ating mga first responders when it comes to yung mga interventions natin pag bata na yung mga tumatawag o yung mga magulang na yung tumatawag.
1: Ayan.
2: Very well said, ano? So sa mga nakikinig, mamit daddies, ano? Pakinggan si Kuya Aboy, and of course, maraming salamat sa CICC sa lahat ng ginagawa nyo para sa mga bata diyan sa cyberspace, di ba Kuya Elino?
1: Po, maraming salamat po Kuya Aboy sa talagang maraming kaming natutunan ng ating mga nakikinig at nanonood na ating mga ng teleradyo, no, maraming impormasyon kaming ako din, ano, as a parent din maraming ding information akong natutunan sa binahagi ni Kuya Aboy ngayong hapon.
2: Muli, maraming salamat Kuya Aboy, ang ating pinakamamahal na Undersecretary Renato Aboy Paraiso, ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordination Center or CICC. Mabuhay ka po, Kuya Aboy.
1: Maraming salamat
2: sir.
1: Po, Yusek.
2: Very worshipful, sir.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po.
2: Sa huling bahagi po ng ating programa, ating balikan ang mahalagang aral tungkol sa episode ngayong araw.
1: Kaya tutok lang, magbabalik po ang
2: Makabata Teleradyo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
6: Learning from home, may ni-moring.
4: Radyo.
5: Radyo Pilipinas Magazine.
4: 1278 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: May nagwawala sa labas?
8: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
7: Siatong? Ano yan?
8: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
7: Di nga, paano siya nilalaro?
8: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
7: So there's a pitcher since parang baseball siya?
8: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
9: Siatong!
8: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
7: Yay! Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
10: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
6: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
11: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
4: Suave.
13: Learning from home na hindi boring.
5: Radyo Pilipinas Magazine.
4: 1278 AM.
14: Pagbata, Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
1: Nagbabalik po ang Makabata, Teleradyo.
2: Muli, sa mga nanonood po at tumutungay sa atin, of course, we have to thank Undersecretary Renato Kuya Aboy Paraiso, ang counterpart natin ano, sa CICC o sa Cybercrime Investigation Coordination Center na attached agency ng DICT. Ano. So, basta safety nating lahat, ano, adults man at mga bata sa cyberspace, sila po ang bahala.
1: Ayan. So, nice din po naming pasalamatan ang lahat ng bumubuo sa Makabata Teleradyo. Siyempre kasama namin dito sa aming mga sugid na mga tagapakinig at na manonood. Ano? Ang ating mga kasama sa Radyo Magazine, ang ating team sa Tech
2: thank
1: Booth.
2: You.
1: Ayan, thank you. Ang ating mga divisions, ang mga division chief, ang mga staff. Kay Ma'am Che, ang
2: ating DED, Ma'am Che, hello.
1: Opo, at syempre, ang ating mga regional counterparts, ang ating mga katapos lang po natin ID ng ating joint chairpersons
2: ayun
1: meeting.
2: Na.
1: Salamat po sa ating mga chairpersons,
2: sa
1: RDs, ano. At aming iba pang mga partners, salamat po sa inyong pagsuporta sa amin.
2: At of course, singit ko na rin panghuli ang mga staff, mga bayaning staff ng Makabata helpline na 24/7.
1: Opo, ayan, 24/7.
2: Oo, bumabagyo, bumabaha, ayan, talagang sila'y naandito sa ating tanggapan. At syempre, hindi natin makakalimutan ang bawat bata at kabataang Pilipino para sa inyo po ang aming patuloy na serbisyo.
1: Kaya po, magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz kung saan hatid namin ay mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Muli, ako po ang iyong Kuya Ilino
2: at ako po si Kuya Jello.
1: Basta bata,
2: kami ang bahala. Yeah. Makita-kita po ulit tayo next week dito lang sa
1: Makabata Teleradyo.
4: Magazine 1278 AM.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
21: Radyo on the go.
20: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
20: Libre to ha?
11: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin,
23: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
25: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
26: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
25: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
26: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
25: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
26: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
25: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
26: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
27: Dagling kaalaman.
28: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
27: Dagling kaalaman.
23: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
29: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
23: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
31: Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
32: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
31: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
33: This is a public service announcement.
34: Discipline is the key.
35: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
36: Kilatisin ang sarili.
35: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
36: Importante rin na ating laging isipin.
35: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
36: Isang mahalagang paalala
35: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
37: This is a public service announcement.
38: Public service announcement
39: from PBS,
40: Presidential Broadcast Service
41: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
31: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
42: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity.
43: Ito ang Presidential Broadcast Service.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Publiko.
46: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
47: Radyo Pilipinas,
48: Radyo Publiko,
49: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
50: Radyo Pilipinas,
51: Radyo Publiko.
52: Sa kanyang pag-uwi matapos ang kanyang pagdalo sa BRICS Summit sa India. Sa pag-arangkada ng kauna-unahan at makasaysayang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Philippine National Police ay giniit na pangkahalatang mapayapa pa rin ang sitwasyon sa rehiyon. Ang iba pang update sa nagpapatuloy na halalan, tutukan! Sa Digan Bayan, ipinag-utos ng ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail. Article 2 ng Articles of Impeachment o umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, tinalakay na sa impeachment court. Returns sa Digan Bayan presiding judge, iniharap bilang testigo sa paglilitis. At value-added tax o VAT sa systems loss charge sa kuryente, inalis na ng Bureau of Internal Revenue.
53: Bayan, isang panibagong yugto para sa rehiyon ng Bangsamoro ang nagbukas matapos na formal na isagawa ngayong araw ang makasaysayan at kauna-unahang barm parliamentary elections. Ang nasabing halalan ay itinuturing na pag-asa tungo sa maayos ng pamamahala, kapayapaan at pag-unlad ng BARM. Ang mga kaganapan at sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, tutukan maya-maya lamang. Samantala, bilang ASEAN Chair, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng mga leader ng bansa ang peace, security, economic prosperity, gayon din sa railways and space technology development sa BRICS Summit sa India.
0: Baon naman ng Pangulo para sa bansa ang malalaking investment opportunities mula sa giant Indian companies matapos itong makipagpulong sa Indian business leaders. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
1: Sa ikalawang araw ng BRICS Summit sa India, dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sesyon kasama ang ibang leaders na kalahok sa summit. Ang Pangulo ang kinatawan ng Pilipinas at ng ASEAN bilang ASEAN Chair ngayong taon. Pagdating ng Pangulo sa Bharat Mandapam Convention Center sa New Delhi, sinalubong siya ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Nakasama niya rin ang iba't ibang world leaders na kalahok sa summit. Kabilang na dyan sina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Sa kanyang pagharap sa mga world leaders, binigyang diin ng Pangulo ang mga prioridad ng ASEAN sa peace and security, economic prosperity, at people empowerment.
2: Today, I represent 11 dynamic nations and nearly 700 million people. We in ASEAN stand as an open, inclusive, and outward-looking community. We reaffirm that regional and even global stability depends on our fidelity to ASEAN centrality, sustained dialogue, and an unwavering adherence to a rules-based order anchored in international law.
1: Dagdag pa ng Pangulo, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ASEAN sa mga maritime issues, paghahanda sa mga sakuna at climate security bilang tugon sa mga bagong banta at mga geopolitical at economic shocks na kinakaharap ng rehiyon. Matapos niyan ay nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Indian Prime Minister Narendra Modi, kung saan natalakay ng dalawang leader ang mga paraan para mapalawak pa ang kooperasyon ng Pilipinas at India sa space at railway development. Inaasahan din ang pagkikita muli ng dalawang leader dahil inimbitahan ni Pangulong Marcos si Modi na bumisita sa Pilipinas sa gaganaping ASEAN Summit sa Nobyembre.
2: Prime Minister Modi and I also paid due attention in our discussions to the larger question that impacts our regional stability, our economic security, and the future of the Indo-Pacific. To these, our two governments' response will be joint and committed action.
1: Ayon sa Pangulo, malaki ang naging pakinabang ng pagdalo ng Pilipinas sa BRICS, lalo't ito ang unang pagkakataon na nakadalo ang ASEAN sa summit sa pamamagitan ng Pilipinas bilang chair ngayong taon. Nakatulong niya ang pakikipagkita sa mga pinuno ng ibang mga bansa sa pagpapalawak ng ugnayan ng Pilipinas sa mga leader na hindi karaniwang nakakausap ng Pangulo.
2: So at the very least, at the minimum level, if I need something or have something to talk to you about, and I call you, you will answer the phone. It's that those personal relationships that are very, very important. They play a very important role. Of course, policy and ideology, of course, are front and center. But in the, you know, cut and thrust of diplomacy, I think the personal relationship plays a big part.
1: Una rito, nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. sa Indian business leaders at companies kung saan nakapag-uwi ng mga aral para sa bansa at lumutang ang malalaking investment opportunities mula sa mga malalaking Indian company.
3: Mula rito sa New Delhi, India, Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakisaya at nakatanggap pa ng regalo mula sa Pangulo ang nasa 9,000 individual para sa masayang salo-salo sa palasyo. Ang Pangulo may birthday wish para sa bansa. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla

0: Mainit na sinalubong at masiglang kinantahan ang maligayang kaarawan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang birthday celebration. Kahapon, September 13, ang ika-68 na kaarawan ng presidente. Pero nasa India ang Pangulo para sa kanyang 2 araw na working visit. Nakabalik na si Pangulong Marcos kaninang alas 4 ng madaling araw sa Pilipinas. Pinabuksan ang Malacañang sa publiko para sa isang masayang salo-salo sa palasyo. Libo-libong taga-suporta ang dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo.
1: Pagkaarawan po usually siya ang binibigyan. Ngayon naman po, si Pangulong Ferdinand Marcos ang magbibigay. Lahat po ng mga dumalo ngayong araw ay makatatanggap po ng duffel bag na may lamang iba't ibang kagamitan.
0: Namahagi ng gift bag na may lamang school supply, emergency kit at iba pang regalo. Nagbigay din ng libreng pagkain at naghandog ng live performances. Pasasalamat ito at pagpaparamdam ng pagmamahal ng Pangulo para sa ating mga kababayan.
2: Sana naman mag-enjoy kayo dahil yung party natin ay hindi lamang isang lugar, kung hindi 90 locations around the country. I thank you all very much. You have made this a very, very, very happy birthday for me.
0: Labis ang saya ng pamilya ni Jill na bumiyahe pa mula Leyte.
3: Malaking karangalan po na siya ay makita namin dito sa kanyang birthday. At saka araw-araw, ipinag-pray po namin siya para sa kanyang protection, para sa kanyang health. At yan din ang aming prayers namin para sa kanyang birthday ngayong araw.
0: Laking pasalamat naman ang 90-taong gulang na si Lola Concepcion na naging bahagi ng kaarawan ng Pangulo.
4: Happy birthday po, President Marcos Jr. Nawa po, ibigyan ko baka ng healthy, wisdom, health, more knowledge, and strength, good health every day. And God bless, excited po ako maka-attend ang inyong birthday ngayon.
0: Pero ano nga ba ang birthday wish ng Pangulo ng Bansa?
5: For the nation, it's a big wish. I wish I will be able to get the beginnings of what we started in place so that they continue. It is in many ways restructuring, and I just want to get that the basics of that in place so that it will continue, that we will continue to reconstruct the government, we will continue to make it better.
0: Siniguro rin ni Pangulong Marcos ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, pagtulak sa pakikipagkalakalan, diplomasya at pagtindig sa kapayapaan. Dahil sa abalang schedule ng Pangulo, kabilang din sa kanyang wish na magkaroon ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Sa kabila niyan, siniguro ni Pangulong Marcos ang pagtugon sa patuloy na epekto ng krisis sa gitnang silangan. Pagtitiyak ng presidente, sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Nakipag-usap na ang punong ehekutibo sa Vietnamese leader sa sidelines ng BRICS Summit. Tinalakay niyang usapin sa supply at presyo ng bigas. Kasama rin ang posibilidad ng isang long-term contract sa pag-aangkat ng bigas para masiguro ang patuloy na pagbibenta ng bigas ng Vietnam sa kabila ng sigalot sa Middle East at banta ng El Nino.
5: Hindi pa tapos. We've been talking about this for a long time. Pero at least, nag-one-to-one to me kung tungkol lang. And so, because I am so concerned that the food prices have to come down, and we're trying to do everything. At patuloy naman yung sa yung pagtulong natin sa mga hindi yung walang may kaya para at least meron silang kinakain.
0: Inatasa naman ni Pangulong Marcos ang Department of Migrant Workers na tulungan ang mga naiwang pamilya ng mga namatay na seafarer na inatake sa Strait of Hormuz at Black Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, sa ganitong pagkakataon, mahalaga ang kaligtasan ng mga Pinoy na nasa gitna ng sigalot. Clay Zalpardilia para sa Bayan.
6: Kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sabay-sabay na inilapit ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang kanilang mga serbisyo sa mga residente ng Tarlac. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
7: Nagtipon-tipon ang mga ahensya ng pamahalaan para sa caravan of services bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Kabilang sa mga pangunahing aktibidad ang job fair kung saan nagbukas ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga naghahanap ng hanap buhay. Dumalo ang mga job seeker para mag-apply at makilala ang iba't ibang kumpanyang naghahanap ng mga bagong empleyado. Katulad na lamang ni Edmar Luge, isang fresh graduate na kasalukuyang naghahanap ng kanyang unang trabaho. Para kay Edmar, hindi lang ito isang karaniwang pagdalo sa isang job fair. Isa itong pagkakataon para makapagsimula sa kanyang career at makahanap ng trabahong akma sa kanyang mga kakayahan.
8: Malaki po siyang tulong sa mga unemployed na tao sa Pilipinas. Sa ngayon po kasi dumarami po yung unemployed.
7: Hindi lamang trabaho ang inilapit sa mga Tarlakenyo. Naghatid din ang iba't ibang ahensya ng mga programa, tulong at serbisyong maaaring mapakinabangan ng mga mamamayan. Layo ng aktibidad na gawing mas madali at mas malapit sa publiko ang pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Samantala, nagpaabot din ang pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga taga-Tarlac kaugnay ng kanyang kaarawan.
9: Isang pagdiriwang na hindi lang puno ng mga pagbati para sa Pangulo, kundi naging pagkakataon din para maramdaman ng mga taga-Tarlac na sa bawat serbisyong inilalapit, may kasamang pag-asa, pagkakataon, pagtulong para sa bawat Tarlakenyo. Mula dito sa Tarlac, ako po si Floyd Brenz para sa Bayan.
10: Sa Visayas, ipinagdiwang din ng mga Cebuano ang kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung saan libo-libong benepisyaryo ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyo at tulong mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
11: Bilang pakikiisa sa salo-salo sa palasyo na bahagi ng paggunita sa kaarawan ng Pangulo, personal na binati ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kasama ang mga opisyal at kawani ng pamahalaan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinantahan din nila ng happy birthday ang Pangulo sa pamamagitan ng online video call.
12: And as this handog ng Pangulo is held in celebration of the President's birthday, allow me, on behalf of the province of Cebu, to greet President Ferdinand R. Marcos Jr. a happy, happy birthday. We wish him good health and strength as he continues to serve our country. Mr. President, daghan sa kaayog salamat for being with us during the darkest moments of Cebu, during the earthquake and Bagyong Tino.
11: Kabilang sa mga nakinabang, si Mariana Corda, 55 taong gulang, isang magsasaka at ina ng 7 anak, na benepisyaryo ng Uplift Program ng DSWD.
13: Dako, tinigtabang na mo, sama na ko nga, daghan kog anak, niya akong bana, mag-uumara, niya ako narako sa balay, nga ako masakiton sag ko dako jung tabang kining kwarta nga gihatag sa gobyerno namo mga kubri abot jud duha ka semana kay bayon man sa bugas bali 25 kilos paliton yang sobra palit og sud-an.
11: May mga produkto ring ibinida ang mga piling ahensya ng pamahalaan. Habang nag-alok naman na ang Department of Trade and Industry ng mga lokal na produkto at Pilipinong delicacies. May mga produkto rin mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabilang ang mga seafood habang naghatid naman ng mga preskong gulay at prutas ang Department of Agriculture. Samantala, namahagi rin ang Provincial Agriculture Office ng mga halaman na itatanim sa paligid ng Capital Area. Kabilang din sa mga serbisyong inihatid ang libreng sakay para sa mga commuter sa Cebu. Sa ilalim ng libreng sakay program, sakop ang ruta mula Talisay City patungong Mandawi City at Mactan Cebu International Airport na dadaan sa South Road Properties, SM Seaside at SM City Cebu. Layo nito na magbigay ng ligtas, maginhawa at apot kayang transportasyon para sa mga commuter. Mayroon ding job fairs at livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment. Serbisyong pangkalusugan naman ang inihanda ng PhilHealth at Department of Health.
14: Hinihikayat ko po ang ating mga kababayan sa samantalahin ang mga serbisyo na rito ngayon. Alamin ang mga tulong ng maaaring mapakinabangan at gamitin ang oportunidad na ito. upang makatulong sa inyong pamilya, hanapbuhay at kinabukasan. Sapagkat para sa Pangulo, ang pinakamahalagang handog sa araw na ito ay pagkakataon makapaglingkod sa sambayanang Pilipino.
11: Bahagi ang mga aktibidad ng handog ng Pangulo 2026 na naglalayong ilapit sa publiko ang mga serbisyo, tulong at programa ng pamahalaan kasabay ng paggunita sa 69 na kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase para sa Bayan.
6: Samantala, napatunayan sa independent medical evaluation ng UP-PGH na hindi na kailangang manatili sa ospital si dating House Speaker Martin Romualdez, kaya't dadalhin na sa Quezon City Jail sa payatas ang mambabatas. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
15: Ipinagutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon kay UP-PGH Medical Director Gerardo Legaspi, hindi na kailangan manatili sa ospital ang dating House Speaker matapos ang sinagawang independent medical evaluation ng UP-PGH kabilang ng physical examination, laboratory tests, interview at iba pang advanced procedures. Ayon kay Legaspi, bagamat kailangan pa rin ng patuloy na monitoring at medical treatment, clinically stable na si Romualdez. Mababa rin umano ang chance na ma-heart attack si Romualdez.
16: Sa panahon na nasa PGH, pakita na walang mas mataas sa ordinaryo sa mga pasyente gaya niya ng risk ng heart attack. Yun ang tinatawag ng ginagawang immune stress test.
15: Dagdag ni Legaspi, kailangan ni Romualdez ng agarang access sa ECG dahil sa chronic coronary disease, lalo na kung lumala ang kanyang kondisyon. May chronic infarct stroke o silent stroke din anya si Romualdez, pero hindi malaki anya ang bahagi na apekto nito sa kanyang utak. Kabilang sa kanyang risk factors ang diabetes, hypertension, hypothyroidism, stress at obstructed sleep apnea na kailangan ng continuous positive airway pressure o CPAP at automatic positive airway pressure o APAP. May major depression with anxiety din si Romualdez, pero wala naman umanong suicidal intent ito. Samantala, kontrolado na ang kanyang hypertension, diabetes at chronic cerebrovascular disease. Nilinaw rin ni Legaspi na walang presidential suite na kwarto ang UP-PGH.
16: Meron lang malaking kwarto para sa mga official ng gobyerno, like the president, at sa mga official ng UP at sa official ng hospital. Ito po yung SOP ng mga malalaking hospital para kung may emergency ang mga ating mga liderato sa mga natao sa liderato. Merong magandangin ito.
15: Ayon kay Legaspi, nang ipag-utos na ilipat si Romualdez sa UP-PGH, wala nang available na kwarto. Kabilang din sa kanilang konsiderasyon ay ang seguridad dahil hindi umano pwedeng nasa ward ang mambabatas kasama ng pagkakaroon ng security personnel at mga kailangang medical equipment. Si Romualdez din anya ang sasagot sa lahat ng gastos ng UP-PGH. Samantala, ayon sa kanyang legal counsel at tagapagsalita ni si Attorney Adi Fajardo, susunod si Romualdez sa proseso.
17: Ginagalan niya po ito at siya po ay susunod sa batas at susunod sa amicus po ng mga korte. Siya po ay hindi tumatakas, siya po ay harapin ang lahat ng mga kaso ito, lahat ng mga paratang, ang lahat ng mga aligasyon. At kami po ay papunta na sa pre-trial stages at doon na po kami haharap at susukatin ang sinasabing ebidensya o patunay ng ombudsman.
15: Pinaninindigan naman ni Romualdez ang kanyang pagiging inosente. Anya, nakahanda rin siyang harapin ang mga kaso at mga paratang sa kanya. Rod Lagusad para sa Bayan.
10: Bawas pasanin na para sa mga consumer dahil inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang 12% na VAT sa system loss charge sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular 097 Series of 2026 na inilabas ng BIR. Hindi na po papatawan ng VAT ang system loss charge na nasa loob ng CAF na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Para sa transparency, dapat malinaw at hiwalay na nakasaad sa billing statement ang allowable system loss charge ng mga power companies at electric cooperatives. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layo nitong magbigay ng agarang ginhawa sa mga consumer habang patuloy ang paghahanap ng pamahalaan ng paraan para mapababa ang singil sa kuryente. Alinsunod na rin po yan sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr.
6: Hindi umiiral ng habagat sa bansa at makararanas naman ng maalinsangan at mainit na panahon sa mga susunod na tatlong araw. Apektado ang bansa ng hanging silangan o yung tinatawag nating easterly winds. Bukod sa hot at humid weather, nagdadala rin ng panandaliang pag-ulan o localized thunderstorms ang easterlies sa hapon o gabi. Samantala, meron din tayong binabantayang bagyo pero nasa Dagat Pasipiko at sa labas din ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng pumasok yan ng PAR sa Sabado pero malayo sa kalupaan at walang magiging direktang epekto sa ating bansa. Sakaling ang maging bagyo at pumasok yan ng PAR, tatawagin itong Bagyong Queenie. Sa Luzon, mas ramdam ang hanging silangan sa Batanes at Babuyan Islands. Posibleng makaranas ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers. Mostly sunny naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, maliban na lang sa localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Nagpalabas din ng thunderstorm advisory ang pag-asa nitong 4:30 ng hapon, partikular sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Calabarzon, Bataan, Zambales, Pampanga at Nueva Ecija. Sa Visayas, magpapatuloy ang malinsangan at maaraw na panahon. Gayun din ang panahon sa Mindanao, apektado ito ng localized thunderstorms lamang. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At abangan, silipin ang sitwasyon ngayon sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM.
10: At retired Sandigan presiding judge sumalang bilang expert witness sa pagsisimula ng pagtalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
18: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa gugat bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: TVBN at Work.
1: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
2: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
1: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
2: Oh, well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
1: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
3: This is bakit sa atin itong Philippine Sea.
4: Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty

0: para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yun sa
0: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa
2: Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alkahol at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot na hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikit ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
3: Nagbabalik ang ulat bayad. Tiniyak ng BJMP ang kahandaan ng pasilidad sa New Quezon City Jail sa Payatas matapos ipag-utos ng korte ang paglipat kay dating House Speaker Martin Romualdez mula sa PGH. Kumuha tayo ng update sa ulat ni Ryan Lesigues live. Ryan.
4: Kenneth, hanggang sa mga oras na ito ay inaantabayan pa rin natin ang convoy na magdadala kay dating House Speaker Martin Romualdez mula sa UPPGH patungo dito sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Kasunod ito ng kautosan Kenneth ng Sandigan Bayan 3rd Division ay lipat na si Romualdez mula sa UPPGH patungo dito sa New Quezon City Jail sa Payatas sa Quezon City. Kasunod ito ng resulta ng independent medical examination na isinigawa sa University of the Philippines, Philippine General Hospital, kung saan dineklarang clinically stable si Romualdez at wala nang kinakailangan man or hindi na kinakailangan manatili pa sa ospital. Bago pa itong kautusan ng Sandigan Bayan ay naura ng tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na walang special treatment na ibibigay kay Romualdez. Ayon nga kay BJMP spokesperson Jerix Bustinera, pareho lang sa selda ng mga suspects scandal ang paglalagakan kay Romualdez. Ito, Kenneth, ay may sukat na 47 by 50 square meters. Ang bawat kwarto ay may limang double deck kung saan 10 tao ang kasya. Meron din itong isang banyo at meron din isang ventilador. Iahalo din daw sa general population si Romualdez o ilalagay sa available na selda alinsunod dyan sa regular na proseso ng BJMP para sa mga detainee. Pasado alas 3 kanina, personal na nagtungo sa kulungan si DILG Secretary Jim Dick Remulla. Sa isang mensahe sinabi ni Remulla na layunin ang kanyang pagbisita na matiyak na maayos na may patutupad ang kautusan ng korte. JMP ang kautusan mula sa Sandigan Bayan para ilipat na si Romualdez. Si Romualdez, Kenneth, ay naharap sa 7.4 billion pesos na kasong plunder kaugnay sa Omonoy Anomalya at kickbacks sa mga flood control project ng pamahalaan. Kenneth, sa mga oras na ito ay normal naman ang sitwasyon dito sa harap ng New Quezon City Jail Male Dormitory. Walang nakakalat na mga pulis sa harap mismo ng kulungan, bagamat inaasahan nga yung pagdating dito ni Romualdez mula sa UPPGH sa anumang oras ngayong gabi. Kenneth.
3: Ryan, sinabi mo nga wala pang eksaktong oras yung pagdating ni Romualdez dyan, pero assure na ba na darating siya?

0: natin dito nga kay dating House Speaker Martin Romualdez at nabanggit mo rin yung kwartong pag-iistayan niya. May makakasama ba siya roon o magiging mag-isa lang siya doon sa kanyang piitan?
1: Actually, Kenneth, prior pa yung kautusan na paglipat dito, natanong na natin yan sa pamunuan ng BJMP. Pero hindi nila masabi kung meron bang makakasama si Romualdez sa selda. Ang sinasabi kasi ng BJMP na ilalagay si Romualdez doon sa magiging available na selda na kanyang dadatnan dito. Ang sinasabi lang nila, 10 katao ang kasya sa isang selda na may 5 double deck. Pero hindi na nasabi kung meron bang makakasama si Romualdez sa selda na akusado din sa flood control projects. Ang sigurado lang, walang special treatment na ibibigay sa dating House Speaker. Kenneth.
0: Maraming salamat, Ryan Lesiges. Samantala, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na makilahok sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng naturang eleksyon tungo sa mas mapayapa at demokratikong pamamahala sa BARM at makapagpapatibay sa mga institusyon nito tungo sa kaunlaran, hindi lamang ng rehiyon kundi ng buong bansa. Kaya hinikayat niya ang lahat na itaguyod ang parliamentary election ng may dignidad at respeto sa bawat isa. Umaasa rin ang Pangulo na maitatawid ang eleksyon ng may integridad at mapayapa.
2: May the votes that you will cast help us identify good leaders who can strengthen the institutions of the Bangsamoro and contribute to the progress of Mindanao and the entire nation. Let us also safeguard the integrity of the ballot and preserve the peace that has made this democratic exercise possible. As we nurture our Bagong Pilipinas, may the choices that we make further deepen our sense of civic duty and forge stronger bonds that hold us together as one nation, inshallah. Mabuhay ang BARM!
0: Samantala, nasa Code White Alert ang Department of Health para tumugon sa posibleng medical emergencies kaugnay ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Nakaantabay ang DOH Central Office, Centers for Health Development at mga DOH Hospital Particular sa BARM para masigurong ligtas at maayos ang pagdaraos ng halalan. Sa ilalim ng Code White Alert, 24/7 na nakaantabay ang Health Emergency Teams, Health Commodities at Emergency Rooms ng DOH Hospitals para sa agarang pagtugon sa mga posibleng road crash incidents, injuries at iba pang medical emergencies kaugnay ng halalan.
3: Inilagay ng Commission on Elections sa COMELEC control ang buong Cotabato City at bayan ng Malusog, Basilan ngayong araw kasabay ng kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang desisyon ay kasunod ng mga naitalang magkahiwalay na insidente sa dalawang lugar sa bisperas ng halalan. Kabilang dito ang nangyaring barilan at pagsabog ng granada sa Cotabato City kung saan 3 ang naitalang nasawi at marami ang nasugatan. Gayun din ang nangyaring tensyon at kaguluhan sa Malusog, Basilan. Sa ilalim ng COMELEC control, direktang pangangasiwaan ng pamahalaan ang seguridad sa mga naturang lugar sa pagtulungan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Tiniyak naman ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na magpapatuloy ang proseso ng pagboto at mananatiling kontrolado ng mga otoridad ang sitwasyon sa lahat ng polling precincts.

0: PTV Sports. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
2: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
0: Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
3: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at mastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon! Dapat laging listo.
4: Nagsimula sa maliit na pangarap.
5: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
4: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
5: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
4: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
6: ASEAN continues to grow and support businesses across the region. Through easier export processes, free training opportunities, and access to markets in member countries. Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay natutulungang lumago. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
7: Guys, help natin si Mano, oh.
6: O kaya ni Adria, na may respeto at paggalang.
8: Lola, paano po?
6: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
9: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
6: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
10: Come in! Tuloy po kayo!
6: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
11: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
6: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Kaugnay pa rin po ng Barm Parliamentary Elections. Makakausap natin sa linya ng telepono si Police Lieutenant Rochelle Evangelista, ang spokesperson ng Cotabato City Police Office. Magandang gabi po, ma'am. Si Kenneth Pasyente po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
1: Hello po, sir. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig o nanonood po ng Ulat Bayan. Ang magandang gabi po, Sir Dennis.
0: Ma'am, matapos ang ilang naiulat na insidente at tensyon, kumusta po ang naging pangkalahatang sitwasyon ng halalan dyan sa Cotabato? Ano po yung inyong assessment?
1: As of this point, Sir Dennis, yung Cotabato City po, Police Office po, within the AOR ng Cotabato City po na nahawakan namin, ina-assure po namin yung public natin dito sa Cotabato na ang peace and order situation po is remain manageable pa po and under control pa, no? Although meron po tayong mga incidents na naglabas na o nag-occur, ang mga security forces po natin ay fully prepared po and actively ina-address po natin yung mga concern, no? To ensure lang po na maging safe and orderly and credible po yung election process natin at lalong-lalo na po yung area ng ating mga polling centers po, no? So, yung ating mga personnel po in coordination with our COMELEC as well as yung ating AFP, Sir Dennis, and other security partners po natin ay continue pa rin po ng pag-implement ng strict and comprehensive po na security measure natin for the safety po ng voter as well as yung mga involved in election process and in general po yung ating publiko.
0: Mm-hmm. Ma'am, doon po sa mga naging insidente kaninang maga, may mga naapektuhan po bang individual at ano po yung naging agarang aksyon ng inyong hanay?
1: Yes po, Sir Dennis, no, nagkaroon po tayo ng mga nagkataon po, nagkaroon po tayo ng shooting incident, ano, at nangyari mismo dito rin sa isang school po ng Cotabato City, dito sa Central Pilot School. But immediately po, inanap po natin yung mga victim, dinala po natin sa malapit na hospital. And agad-agaran naman po yung ating kapulisan po, sinaturate or pinasok po yung ating mga alin po ang school, no? Ay nilagay po natin sa safe area din kaagaran yung ating mga teachers as well as yung mga voters, ano, at nagkaroon po ng pag-iikot para to look into kung yung regarding po sa may nangyaring pagbaril po or pagputok ng baril within the school po. And as of this point po, continuous po yung voting na po and nakabantay na po yung maraming security sectors natin which include the PNPN as well as the AFP and other security sectors po.
0: Ma'am, ngayon nagpapatuloy po ang eleksyon o ano po ang security measures na ipinatutupad ng Cotabato City Police Office para matiyak ang kaligtasan ng mga botante at election personnel?
1: Yes, Sir Dennis, ano, ang ginawa po natin ngayon, as of this point, nagkaroon po tayo ng strict implementation ng border control points po natin na dito sa Cotabato City. You know, nagkaroon po tayo ng nagkaroon checkpoints within the border points po and as well as yung ating mga polling centers po, binabantayan po ng ating mga police officer po as well as with the Marines and the AFP po na ito ensure na matapos talaga within this 7 o'clock po yung ating pagkatapos ng election po. And hanggang po sa ma-transmit na din po yung result, no, ng BCN natin. Ano. And as well as yung ating mga kababayan po, nag-a-advise po kami na after voting po, agaran pong umuwi na. No, ay sinusunod po namin yung policy na pumasok, bumoto, as well as aalis na po agad. So for us also to secure not only yung vicinity as well as yung kanilang pag-uwi po ay maalis din po. So yung security measure natin, meron po tayong mga police visibility, mobile patrolling po, ano, kasama rin po natin dyan yung AFP po natin for us to ensure po yung safety ng ating kababayan Cotabato.
0: Bilang panghuli, ma'am, ano po ang inyong mensahe sa mga botante at residente sa Cotabato City?
1: Yes po, sa lahat po ng ating mga residente sa Cotabato City as well as mga botante po, kami po ay humihingi sa inyo ng inyong participation. Ano, kung sakali tapos na po kayo sa pagboto, huwag na po muna kayong lalakad kayo saan, diretso po tayong umuwi para ma-ensure po natin ang ating safety. As well as huwag po agaran tayong maniwala sa mga information na which is not verified ng ating authorities. Ano? So kailangan alimin po muna ninyo at maniwala lang po kayo sa mga information which is nilalabas po ng ating COMELEC, ng AFP, ng PNP po. Ano? And ang aming kapulisan po as well as the other security sector ensures that yung magiging una naming priority ay yung safety and security po.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Police Lieutenant Rochelle Evangelista, ang spokesperson ng Cotabato City Police Office. Samantala, sumiklab ang tensyon sa isang polling center sa Cotabato City sa kasagsagan ng botohan sa barn parliamentary elections. Kumuha tayo ng update sa sitwasyon doon mula kay Jay Lagang ng PTV Davao Live. Jay.
2: Yes, Kenneth, patuloy nga iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang nangyayaring pagsira sa dalawang pribadong sasakyan na nakaparada sa labas ng isa sa mga voting centers dito sa Cotabato City. Kenneth, pansamantalang pinagbawalan ang mga sasakyan na makadaan dito sa isang bahagi ng Sinsuat Avenue sa Cotabato City pasado alas 12 kaninang tanghali. Ito dahil sa tensyon ng ilan sa mga individual na nasa kalsada na pinaniniwala ang taga-suporta ng isang political party sa barn parliamentary elections. Ayon sa kanila na isa lang or na isa na lang ang mapigilan, nais na sana nilang mapigilan ang posibleng kaguluhan dahil sa sinasabing presensya ng mga armas na nakatago di umano sa dalawang nakaparadang sasakyan. Ang lugar kung saan nakaparada ang mga sasakyan nasa labas lang ng Cero Central Elementary School na isa sa mga voting center sa barn elections. Pasado alauna kaninang hapon na Kenneth, bigla na lamang pinagbabato, pinaghampas ng tubo at sinira ng ilang mga individual ang naturang mga pribadong sasakyan. Kaya wasak ang halos buong bahagi nito at basag din ang bintana. Sa loob ng sinirang mga sasakyan ay nakita at na-recover ang sinabing mga armas. Kenneth, sa mga oras nga ito nga ay naitigil na ang eleksyon dito sa Cero Central Elementary School sa Cotabato City at ngayon ay nandito ang presensya ng ating mga otoridad upang alalayan itong mga miyembro ng Electoral Board sa paghatid ng mga election results doon sa provincial canvassers. Yan muna ang litas mula dito sa Cotabato City, Jay Lagang para sa Bayan.
0: Jay, few questions. Sa ngayon, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Sinsuat Avenue? Nakumpirma na ba ng mga otoridad kung sino yung may-ari ng dalawang sinirang sasakyan?
2: Yes, Kenneth. Yan din ang patuloy nating inaalam, no? Kumukuha din tayo ng update patungkol dito dahil patuloy din yung investigasyon ng mga otoridad sa kung sino at kung saan galing itong dalawang sinirang pribadong sasakyan dito sa labas ng Cero Central Elementary School sa Cotabato City.
0: Jay, sa kabila ng insidenteng yan, marami ba yung nakaboto dyan sa lugar na kinaroroonan mo? At sinabi mo nga kanina na natapos na yung botohan dyan. Inaasahan ba natin na ngayong gabi rin yung proclamation?
2: Yes, Kenneth, inaasahan nga sa mga oras na ito ay nagpapatuloy na yung pagtanggap, no, ng mga election results mula sa iba't ibang mga voting centers, hindi lang dito sa Cotabato City, magiging sa iba't ibang bahagi nga ng barn. Kaya inaasahan na ngayong gabi ay malalaman na natin na as far as the partial results, no, nung barn elections.
0: Okay, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Jay Laga. Ilang residente ng pamamaril at tensyon ang naitala ng mga otoridad sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Sa kabila nito, ayon sa PNP, naging generally peaceful ang sitwasyon sa rehiyon. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato Live. Tricia.
3: Kenneth, bago pa man ang ganap na umarangkada, ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay ilang insidente na ang naitala sa iba't ibang lugar. Kabilang dito ang pamamaril sa Cotabato City, Basilan at Maguindano del Sur. May naitala ring pagsabog sa Cotabato City na patuloy pang sinisiyasat ng mga otoridad.
4: Nakakalungkot na nangyari ito sa panahon pa ng historic first no, parliamentary elections in the barn. Pero wala tayong magagawa, nangyari na yon. Ang dasal na lang natin ay makamit ng mga biktima yung hustisya na dapat ay makamit nila.
3: Sa paunang ulat, tatlo na ang naitalang nasawi sa mga insidenteng ito habang nasa 15 tao naman ang nasugatan. Patuloy na biniberipikaan ng mga otoridad ang detalye kabilang ang aktwal na bilang ng mga nasawi at nasugatan at kung may kaugnayan ang mga insidente sa halalan. Sa kabila ng mga ito, iginiit ng Philippine National Police na pangkalahatang mapayapa pa rin ang sitwasyon sa buong barm. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Ray Co, karamihan sa mga voting centers sa region ay nakapagbukas ng mga presinto sa itinakdang oras. As of 11 a.m. ngayong araw, nasa 98% na ng mga track precinct o voting locations ang nakapagsimula na ng botohan nang walang malaking aberya. Kabilang sa mga lugar na nakapagsimula ng botohan ang Basilan, Llano del Sur, Maguindano del Sur, Tawi-Tawi, Maguindano del Norte at Special Geographic Area. Samantala, apat na lugar, Llano del Sur, Maguindano del Sur, Tawi-Tawi at Special Geographic Area ang nakapagtalaga ng 100% start status sa kanilang mga track location.
5: Why do we say it's generally peaceful? In the majority of areas within BARM ay napaka-peaceful po nangyayaring electoral process. Nangyari man lamang na meron pong ibang areas na may mga isolated incidents like this, and we are calibrating our response. And we will respond with force and the necessary intervention as the situation requires.
3: Sa kabila ng mga isinumiteng insidente, patuloy ang mahigpit na pagmomonitor ng PNP sa mga voting centers at mga lugar na itinuturing na may potensyal na banta sa seguridad. Tiniyak din ng PNP...
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga!
8: Trending issues na pinag-uusapan!
9: Mga programang aabangan!
10: Agahan!
9: Six Information, GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
5: Suave.
4: Learning from home na hindi boring.
1: Radyo Magazine
5: 1278 AM.
10: Account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Martes, 15 ng Setyembre, taong 2026. Sabayan po tayo na pakikinggan sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Napapanood tayo sa mga social media account ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman nyo ang mga proseso sa paggawa ng mga pagkain. At matutunghayan nyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Tirambulo. At ito ang
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Para sa mga pangunahing balitang agrikultural. Sapat na supply ng pagkain siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng krisis sa gitnang silangan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sapat na supply ng pataba sa bansa siniguro ng punong ehekutibo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At 4.3 bilyong pisong halaga ng tulong at serbisyo na ilaan ng Agriculture Department sa higit kalahating milyong benepisyaryo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sapat ang supply ng pagkain sa bansa habang nagsasagawa ang administrasyon ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Partikular na dito ang pagtaas na presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Ayon sa punong ehekutibo, mayroong mga bagay na hindi nakokontrol ng bansa at walang impluwensya ang pamahalaan tulad ng digmaan sa Iran at pabago-bagong presyo ng langis. Gayunpaman, mayroong aniyang magagawa ang gobyerno pagdating sa pagkain. Isa ito sa mga partikular na tinutugunan ng pamahalaan sa gitna na patuloy na epekto ng energy market at global chain o global supply chains ng nagaganap na geopolitical tension. Sabi pa ng Pangulo, bahagi ng estratehiya ng administrasyon ang pagtiyak na sapat ng supply ng pagkain upang hindi maapektuhan ng sigalot sa gitnang silangan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Isinusulong aniya ng Pilipinas ang posibleng pangmatagalang kasunduan sa supply ng bigas sa Vietnam.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling sapat ang supply ng pataba o abono sa bansa sa kabila ng naitatalang mataas na presyo nito. Patunayan ayon sa Pangulo kung kakailanganin handa rin ang gobyerno na alalayan ang mga magsasaka sa pagbili nito. Ang pahayag na ito ng Pangulo kasunod ng epekto sa mga magsasaka na nagpapatuloy ng gitnang sa Middle East crisis. Kung matatandaan kasi ang oil crisis at fertilizer supply ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga magsasaka lalo na sa gitna ng banta ng El Nino phenomenon. Kung matatandaan naman sa pagsasara ng Strait of Hormuz, isa sa mga naapektuhan ang presyo ng abono sa pandaigdigang merkado na nagdulot rin ng pressure sa global food and agriculture supply chain. Ang pamahalaan niya handang gawin ang lahat upang masuportahan ang mga magsasaka sa hamong ito.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, papasukin naman natin ang mga balitang nakalap ng buong puwersa ng PBS News, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin naman natin dito sa Kalakang, Maynila. 4.3 bilyong pisong halaga ng tulong at serbisyo na ilaan ng Agriculture Department sa higit kalahating milyong benepisyaryo. Mula sa DZRB, Radyo Pilipinas, Manila, Mary Ann Bastasa, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
2: Aabot sa 4.3 bilyong pisong halaga ng tulong at serbisyo ang nailaan ng Department of Agriculture sa ikikalahating milyong benepisyaryo sa ilalim ng programang handog ng Pangulo ng Pamahalaan. Kasama sa isinagawang rollout sa buong bansa ang suporta para sa palay, mais, high-value crops, livestock at fisheries, pati na rin ang tulong na ipinamahagi sa pamagitan ng kadiwa ng Pangulo at kabuhayan at kaunlaran ng Kababayang Katutubo Program. Tampok din dito ang benteng bigas meron na para sa mga sektor na higit na nangangailangan ng akses sa murang bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., layo ng tulong natugunan ang mga praktikal na pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Ang handog ng Pangulo 2026 ay bahagi ng mga aktibidad para sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: DA nagatid ng tulong, serbisyo at agricultural support sa mga residente ng Catanduanes. Mula sa DWDF Radyo Pilipinas, Vira Rosinieva, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Nagkaloob ang Department of Agriculture ng mahigit sa 200,000 pesos na halaga ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Catanduanes sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Pox Programa. Kasabay nito isinagawa rin ang turnover ng isang vermicomposting shed na nagkakahalaga ng mahigit sa 900,000 pesos bilang suporta sa sustainable at produktibong pagsasaka. Naghati din ng karagdagang suporta sa mga magsasaka at publiko ang kadiwa ng Pangulo kung saan inilatag ang iba't ibang sariwa, lokal at abot-kayang produktong agrikultural. Sinamantala rin ng mga Catanduanon ang pagbili ng 20 pesos per kilo na bigas sa ilalim ng Benteng Bigas Meron na programa sa tulong ng Provincial Agricultural Services Office. Bahagi ang mga nabanggit na programa ng handog ng Pangulo 2026, serbisyong sapat para sa lahat na naglalayong mailapit sa mga Catanduanon ang tulong, serbisyo at suporta ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosinieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Mga vulnerable sector nakatanggap ng libreng bigas mula sa DZEQ Radyo Pilipinas Baguio. Jong Munar, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
4: Umigit kumulang sa 2,500 pakete ng benteng bigas ang ipinamahagi para sa mga vulnerable sectors sa lalawigan ng Benguet tulad ng mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities at iba pa. Isinagawa ang pamamahagi sa ABC SK Building kalapit ng Benguet Sports Complex sa La Trinidad, Benguet. Kaugnay nito, tinatayang 20,000 benepisaryong nakatanggap ng iba't ibang serbisyo at tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng handog ng Pangulo 2026 serbisyong tapat para sa lahat na isinagawa kahapon sa Benguet Sports Complex Gymnasium sa Wangal, La Trinidad. Mahigit sa 26 na line agencies ang nakilhok sa aktibidad na namahagi ng health at medical services, social welfare assistance, employment at livelihood services at iba pang serbisyo at financial assistance sa mga mamamayan ng Benguet. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Higit 2,000,000 pisong halaga ng bayad pinsala na ipagkaloob sa mga magsasaka sa handog ng Pangulo sa Cagayan. Mula sa DWPE Radyo Pilipinas, Tuguegarao, April Jane sa Lucot Ratio, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Mahigit 2,000,000 pisong halaga ng bayad pinsala ang naipagkaloob ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 sa mga magsasaka sa lalawigan ng Cagayan sa ginanap na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat nitong Lunes. Bahagi ito ng selebrasyon ng ika-69 na kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinagdiwang noong Setyembre 13. Sa naturang halaga, umaabot sa mahigit 300 magsasaka ang nakatanggap ng kanilang tseke. Makaraang maapektuhan ng tagtuyot ang kanilang mga pananim, partikular na sa mais. Layan ng indemnity payment na ito na matulungan ang mga farmer beneficiary, partikular na yaong mga nagpasiguro sa ahensya na makarecover mula sa pagkalugi sa kanilang pananim mula sa mga kalamidad, gaya ng agricultural drought. Dito naman muling binigyang diin ni Regional Manager Mario Lumibao ang kahalagahan ng agricultural insurance upang maprotektahan ang mga investment ng mga magsasaka na sa kalaunan makakatulong sa patuloy na food production sa vulnerable farming communities. Bilang kinatawan ng Pangulo, ang distribusyon ay pinangunahan ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Cagayan Sports Coliseum sa Tuguegarao City. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Ratio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
0: Benteng bigas kada kilo at mga abot-kayang produktong agrikultural tampok sa handog ng Pangulo sa Batanes. Mula sa DWBT Radyo Pilipinas Batanes, Rodeline Amboy, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
5: Buong araw, pinilahan ang 20 pesos na bigas kada kilo sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay pinangunahan ng Provincial Agriculture Office upang ihatid ang murang bigas sa kadiwa ng nasabing aktibidad. Maagang sinimula ng pila ng mga residente at pasado alas 5 ng hapon ay mahaba pa rin ang pila sa murang NFA rice. Ayon sa Provincial Government of Batanes, humigit kubulang 500 sako ng bigas ang ibinenta sa kadiwa. Samantala, tinampok din sa nasabing aktibidad ang mga sariwang gulay mula sa mga magsasaka sa lalawigan sa pinagkaisang tulong ng PAGRI, Department of Agriculture Batanes Experiment Station, Department of Agrarian Reform at ang diskwento caravan ng Department of Trade and Industry. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
0: Benteng bigas, meron na program dinagsaan ng mga residente sa handog ng Pangulo sa Cagayan. Mula sa DWPE Radyo Pilipinas, Tuguegarao, Dana Villacampa, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Pinilahan ng mga Cagayano ang benteng bigas ang meron na naalok sa handog ng Pangulo Servicio Caravan kahapon na isinagawa sa Cagayan Sports Complex, Tuguegarao City. Sa katunayan, ayon kay Consultant for Agriculture Perlita Mabasa ng Provincial Government na silang namahala sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas, nagkulan pa ang 500 kavans ng bigas na kanilang inihanda para sa naturang okasyon. Kariman kasi ng mga namili ay mga benepisyaryo ng uplift program, ipinambili yung natanggap na ayuda, gayon din ang mga nag-avail ng mga serbisyong inihanda bilang handog ng Pangulo. Ayon kay Mabasa, walang dapat ipag-alala ang mga hindi nakabili dahil mag-iikot sila sa lahat ng bayan para sa rollout ng benteng bigas bilang pangako ni Governor Edgar Aglipay. Meron na silang susunod na lokasyon mula sa NFA sa pamamagitan rin ng Food Terminal Incorporated na 600 kaban ng bigas para sa kanilang mobile benteng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, din ito Dongon Yakampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
0: DSWD Negros Island Region nagatid ng mga tulong sa isinagawang handog ng Pangulo. Mula sa DYLL Radyo Pilipinas, Iloilo, Hope Torichante, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
6: Nagatid ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ng iba't ibang serbisyo at tulong sa mga mamamayan ng Negros Occidental kasabay ng isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Sa isinagawang programa, ibinahagi ni DSWD NIR Assistant Regional Director for Administration, Erlene Garcia, ang mga serbisyo at programa ng DSWD sa buong Negros Occidental. Kabilang dito ang pamamahagi ng assistance sa 1,000 sugarcane farmers sa munisipalidad ng Hinubaan na naapektuhan ng Red Stripe Soft-Scale Insect o RSSI infestation, gayon din ang uplift payout sa SM City Bacolod na naglalayong magbigay ng agarang suporta sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ilalim naman ng Kalahi Seeds, isinagawa ang pag-turnover ng isang public address system sa LGU La Castellana na nagkakahalaga ng higit sa 527,000 pesos. Sa pamamagitan ng community project na ito, inaasahang makikinabang ang mga residente sa pamamagitan ng mas mabilis na pagtanggap ng mahalagang impormasyon, advisories at emergency announcements. Samantala, isinagawa rin ang turnover ng eating utensils sa mga munisipalidad ng San Enrique, Candoni, Pulupandan at Don Salvador Benedicto na may kabuuang halagang higit sa 800,000 pesos. Sa munisipalidad naman ng Ilog, tatlong people's organizations ang tumanggap ng tig 600,000 pesos na seed capital fund. Kabilang sa mga benepisyaryo ang Kalan Lamay Small Farmers Association, Barangay 1 Erpat Laborers Association at Consuelo Small Vendors Association. Layunin ng mga livelihood assistance na mabigyan ang mga organisasyon ng puhunan na maaari nilang gamitin upang mapaunlad pa ang kanilang kabuhayan. Ayon sa DSWD-NIR, ang paghahatid ng mga serbisyo ay naaayon sa direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: nanawagan si Cabinet Secretary Benlur Abalos para sa mas maayos na koordinasyon at implementasyon ng revised Coconut Farmers and Industry Development Plan para sa 2024 hanggang 2028. Ito ay upang mapataas pa ang kita ng mga magsasaka at mapanatiling malakas ang industriya ng pagninyog na ani ni Abalos ay nakapag-aambag ng bilyong-bilyong dolyar sa ekonomiya. Ayon kay Cabinet Secretary Benlur Abalos, hindi anya dapat manatiling taga-supply lamang ng raw materials ang mga magsasaka ng niyog. Binigyan din pa ng kalihim na kung mas malaki ang bahagi ng value chain na maaaring salihan ng mga magsasaka, mas malaki rin ang kanilang magkakataong kumita ng mas malaki. Kaugnay nito ay hinimok ng kalihim ang Philippine Coconut Authority o PCA at Department of Agriculture ang mga lokal na pamahalaan na naganap na ipatupad na ang plano at direktang ihatid ang mga programa nito sa mga komunidad na nasa pagsasaka ng niyog. Wag po kayong BBT. Magbabalik pa po ang usapang agrikultura makalipas ang ilang paalala.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
12: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kabang!
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, halos 20 milyong pisong halaga ng Kadiwa Financial Grant ipinamahagi ng DA sa handog ng Pangulo. Mula sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo, JP Hervas, ibalita mo!
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
17: Namahagi ng kabuang 19.5 million pesos na Kadiwa Financial Grant ang Department of Agriculture Western Visayas kasabay ng pagdaos ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Ang Dingle Multipurpose Cooperative sa Dingle Iloilo ay tumanggap ng 3 million pesos para sa pag-upgrade ng kanilang rice mill sa pamagitan ng automated color sorter equipment. Ang mga lokal na pamalaan ng San Jose de Bravista, Lawaan at Caluya sa Antique ay tumanggap naman ng 5 million pesos para sa pagbili ng hauling trucks at vehicle, post-harvest equipment at pagtatag ng Kadiwa Store at Fishery Processing and Trading Center. Samantala, 1.5 million pesos ang ipinagkaloob ng ahensya sa lokal na pamalaan ng San Lorenzo Guimaras para sa procurement ng post-harvest equipment, machinery at accessories, gayon din sa trading capital assistance para sa Farmers Cooperative Association para sa operasyon ng Kadiwa Store. Bukod sa Kadiwa Financial Grant, nagalok din ang DA Western Visayas ng 20 pesos kada kilong bigas sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
0: Kadiwa ng Pangulo na tampok ng mga lokal na produkto sa Eastern Samar. Para sa DYES, Radyo Pilipinas, Borongan, Penelope Pumida, ibalita mo!
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
18: Mahigit 10 exhibitors mula sa iba't ibang kooperatiba ng mga pagsasaka at grupo ng mga producer ang nagtampok ng sari-sari at lokal na produktong agrikultural sa Kadiwa ng Pangulo na isinagawa kasabay ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Provincial Capital Gym sa Borongan City. Ipinagbili sa Kadiwa ang iba't ibang sariwa at process na produkto mula sa mga lokal na magsasaka at producer na naglapit sa mga mamimili ng Eastern Samar sa mga produktong gawa sa lalawigan. Layunin ng programa na mabigyan ng direktang pamilihan ng mga magsasaka at kanilang mga kooperatiba habang sinusuportahan ang pagpapalakas ng kanilang kabuhayan at promosyon ng lokal na produktong agrikultural. Kabilang sa mga lumahok, ang Balangkayan Agriculture Cooperative o BACO. Nagpasalamat si Ani Dadulia ng BACO kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Department of Agriculture sa suporta sa kanilang kooperatiba at sa mga lokal na producer sa pamamagitan ng Kadiwa ng Pangulo. Bahagi ang aktibidad ng pagdiriwang ng karawan ni Pangulong Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Benteng Bigas, meron na program umarangkada na sa Iloilo Provincial Capital. Mula sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo, Hope Torichante, ibalita mo!
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
19: Mahigit 1,000 ilonggo ang naka-avail ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa Iloilo Provincial Capital sa pamamagitan ng Benteng Bigas Meron na Program, isang flagship program ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong mapagaan ang gastos ng mga Pilipino. Ang mga kwalipikadong ilonggo ay nakabili ng 10 kilong bigas sa halagang 20 pesos lamang kada kilo. Ito ay bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tig 10 kilong bigas ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mula sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu, Sheila Gravines, ibalita mo.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Mahigit 7.2 million pesos na halaga ng agricultural assistance at support services ang naipagkaloob sa mga benepisyaryo sa Northern Samar sa ilalim ng iba't ibang banner programs ng Department of Agriculture bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, kasama sa mga ipinagkaloob ang mga programa para sa crop production, livestock, farm facilities, hybrid rice seeds at fertilizer, pati iba pang suporta para sa agricultural enterprises. Sa turnover ng Certificates of Assistance, kabilang ang Organic Agriculture Program para sa Allen Organic Vegetable Raisers. Sa ilalim naman ng High Value Crops Development Program, nakatanggap ng suporta ang LGUs, Gamay, Lavizares, and Lauang Bubulosan Multi-Sector KP Organization para sa nursery facilities at greenhouse rain shelters. May assistance din sa ilalim ng PGNS Livestock Program kabilang ang Drugs and Biologics at Livelihood Opportunities at Viable Enterprise Assistance para sa PVO. Samantala, nakalaan din ang assistance para sa greenhouse rain shelter, hybrid rice seeds at inorganic fertilizer para sa PGNS. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Bavas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
0: Pagtatama lang po, higit sa 7.2 milyong tulong agrikultura ipinagkaloob sa mga benepisyaryo sa Northern Samar. Yan po ang balita ni Charmaine Perito Valdez. Samantala muna, ito muna, ito yung nauglot na balita. Tig 10 kilong bigas ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mula sa DYMR Radyo Pilipinas, Cebu, Sheila Gravines, ibalita mo.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Natanggap ng higit 6,000 mga pamilyang opunganon ang tig 10 kilo ng bigas mula sa national government sa pamamagitan ng pamalaang panglungsod ng Lapu-Lapu, Cebu. Ang pamamahagi ng bigas ay parte ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na isinagawa sa Hope's Dome sa lungsod. Ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng buong bansa sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ito ni Mayor Cindy King Chan kasama ang ibang mga opisyal ng lungsod at mga ahensya ng pamalaan kagaya ng Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Budget and Management at iba pa. Ang pamimigay ng bigas ay pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund at ipinatupad sa pagtutulungan ng Lapu-Lapu City Government at ng DILG. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: 23rd Fish Conservation o Conservation Week opisyal nang sinimulan sa Caraga. Mula sa DYBN Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Sumapadhake, ibalita mo.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Opisyal nang sinimulan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR Caraga ang pagdiriwang ng 63rd Fish Conservation Week simula kahapon sa Tiyembre 14 hanggang 18 taong kasalukuyan. Tampok sa selebrasyon ang temang Lusay, Corales at Bakawan, Yaman ng Karagatan, Masaganang Buhay ng Pamayanan. Layunin ng pagdiriwang na bigyang diin ang kahalagahan ng pangangalaga sa Lusay, mga Corales at Bakawan bilang mahalagang yamang dagat. Malaki ang ambag ng mga ito sa pagpapanatili ng malusog na karagatan at sa kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa pangingisda. Hinihikayat naman ng DABFAR Caraga ang publiko na makiisa sa pangangalaga at pagprotekta sa karagatan at mga yamang tubig. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, inaasahang mapapanatili ang masaganang karagatan at kabuhayan para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Nasa 1,000 mga benepisyaryo na kinabang sa benteng bigas sa Davao del Norte mula sa DXRP Radyo Pilipinas, Davao, Sheila Lisondra Celosia, ibalita mo!
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
2: Tinatay ang 1,000 benepisyaryo sa Davao del Norte ang nakinabang sa programang Benteng Bigas Meron Na ng National Food Authority o NFA. Una na naglaan ang NFA Davao del Norte Provincial Office ng 1,000 packs ng bigas na may tig 10 kilo bawat isa na ibinibenta sa halagang 20 pesos kada kilo. Bahagi ang programa ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na isinagawa sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Davao del Norte sa suporta ng Presidential Management Staff at Department of the Interior and Local Government. Layunin ng programa na mailapit sa mga mamamayan ang serbisyo at tulong mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Higit 8 milyong pisong halaga ng livelihood assistance ipinamahagi sa mga magsasaka at mangingisda sa inilunsad na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Zamboanga, Sibugay. Mula sa DXMA Radyo Pilipinas Zamboanga, Lesti Cubol, ibalita mo!
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Higit sa 450 mga magsasaka at mangingisda sa Zamboanga, Sibugay ang nakatanggap ng higit sa 8.26 milyong pisong livelihood assistance sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na ginanap sa Provincial Capital Atrium sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Umabot sa 5.1 milyon pesos ang ibinayad sa 419 na beneficiary ng emergency employment na ibinatupad ng Department of Labor and Employment sa koordinasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Rubber Research Institute, National Irrigation Administration, Department of Environment and Natural Resources, at Department of Social Welfare and Development, kasama ang mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi. Ang mga benepisyaryo ay kinabibilangan ng mga magsasaka, mangingisda, rubber tapper, irrigador at mga manggagawa mula sa mga mahihirap na sektor na nakatapos ng kanilang itinalagang gawaing pangkomunidad. Ang mga sahod ay magbibigay ng pansamantalang kita para sa agarang pangangailangan ng kanilang sambahayan, habang ang mga gawaing kanilang ginagawa at gagawin ay sumusuporta sa pangisdaan, agrikultura, proteksyon sa kapaligiran, irigasyon at iba pang mga proyekto sa komunidad. 34 na individual ang nakatanggap ng 1.7 milyong pisong tulong pinansyal sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program, kasama sa mga nakatanggap ang mga walk-in applicant, mga skilled worker at mga residente na mga lugar na apektado ng armadong salungatan sa Zamboanga, Sibugay. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Bagong processing facility sa Albay, handog ng Pangulo. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas Albay, Diana Mendez, ibalita mo.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Itinurn over ng Department of Agrarian Reform o DAR Albay ang bagong processing facility para sa samahan ng mga agraryong magsasaka sa Pag-unlad Agrarian Reform Cooperative sa Makalidong, Ligaw City bilang bahagi ng isinagawang handog ng Pangulo 2026 sa Kamalig, Albay. Ayon sa DAR Albay, nagkakahalaga ng 350,000 pesos ang pasilidad na layong palakasin ang produksyon ng pagproseso ng kanilang lokal na produkto at makatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga agraryong magsasaka. Kasabay nito, naghatid din ang DAR Albay ng libreng legal assistance sa pamamagitan ng legal clinic para sa mga magsasakang nangangailangan ng gabay kaugnay ng mga usapin sa lupa. Layunin ng handog ng Pangulo program na may lapit sa mga mamamayan ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may hatid ang tulong sa mga komunidad kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Pagtugon ng PNP patatagin o papatatagin pa matapos bumaba sa 10% ang mga nabibiktima ng common crime ayon sa ulat ng Social Weather Station. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, J. Mark Tagala, ibalita mo!
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report!
5: Ibinida ng Philippine National Police ang epektibo nito mga hakbang upang malabanan ng krimen at mamatiling ligtas ang publiko. Ito'y matapos na lumabas sa pinakabagong survey ng Social Weather Station, o SWS, na bumaba ang antas ng mga pamilyang Pilipino na napaulat na biktima ng common crime sa nakalipas na 6 na buwan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Merencio Nartates Jr., patuloy lamang ito na epektibo pagtugon ng pambansang pulisya sa mga umuusbong na banta, lalo na sa digital space. Kabilang na rin dyan, ayon sa PNP Chief, ang pinaigting na police visibility. Gayun din ang mabilis at nararamdamang pagtugon na siyang dapat itong panatilihin. Batay kasi sa survey, bumaba ng 10% mula sa dating 12.3% ang mga pamilya na bibiktima ng common crimes gaya ng pagpatay, pagnanakaw, panggagahasa, physical injury at carnapping. Ayon sa PNP Chief, hindi ito ang panahon para maging kampante, bagkus ay hamon ito para sa kanila na pagbutihin pa ang kanilang trabaho. Kasunod niya, kumikilos rin anya ang PNP Anti-Cybercrime Group para bantayan ang cyberspace at tugisin ang mga nasa likod ng panluloko at pananamantala gamit ang makabagong teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga kasama, nitong nakaraang linggo lang po, inilabas po ng Palasyo ng Malacañang ang listahan ng mga holiday o mga pista opisyal. So kasabay nito, inaasahan din natin na mayroon po mga babiyahe. So alamin natin ano nga po ba ang mga dapat gawin at dapat dalihin ng mga manlalakbay kasama na mga bakasyonista, kapalokal man yan o dayuhan. Makakasama po natin si Joanna Grace San Gabriel, ang area manager ng Plant Quarantine Service ng Ninoy Aquino International Airport. Sa ilalim po yan ang pangangasiwa ng Bureau of Plant Industry. Sa ilalim po yan ang Department of Agriculture. Magandang umaga po, Manager Joanna Grace. Si Christopher po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
6: Magandang umaga po, sir. At sa lahat po ng nakikinig.
0: Opo, Ma'am Grace, maraming salamat po unang-una sa pagtanggap po sa aming imbitasyon para sa panayam na ito. Ma'am, na-curious lang ako kasi kausap ko ang Bureau of Plant Industry at sinuggest nila itong topic na travelers awareness na hindi at dapat dalhin ng mga manlalakbay papunta dito sa Pilipinas. Bakit po ba, Ma'am, kailangan namin malaman ito?
6: Yes, sir. Napakahalaga po na malaman po natin yung mga dapat at hindi dapat dalhin sa pagbabiyahe po. So technically, sir, lahat po talaga ay kailangan po na kumuha po ng ating plant quarantine certificate for international travel po. Sinisecure po yan dito sa Bureau of Plant Industry.
7: Falls to 80% knowledge.
6: Lalo po yung ating pong mga...

0: halaman at saka po yung mga pantanim po. Lahat po yan, sir, ay nire-require po natin na kumuha po ng phytosanitary certificate and import clearance po.
1: Ma'am, paano naman po yung halimbawa yung mga kababayan po natin na mahilig po magdala ng mga pasalubong wala po sa mga probinsya? Halimbawa, minsan danggit, mga tuyo, mga isda, o kaya ma'am yung mga agricultural products tulad po ng mga bibingka, suman, meron pa, nalimutan ko yung ginagamit sa tsokolate, sa champurado, yung kokawa. Paano yun? Kailangan din po ba ng phytosanitary permit nito?
0: Bali, sir, for domestic movement naman po ng ating mga halaman at mga plant products, sir, meron din po tayo sa ating mga ports. Meron po tayo sa mga airports, sa mga domestic airports, may mga naka-assign din po tayo doon ng mga plant quarantine officer po, at pwede po kayo doon na mag-secure po ng tinatawag nating CDT or clearance for domestic transport naman, sir. So upon inspection po ng mga commodities natin, i-issuehan po tayo ng ating CDT or clearance for domestic transport.
1: Ah, okay. So ibig sabihin talaga kailangan talaga na meron tayo, kailangan talaga na lalapit ang mga pasahero sa BPI. Correct me if I'm wrong, lahat po ba ng mga transport terminal natin, airport, bus terminal, pati yung pier, meron bang BPI o Bureau of Plant Industry? Linawin lang natin na Bureau of Plant Industry yung pinag-uusapan natin na BPI, ha? Hindi po yung bangko. So, kailangan ba na lumapit kami sa inyo at kumuha ng phytosanitary permit kapag meron kaming dalang kahit pasalubong?
0: Yes, sir. Record po tayo.